0: kan wa lowo kan ma ara wa atele ni ti fun je primary ipin ejo bi o ta sin lo ba tun sin lo ba isin lo sin lo ki o dada bi ye ka ki fun sa si ko ka bi lo ba o ba ni abi ori stage ni ba ko o ba ni pin ma dan lo awon gba wa la bi o gba abi ani pa la bi asu gba o ti pere ni mu si mu to wo si abi agan o ti o mu ti iyawo ni awu lo ti mu le na re se to koja Olorun ma gbadun ati en Olorun o ki salabusi. Inna Allaha la yuhlilu al-ladhina min hatta idha khadu la yufitu. Salabusi. Olorun ba ni arabi lolo ba ma wuba ni afa Olorun ama wuba ni. Olorun ba gba mu la mi fitu ko niye. Olorun ba ti gba mu let's go ta bayi. Olorun ko wa kashi ti mu. Ka gbe lo ba pelu ma je mu ta so ngba ta se o pin ni. Lori kini at-tawba. Ka tu ba lo so do Olorun ba. Awon so pe ibu kan wa ti won gbadun ti ko se won se mo lowo ba dada. Sheri Lambda kan ti wa so oro yen. Abi ni bo Canada. O ni zurtu zurtu layatu muslim. Ojatu muslim walam ajitu islam. O ni be islam wo. Ni awon muslimi awon ori islam. O ni islam be won wo. Ni wa ri awon muslimi ni ori islam. Awon mo be lu awon ti o kishin islam wo. Ori islam ni be. Awon ri awon muslimi. Ta lo sa America. Ibu tak tiba lah ni sini. Aku mampu dah nak berusir. Orang kalau kau sedih sih, orang kalau kau sedih sih, bayar sih kisi. Orang kalau kau buat apa sih, betul kau bawa sih. Orang buat sesi betul kau bawa sesi. Mula apa yang kau lalu jauh kau kau nak orang melayu kau melayu sah Amerika. Sebab mana apa? Sebab mana? Orang orang ni orang ni akatakan. Apa kata nak pihon? Ibu hari ibu ni. Ibu ufaja. Ia tadi suatu dia. Orang tu orang dia ambil tisu ke palau. Ada yang bawa kau belajar ni. What you say now to look? One day, one look. Oh, I'll be there. Oh, but I'm going to get to me. Oh, I don't call. Ah, Nigeria. I'll be office. You know, I'll be there. I'll say that's it. What do you see? What do you see? I'm going to kill. Look at the book. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Kelu, mese kelu, kan wu kawi, kan wu shesi, kan wu wu shesi, kelu da, kan wu jika mamu, buya fa niba shi wama, ima nina, kan wu pe tipe, ta wu ba ti ibeya, koya sibika, kaki ilapwe, ni kwa jile de, otu wa jibe ta wu ba ti paya, ni jodo wani fa wano, otu ya libe ni wabu siti pwani, otu sabu si fa wano, au pati feli gege bobi, au nori na wa feli, Wala wata ba yi gbe won pada nko le yi pada bo ti ko mo ko si o pata to da si do ma yi pada ta ba ni o pada se ko ti ba tele tele o de je ngba ti igbe sumo o ti se kini ko ko awon so fun pe ti gbe ba ti le to ma tun wa le pada o je kin ti ara bo si wa o wa si to ba gba labo si e le yi afi ta ba yi pada afi ta ba yi pada na ni o je mo eleke eleke se le ka won pe se bo se sele yi bo se sele yi asiko ni asko se ni koko o lo ba si sade fun wa o ho loka wa pe fa inna ma'al asri yusra nte ko si ba wa dekun awon to le gbo ko dekun ni bi saye wa kan ni ka pe fun opopo adduaya o lo ba ni adduaya nabi sallallahu alaihi wasallam ni adduaya so so ni ni adi anda muslimi o bi ta ba fe se ka je ka duwa pon de awon ti won ko se muslimi ba wa je fa ni adduaya wa Abang dah ansur wajah tu, kita tak salamat kan? Abang saya dah bawa inna peina. Abang awak tak bawa ni saya bawa semua. Dia bawa tak ansur kau ni. Abang pada orang macam asyik jom. Aku cuci fufu. Dia bawa takkan. Kenapa?
1: Abang dah lulus.
0: Abang macam orang orang yang kau nak tu bawa. Abang ni
1: kau. Saya tu bawa fufu dulu.
0: Ya, orang orang orang ni. Kau ansur. Abang ni kau. Kau yang jumpa. Kau susun lah kau tu. Kau sincerity. Kau fufu patut. Afi shadua solo oba ti se pe igba ti awon lori ba to pe won pe yan fa igbo ke shadua ka ba won ko paru ani se bi aba ka ko won won ni yo ni wa o ni ta so ni pe pin o ju ko ni ga ni ko ju ko ka se dua
1: ra mi o ni lo an ku won ko ju
0: e be ni wa wa ra fun ko ka ka ku ta na
1: la ilaha illallah
0: ni ko ta so ko ni
1: la ilaha
0: afi se bi ma bi de ba ta to fun o ka to se dua fun ra wa fun wa ti ya ti a ni ju ko wa o ga ba ni ko ni makan ni ndu dada ni ndu ndu ndu ta fe mo na ba se fun wa tan ni mi o fe le ri ka so pe ka so pe de ni ba ni ni wa ni ku dada a fe le so pe wa pe ko si ni Nigeria yi o ni so ni ni Nigeria yi ikan le o da nkan to wa na toke lo ni mejo nba ni wa na ni titi ta ba re ju nkan obi kan ni nba de ni kini kan ta ju kan ni o to to su kan ba ni ati na ni ni
1: kini lo ja mo mo kini lo o ti fe fe ma
0: ju ya bi bi o ma fa bi bi ta o ma to fura ta wa se dede yen ka para so do mo ba pe ni wa do
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Ti fi ti mo ba nbo ni yin wa ara yin lati lo sakun lo fe igba pe a ra bayi ko ni si baba yin be taya to mo yin ifokale ba ma di baba yin ti awon ogun oju ka o le mo

0: Ijo Nasrat nule wa Nigeria wa awon ajo NDLA nule wa Nigeria la gbagba igiwa le ko fonte won ta ko toro odi 3 bi pe eyin omo egbo kilo lori asilogun ati nkan te tari si foran nkaki agbalaye o
1: mu bu mo pe ni ko igbere lesojogun eno ni bayin la fi ko meje awon ajo lotu we oyiro Nigeria to pe Nigeria Kingdom Editors won ma ti takwa e soro ko pe awon ni ajosepo pelu obi pe ti ki ba se be ki lo to fi yoju si bi ipade aperu awon ele to wa ni ipile logun won ni ko si nkan to jo o awon ni ajosepo go awon omo ni to pe obi wa si be o fura obi lo bi kan sadede yoju si bi ta o tin se ipade o awon ni nkan se pelu
0: lori aso ebola se ebola je je mo pe ara ikanu awon alaisan iyan ni orede kenya la gbo pe food kan tabi eke jo ni rin ajo te po rin ogba DRC koja ni o
1: ofin omo ba ofin omo joye eda to ba fo pada ofin loju osa ofin ati pa olo gbere re di abe je je mo pe ile ejo won ma ti pase o ipe ki won lo pa lagba rocha se korocha ati alagba arara ome ati awon mi kan lo pon olobara lori kini won ni won le di apopo won si yi iwe awon esu ti won fi kan won re o
0: ile egbimo sofin ipinle eko ti gbe egbimo katale ti o so tuto awon dukia to ye pe won ni ni ipinle yi bo lo se ri gbimo lenu mejo no pe won so tuto oro yi o
1: baba tun do se ni baba beji oyo aje ataja mi katara la gbe gbaje

0: so loro na le je pe e ma n gbe ayewo e to je pe na le ma n tele a je pe ajiwo asiwaju na le no e na le di ajiwo mo rufu ni kini de re bi pe nkan to nso ni pa ro iyowo ki la ko ja ko la nu pe pe to nso ni mo pe epo be ti ro to lo soke o na lo je gbo nkan ko won gogo lori wa Nigeria to je pe awon eyan o le jeun kanu mo ati ko abaka n sa pe yuwe ipinu ijoba papo lati ri pe won se ero nipa pin ki kon de epo wale die fun awon ara ilu ge bi nkan to je pe won won tele awon nitori nkan ta won so won lo to la nso ni mo pe o ye ki ewo epo ko wale o sugbon won ni are ati awon to je awon abesika o kalu won be si bo enu ati elu awon won sugbon si kini won se won ni igbese na ni won gbe sugbon igbese to wa gbe to so pe awon fi da si oro ni pe ko le rorun die yi won ni ko le rorun ohun te nla se ni pe e mu oro yi ni pato gan e se adiko owo epo be ti ro ki owo eko ewo oko le wale ki owo nje ba le wale ki oko ko ba le rorun fun awon ti won je ara leye yun e toro aforiji lowo awon ke so pe gbo awon itako to oro ti e ti so sa awon gba ta won soro nipa iyowo kila ko jo ko ni pe pe to pe no sele to je pe o mu ki ilu nira e to afreji bi ka won ma binu ati ko abaka no soro di mo ni ilu abuja niba to se ifilole awon igbo olupolongo ibo fun egbe oselu adc ele ti won so di mo pe awon lo to la won je egbe oselu atako sugbon awon yi se pe boya awon ba awon eto nje sugbon nkan ta won so ni pe se ri iya nje ara ilu ta ba ni fe ko to fun awa e sumo ara ilu e mo pe ebi npa wa ara ilu gidigidi won tori de yi won ni saju eto do to wa lodun 2027 won ni gbogbo nkan te ngbe lori igbese yi e sa wo pe boya kawo e ko ba le dibo fun yin ni ibakeja ti na wa so di mo pe ipinu yin lati pe ekan ra dogbo se ida mu owo epo lo le die ko le ran kankan ko le se ayi pada kan bi ti wo mo e tun ni e fe se laarin ogbonjo ohun le to kankan abi ke wa na bayo to je pe owo epo yo wa le do bi owo ti bi e no gbo iwe oyin sare punch laaro e baru yin
1: koko nu le sa border fe na lo ja po nte si waju an wo ko nu ara wa jade lati inu ko ati mu nkankan sugbo eto lo ni oselu oselu na lo ni eto egbe oselu APC ko we apile kankan si le state gbo le wa Nigeria wọ́n ni kawí fún ni kó tó dá ní agbalagbà jákàdì ní èyíkéyìí inú ẹgbẹ́ òṣèlú yóò dé wọn jẹ́ àtọ́jọ́ pé ó bá kọlu òfin èyí tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ mọ́ ti abala kẹtàdínní ọgọ́rin fún ti ọdún 2026 wọ́n ní bó ti ẹ̀jẹ̀ pé ilé ẹjọ́ tó ga jùkátà lẹ́ẹ̀wà nàìjíríà wọ́n mú ìdájọ́ kan wá ní kòpẹ́kòpẹ́ wọ́n ní fún àpẹẹrẹ wọ́n ní ìgbẹ́jọ́ kan tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú ẹgbẹ́ òṣèlú Senate Labour Party ile mo to lagbara o to je ko won je ko mo pe abala keta di ni 80 bi pe kan ka pa ye na lo je ko ye ni won ni sugbon te egbe oselu APC n pele select si akesi ni bi pe ko to di pe yo foruko sile awon oruko mo egbe oselu sile ni rewa Nigeria bi pe won fo ni ojo mokanle logun sugbon opopolo je ko ti ko lu ofin yi to je ko ko lu ofin yi e yo oruko won ko letter ti an ko lo si ile ejo giga patapata le ti an ko lo si le te dibo le wa Nigeria to ti je pe alaga fun le se dibo le wa Nigeria Professor Joas Amupitan won wo we na wo lo to lo si pe egbe oselu APC an ri letter yin oju we kini Saturday Tribune Saturday Telegraph letter na kala
0: adede jolu e gade bi n pe do omo yele kon bada to ba ni mo kere to ba foju di mi ma si le lese wa wa ja sugu tori pe ibere ba na lomode ni ma ro pe we o ro pe mo ti wa gbo oselu yin wa gbo oselu mo ko dopo iye ti mo ti po sare wa gbo oselu mo po won ti da gbo oselu ara o mo ko nso ni po ro pe petro nso mo pe epo petro kan mi okan gbo eyan wo epo e mama bo epo sha lo we we sare punch la we lori oro ti ile ise are so nipa pe won fe dance oro pe won si mu ogbon ojo pe won fi gbonju ati se adiku si awon epo ta ma le se le pe na business de ro Nigeria ni so je pe naira 4.66 na ni won ma yo kuro je je mo pe egbe oselo sojo nu akati party ati awon ajo to ni si ipolongo bo fun obipo apaso lo pe ni obipo apaso movement won ma ni awon ko igbese ijoba apapo yi won sapeju e bi nkan ti o ti e bojumi ti o bara mu ti o bara re ti o ti e le mu iderun bara lo bi ti wo omo won ni awon wa mo awon wa woye pe ko se ti omo mo ka feran se ni ka wa ti pe won dogbon ni ko ba ka won yen ba le dibo fun won lodun 2027 won to ka wi pe bi ijoba ba mo pe looto na le pe awon mo riri ara ilu ta won si mo pe iya nje ara ilu looto ko wa eyan oju si isoro ile to pe won da sile si orun ara ilu to je pe won o le je won o le mu won ni ona ba ona ma pe e wa fe so pe fe da si die won ni eyin o le ran kankan bi ti wo omo SDP ati OK movement won sapejuwe oro yi ninu ifarawanilewo ti awon oniroyin se fun won lototo won ni ijoba apapo won so ni mo pe awon kede ogbon ojo lati fi gboya dan die lara awon ti won je ara ilu nipasẹ ile ise ilepo NPC limited lati se adiku si owo ewe logan ni won ayo kuro won ni owo to yo kuro nkan bi igba te pe won ti e foju tembe lo omo Nigeria ni ngbati owo epo te ba ninu naira 145 naira te wa gbe to owo epo wa lo si ori egberun kan o le die te wa le yo 66 naira ko lati gboya lara iru iya gbọnu gbọnu wo nle gbọnu emi ko mo so be o SDP ati OK movement ni gẹbi eni to je alukoro fun egbo oselu SDP Rufus Ayenigba mo se se afijuwe re won oku die ka to ko boju bi igba se pe atori omo Nigeria fin o na ni igbese ijoba yi o e ro kai pe eroyin we rin side punch la ro yi
1: ko koro le se bo le fe na lo je pon te si waju piasa re won e ka ijoba meta nle wa Nigeria ijoba apapo ijoba ipinle ijoba ibile mo ne wo ni ti ijoba apapo wo ni ijoba toke oni FG ni mo le wo ni to wa je ko wa laarin oni SG to je state government in to wa ni sale ko oni local government lo je ki nko ja lo si ipinle Ekogi won ni atebi atari olomo jarejo ebi nbenu are are si nbenu ebi ejo to wa ri omi gbona ni oni da lawon oni dock e ro mo gbo to nda ile ejo to je ko gadi le wa Nigeria to wa ni agbe kan tan pe ni koto gave he ni ipinle Ekogi won je ko dimo won ni igbejo kan to pe won pe ni kopẹ lori wipe odun melo ti eni awon alaga ijoba ibile gbodo ma lo ni office ni ipinle Ekogi won ni adanu bi omi si wo lanu ode en to je adajo aminu eri lo pia case ni ile ejo na oni ta ba ni ka wo fin le wa Nigeria odun 1999 won ni igbejo na wipe ko lesele en to fi wa kan je councilor ni ijoba ibile ibaji lo je pe o koja lo si ile ejo wipe ah awon igbese kan to je pe won wa ni kopẹ wipe ba ti e si yo nko ni office leyin odun meje o ti lo gbede ki odun to ye ko n lo ni olu office o fi koja lo si ile ejo sugbon ile ejo o danu lanu de oju we kini Saturday Tribune lati na ka ati Saturday Telegraph
2: launching awon igbimo agba to se dasile alimoso alimoso founders advisory council afax 79 pe gbogbo eyan civic lo le gbe na ti o wa lojo Friday 16th October 2026 bere lago moko laaro ni alimoso local government event hall alimoso labi alejo pataki ojo na his excellency Dr. Kadiri Obafemi Amzat the incoming governor of Lagos state chief host ni her excellency Princess Adejoke Orelope Adefulire essay to the president on SDGs Co-chief host, gbogbo awon alaga ijoba ibile mefefa ni Alimoso, guest speaker Prince Olusegun Olumegbon, the Oba elect Okun Aja, assistant guest speaker ni Pastor Cornelius Ojerabi, APC chairman Lagos, gbogbo awon oba Alimoso ni oba laye ojo na, lara awon ikun ilu ti yo wa nibe, lojo na ni distinguished senator Oluwosi Adebule, Honorable Prince Bisi Yusuf, Honorable Meyo Keke Ayuba, Honorable Olabisi Adebajo, Alhaji Abdullahi Enilolubo, Honorable Akinyemi Bankole, Ajibotafe, Honorable Lukman Ore Honorable Kehinde Joseph, ati bebe lo, Tunjo Lalekan of Bond FM ni NC ojo na, Olukede, Chairman AFAC 79, Ambassador Ade Babalola, Awise Eleku Mefa.
3: Gbogbo àwọn tó náà mẹ́lá ká láwùn jọ wa, bí àwọn ìṣesí kan, kéré lòlò bó ń jí ni wọ́n ń kó lára tálé. Ìdí abalájọ ni pé bí wọ́n bá ti jí láàárọ̀, wọ́n á kọ́ wá oúnjẹ gidi sára kí wọ́n tó wá gbé pabambarì lé lórí. Ìyún ìjọ́ syrup of hemoglobin vitamin B12 tí yóò gbógun ti àìtó ẹ̀jẹ̀ lára, àìdí pépé, àbí kó máa rìnrìn láti inú. Ṣíbí méjì di gills péré lójúmọ́ yóò mú ara rẹ̀ yá gágá láti ṣiṣẹ́ tàbí ṣeré. O lè mú lásán tàbí kí o pò papọ̀ pẹ̀lú onímọ̀ ẹlẹ́nìí dòdò tó fẹ́ gbé lọ síbi iṣẹ́ tàbí ìdárayá. Dijon syrup of hemoglobin takiji gbera iyo ya pelu dijon syrup of hemoglobin vitamin B12 agbara to ro ni lagbara eke ibepele be ilu re o
4: ola abuode 2026 omo ola abuwa mi ajiri eyin omo ola abuwa mi ajige omo meemu meemu omo meewi meewi o jago mefa kefowu oyo ola abuode 2026 todun yi ma waye ni 24/10/2026 but man se to man dun ti gbogbo man ko si agboli ola abuwa compound orile agege lo ti ma waye o ankara wa fun mukulumuke shop 3 ola abuwa shopping complex oku oba road orile agege esi le pe 0803-347-0501 0803-347-0501 eyin omo erin jogun ola lorile ede nigeria ti ka ka kiri agba ye ola abuwa gbe wa o olukede igbimo ebi ola abuwa ki ti gbe o
5: Progress. Ladies and gentlemen, she's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely she's going to bed. No! And now she's live on TikTok.
6: Wait, this is finished? But I posted on this bundle. How did it finish in 2 days? Ugh.

0: nu ale sa bo da fe na lo ja pe o nte si waju mi loko o ori baro mi ju lowo mi tun so pe ta lokan ago meje ku iseju medi logo ti o bari meje ja le kan le ma da gbagbe akon mo na wa ojule kini to ni halegbe wo kuna de kole fabi lagbo le ijoba onigbogbo ni bi ta wa yo tan wo awon royin wa tegbo tegbo gboro koja loju de wa ko mo ki oba labe front office obade emi luwa segun aja so lasidi wa se tonigbogbo ka fata bakana awon ago yi ago igba laro ni ola laamu agbado ma dupe lowo ise gugbe lese get ventures baba lago so wonu bari ga bakana agboro wa gbe ijo 40 corrib journals 40 oloye arima patuke se ti lu musin gori e to di o roja kin koja lo sinu owo edination laaro yi won ni ese yaju mo to lo ara na lo je pe o nfa bo se ri gbo ke gbodo oko jake ya lo wa nigeria o se pataki fun oraje le wa nigeria ta lo npa samo oro yi e to tun ja alaga fun ti awon egbon fun ti loga loga ta le pe ni amalgamated mega city transport service limited to tun ja re gbo fun egbon mo to le wa nigeria alhaji muslim akinsaya we mo si mc oluoma o na gboro kan sara so gbo la me tinubu lori ire ti sodo to te pe o dele doko pa pa ju eto kan to je pe gbe kale fun awon to ko ba ni boss ti yi ku ni petrol ti o ma lo afefe o oni lenu ko pe ko pe abala akoko boss me edogun to to je si ng lo je pon se fle le ni ilu eko oni aje ki gbo kiri gbo oko to ma fu loki lara ti ora jinile wa ni je ko ma fu mi ga bi oro to je pe oni lenu ko pe ko pe oni ta ba tun ka ma wo opolopo awon eto je pa so gbo la mi eti bi to je o tari sita awon akako na won tun je anfani awon ile na tun je anfani awon loko na tun je anfani awon loja karakata ata ibi oni kaluku bo je anfani lori to ran ti CAG o wa ni gbekele fowo ti gba ram lo fowo ti ogiri oni eto to pe bere ni perewu ta le pe ni BRI Bus Reform Initiative yi oni yo dele yo doko le pelu ajosepo laarin egbe oni moto ati egbe rita ni le wa Nigeria alagba kisa wa ro gugu awon to je pe won wa moto wi pe ejo dapo e se jeje o wi pe won afele won ran afagbara mu kokoko na je pe won ma le wi pe ejo dapo e ma mu ti te ba wa kan se ma wa ko be ba mu ti o oni awon eto yi bus me edun abala akoko yi oni ninu adota oni marun di ni ogoji yoku won tewo gba ko to di ipari osu kejila odun 2020 so si gbosu ba sada kala fun ijoba apapo asiwaju bola me ti gba ti ijoba ipinle eko labe gomina babajide so gbogbo ara kikise lori gbogbo gbogbo oko to pe o yato ni ipinle yi lai gbagbe awon lamata ogosu ba sada kata fun ese ya tun to lo ara lo nfa bo si are pe ni wa ti ro bi le wa nija lo pe a case ni we edination ere na kala ro
1: ninu we ro inside the punch laaro yi egbe oselo progressive congress apc gbogbo e fori won ti kese ajo eleto bere nigeria yi pe awon egbe oselu to ba ko won ba ko lati tari o ko awon egbe won nipase ilana ero gbalode ti ori ero ayelujara e wogile won e ma fun won lanfani lati dije dupo ninu eto igbapa o ti o waye lodun 2027 egbe oselu to se joba lowo na lo ko oro ijade o ninu iwe ipinle kankan ti won tari si en to je alaga ajo eleto bere nigeria ojogbon ju asamupito lanode sojo ti friday lori idajo kan eleto e pe won ni ile ejo to ga julo da lojo kan logun osu kesan odun ta wa yi nibi ti won ni inu ejo na ajo eleto bi won nigeria ati zenith labor party ana lo je pe won jo gbera lo sile ejo o won ni ngba ti won en to bo wolu oro ti oro apile ko to ko si alaga ajo eleto bi o na ni en to je alaga egbe oselu apc ojogbon ni tawe yiwada ati en to je akowe fun egbe oselu na sinito ajibola bashiru won inu iwe apile ko na won ti wa ara we si ajo eleto dibo bi pe looto ile ejo to ga julo ti de ejo o bi pe inu ejo to si dana won te ba lo wo ofin je won ti eto dibo orike tadi ni 80 ese keje re won ni te ba wo ni eto ofin eto dibo ti odun 2026 e ri pe won ti so pe egbe oselu to ba pe won ti ko lati ri pe won tari o ko awon egbe won tari ese ori igboro kaye ajo eleto dibo ke se amulo re won ni e ma gba won laye won tori de yi awon si gbo pe awon kan be nu awon egbe oselu to pe won o ti se wo nkan te ko se tori de yi e ma fun won ni anfani lati pe won ku pa nu eto dibo tori pe won ti se sofin e no gbo iwe iroyin saturday punch laaro yi e ba run
0: kokon won le se bo na lo je pe o nte si waju kole alayo fun wa lori lede yo kole alayo fun wa ni

sọ fún

0: Gari agolo kan oda.
1: Eto so e pe ki won tin fi resist.

0: peye oba tin iye ni gbogbo ojo ni gbogbo asiko ni gbogbo wakati oba to pa lale ana pelu bismillah ar-rahman ar-rahim oji wa sma la la ilaaro to ni pelu alhamdulillah rabbil alamin ope ni fo lorun oba to nfosu pa se wa si fun irawo so gbogbo ojo ni jade ko ma mu imole lowo ni lojo aba meta saturday adaba owo adaba omo adaba etetiku ti se bale oro edi lojo kewa osu kewa 2026 iri awa wari owo awa wari on tutun lotun lotun awa wari lase alawura bi lola lawola wala kwata ila bila ila lele azimi eka aro sa eka aro ma eka aro enyore ganiyat belo ashu loruko temi timo kini kabo sori eto koko nu wero yin ile ise wa bond fm 92.5 pelu afami
1: okari lai
0: wa jo aba meta saturday bayi la mon pade
1: la mon pade
0: la mon pade
1: lori afefe o da mu dan sumo amuda shukura sumo shukura afuwa sumo afuwa fodila sumo fodila ope lori ope ni
0: ori
1: ori teleduwari se fun wa o po ta yo bi won je koko akoko de won ma ba won je
0: to ma je to ku lo ni
1: Abdul Fatah ya Abdul Gafar uko bi
0: koko nu wero ile se bond fm 92.9 on test waju won ni bi se ba ti ya ise ti ya niyan o papa julo lori eto idibo igbaradi to eto idibo 2027 to ye pe ati ro kuku keke bi bo se lo lodi 2027 egbe oselu lori sirisi won tin sa di bi be ko bawo la won se fe se ipolongo bawo lo se fe waye eje ki nko ja lo sodo are Bola Ahmed Tinubu won ni pe ipolongo ibo o ma waye o ni ipinle kaduna ni ojo 24 osu kewa odun ta wa yin won en to moju ogun ni pa binire en to je adari ipolongo fun ipo are yes senator Abdulaziz Yari awon won ma kede lana ode yin won so di mimo pe to lori telemu to wa ni ipinle kaduna won ni are nbo o are nbo lojo 24 osu ta wa yin ti are ma so di mimo pe se ri ise wa be ori ise wa erin gboro wo igboro ni ewo se ri ise wa won ni are yo bere iside ipolongo pe eyan mo ile de wa Nigeria to ba e ma ya sosun e ma ya sosi e ma wo yi wa hun tare ni ke se o won ni bi eto ipolongo ohun bi o se waye ni e to ba ma fi di ojo 24 osu ta wa inu we royin the nation ekunrere royin ohun wa nbe laaro yi
1: o da to ba je apo oselu lo fe lo je nki eleyin tori pe bi oselu lati nje lati ti oyin ni ninu we royin saturday telegram to jade lowuro toni lori ipolongo ibo are Bola Ahmed Tinubu awon kan ti gbe eto ipolongo eleyi to ma wa spiritual won ti gbe dani o bo ti eja si wipe prophetic march for Tinubu ohun ni won pe eleyi o awon kan ti won je sovereign movement P bad sovereign movement ni won pe ra won PSM won awon setan o lati gbaruku ti are Bola Ahmed Tinubu lori eto kaakiri gbogbo lede Nigeria ti won pe ni prophetic march eleyi ti won fin ja raburabu kaakiri lede Nigeria fun atileyin ipolongo ibo fun tesiwaju isijoba are Bola Ahmed Tinubu en to je olori fun awon iko ti won pe ra won ni sovereign movement yi ohun na ni alagba Anthony Enaworo ohun lo kede re do si ni adua lebo adua lebo adua la Asiwaju Bola Ahmed Tinubu lo nilo lo si pe ni prophetic march for Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ko le ba daju pe gbogbo ipolongo ibu ti won yo se lo le de Nigeria ko si itaje sile Enahoro o ni eyin ibi ta won eyan foju si opolopo awon ojogbon to mo yo gbe ninu kara won ni won foju sibe won ni eto odibo o nilo imisi Olorun lati ma se je ki omo esu ko teje le lo le de Nigeria tori di eyi opolopo awon eyan ni won nilo lati fi adua ran are Bola Ahmed Tinubu lowo o won se apejuwe awon iko sovereign movement yi won ni be awon o ti se ma rin kaakiri lo le de Nigeria na won tu wole adua ti awe pelu are Bola Ahmed Tinubu Anthony Enaworo risori edimo ninu wero yin Saturday Telegraph
0: inu wero in the nation laare mosu wa lodo are Bola Ahmed Tinubu tori pe are n pe o ndi fa bi fa ba fore titare o ba fore nko are ma ti so lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o ǹjẹ́ ta ni wọ́n tún sọ fún pé lọ fọkàn balẹ̀ láàárọ̀ tún ní gómìnà ìpínlẹ̀ Borno ni o ìyẹn ọ̀jọ̀gbọ́n babagana Umar Anzolom nígbà tí wọ́n sọ di mímọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ wọ́n ní gbogbo ìṣòro tí wọ́n kojú ní agbègbè bẹ̀ ló jẹ́ pé àwọn mọ̀ nípa ẹ̀ àwọn sì ti ṣetán láti rí pé gbogbo ìṣòro náà ló di sẹyin tegun fi so won ni se ri awon omo kekeke ti won tun jigbe ni agbegbe asikwa ubaloku government won ni ijoba apapo lawon ti se ton lati pe gbogbo awon omo inu won pada sodo awon molebi won won ni awon tin se gbogbo eto lati pe ifaya bale o gbile ni ipinle borno bako na ni gomina hun awon na wa so di me pa awon ma ndupe lowo are tori pe lati bi osu mefa sẹyin won ni ifaya bale o ti wa ni ipinle borno awon o gbo gbegbegbe mo ifaya bale wa nbe awon eyan lo awon eyan lo sibi se ojo won bo se ye ki won lo won ni se ti wa ri pa bambare e ti e pe se ti are se won ni awon million meji ti e pe wa ni ibuba ogunlende won ni gbogbo apata ni won ti lo so si ile won ti okan won tin bale sugbon e to tun sese sele yin awon dupe bi are se te jigiri to so di mi ran pe awon mo won pada si odo awon molebi won bakan na ni are ba pase o are pase pe awon ti so gbogbo awon ile ise ologun awon ojo otelemuye ati office to ri si olujamo si eto abo lorilede wa naija pe won gbe gbogbo igbese lati pe gbogbo awon ti won wa ni ahamo igbeku awon janduku awon bandit to nda ipinle borno lamu ki gbogbo apata ki won ri pe won gba won le gomina babaga na umara nzulum awon na wa nso di mi pe awon wa loju fo lori isoro eto abo to nsele ni ipinle na to ri pe opo awon tin bale tele awon koloro si eda e won ti fe ma de niyan inu awon si dun bi are se ti gbe igbese lori eba yoro ilalewu nilu abuja office are lanu ode yi inu we ro indi nation ekurere royin wa nbe laaro
1: yi oko nu we ro yin se nte siwaju bond fm lawa 92.9 agbo oselu moshi wa ninu we ro indi nation to jade lowuro toni ni royin wa to so di bimo wi pe city boy movement won tu se be se ifilole e to je ti world executive ka kiri gbogbo epo agbadarigi mesile ka to pepe wo wewu mi zoku do aso aso jire pon memesunu royin gbe pe badagi division to je the city boy movement lanu alana oju pese pele o ti won kesi awon odo lati ma wo woro si woro ileto si leto agbole sagbole ma polongo ipada bo si bori new hope agenda ireti otun ti are bola metunbu tun o gbedani o ifilele na wa ni badagri lana to ko gbogbo awon lagos west ti won ko won papo to won sha apejuwe owo ta wa yi eg aro ni so tun ro ni so si ni city boy movement je o ki won fi ko ero jo ka kire kun badagri fun are bola metunbu en to je director general city boy movement ni ipinle eko by star moyo sore ogunlewe so dimo pe ifilole yi o se afihan ipari eto ti won se amojuto structure ka kiri gbogbo ekun eto dibo ni ipinle eko ni ese kuku ele ti won ni ireti pe yo se so laipe lai jina ni ipinle eko lati gbaruku ti egbe oselu apc ati gbogbo awon adijopo adijedupo re won ro gbogbo awon odolangba to nbe labe city boy movement yi ku won sise na bi ise o ninu oro ti re igba keji adijedupo gomina labi ase egbe oselu apc ni ipinle eko omo ba obirin akoko latekun badagri damilola so nairos calabar coastal highway ati bedlo propose sokoto badagri highway ati bedlo ni won ma lo so ile igoni ticket ati anfani jackpot ti won ma lu fun are bola metunbu en te je zona coordinator lagos west 2 to je alaga mu ward ofin local government prince nari sanusi oru awon megbe na o lati ma mu ikosira eni ta mo si communication ki won mu ni baba leti lati ma so bi ise ohun bo ti se lo si o alaga planning committee committee jani sayid ti gbogbo aye mo si sidof ohun na so mo wi pe ona ti sibayi fun gbogbo orilede nigeria lai wo te yatesi tabi te gbo oselu lati mu itesiwa dubai ireti otun fun are bola ahmed tinubu oju pe ese pele won ro gbogbo awon ara adu ele toju pvc yi eleyi ni o fi yan gbogbo awon to leto sori ipo ninu eto dibo eyi to nbo lona
0: inu we royin the nation láàrẹ wọn ní àṣẹ lọ bá pa ọba kì í dábàá o alábùjá àti ìlú àbújá alàgbàyẹ sọ wíkẹ ó tún ti gbé tuntun dé tuntun wo ni ó ti gbédé láàárọ tòní ó ní òun wòye pé gbogbo àwọn illegal bí àṣẹ léèbó àwọn tó yẹ pé bí apalẹ̀ legal wọn ló ti lọ lalẹ̀ wù ní ìlú àbújá náà sì wòye pé ibẹ̀ gangan ni wọn ti máa lọ jíròrò bí wọn ṣe máa wù ọdaràn nílùú àbújá ó lóun ò ní fààyè gba rẹ ó ti wá pàṣẹ o fún àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ tó wà nílùú àbújá pé máa lọ sí woro sí woro kọ̀rọ̀kan ní gbogbo ìlú àbújá àwọn tó bá ti gbé ìsọ̀kalẹ̀ tó yẹ pé ilẹ́gà bí apalọ̀ ni tí wọ́n ta ọtí fún àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ pé àwọn èèyàn jókòó bẹ́ẹ̀ wọ́n jíròrò kan tí àwọn nǹkan tí ìyẹn kò tó wọ́n ní àgádégodo gbangba ó ní ti alábùjá ti ló ẹ̀bùjá ti pàṣẹ ó ní òun ti wá ń wòye pé ẹwà lọ ń dá àwọn ṣọ́ọ̀bù kéékèèké kan sílẹ̀ ẹwà lọ ń jíròrò lórí àwọn nǹkan tí ò tọ́ nílùú ẹ lè bàlú àbújá jẹ ẹ lè borí ìlú ìlú àbújá jẹ ó ní báyìí àgádágodo gbangba òun ó máa fi ti àwọn ilẹ́gà bí apalọ̀ nílùú àbújá alábùjá ti ló àbújá alàgbáyé sọ wíkẹ́ ló sọ di mímọ̀ láàárọ̀ yìí.

0: konu wero yin se nte siwaju eko se koko eko se pataki lo mu mi gbera fu lo sile eko Lagos State University ta mo si lasu ele to je okan la ogun ti awon iro awori ta jogun lodo ijoba ipinle Eko iro ita gbo so mo pe en to je olotu tutun giwa ile eko tutun fun ile eko lasu iye VC ile eko lasu ojogbon ayo deji olawun mi badejo la gbo wi pe won se abewu si afe alaye luwa oba Dr. Sulaiman Adesina Raji Asade ni won tin so dimo wi pe ipa ti oni ba ekun ko ni eka eto eko awon ni fowo yepere mu ipa ti oni ba ekun ko ninu idagbasoke eto eko ile eko lasu awon ni fowo yepere mu lo mu won se baba ke pe le nbe hun ti won ni afi won ni iba oni ba ekun ni pe awon wa se abewu si won ni o wi pe omi tutu tu iru eja otu ti wonu e isakoso bi ile eko lasu bo se ri idagbasoke lawon tu wa so fun oni ba ekun ojogbon badejo to je ojogbon birin to je vc ile eko lasu na wa nfowo so ya wi pe gbogbo ilakaka oni ba ekun awon ni fowo yepere mu leka eto eko ninu oro ti re kabiyesi oba Dr. Sulaiman Adesina Raji Asade won so fun ojogbon badejo wi pe ise te wa se ile eko lasu e wa mole ilakaka awon vc to ti lo ni o ke si tesiwaju lori re papa egbe okunkun egbogi oloro asilogo ibaye omo eni je ko gbodo wule ni ile eko lasu ke daju pe daleko lori kori o waye fun awon akeko na loju ese nbe bi ojogbon lawun mi badejo se ku ni afin onibayekun ni won fese kon de afin akowe gbogbo loba loba nipinle eko eyin e kabiyesi oba Dr. Najimuddin Abidemi odua la di force alakeson ti lu akeson won su se le nbe baba ke pe si alakeson la afin won wi pe awon wa lati wa se baba ise de omo lase de ori omo lase la tori wi pe ojogbon lare waju fagbohun to je vc ile eko lasu nijeta awon omo ipa ti won ko ni ile eko lasu omo akeson si ni won la won se ni ka won wa ki yin o baba ise ti ojogbon fagbohun gbe le ni awon na gbe yi o ka won se aseyori ke wure fun awon alakeson to je akowe loba loba nipinle eko o wa so mo fun ojogbon badejo pe kon lo fokan bale awon jo ma sise owo ni ti won fi pari sa awon ti won si se aseyori lori re sugbon sa o babe ti alakeson gba ojogbon badejo ni yoju nipa awon akeko ko wa ti won ki meet up cut off mark lori awon course kan o wa ni ka awon omo na ma ro kore we si okan lori eto eko won gba awon lamoran wi pe e se ma mu course to ba wa related mo course ti won meet up cut mark e yi be ba fun awon omo be okan won bale pe awon ti e ti ri admission pe ko ma se be fun awon omo yi ko ma ba ko egbe okunkun ko ma ba wa buruku ton ba lanfani lati ri admission si ile eko lasu bo ti se wa re ninu iwe iroyin eto jade laaro ye
1: konu iwe iroyin te siwaju laaro Bond FM la wa 92.9 won ni o sin be oni bawo ni won se pin bi a se n gbaradi fun eto idibo orile ede wa Nigeria ti awon ajo to ri se eto idibo nile isin si so di mimo pe e ma lo kaakiri awon obuba ti awon gbe kale lati pe e lo gba awon kaadi pvc kaadi yin ni bayi won ni lana ode ni ijoba ibile somolu alaga ijoba ibile somolu won ni lana ode o be tin lo kaakiri awon ibudo ti awon araalu ti won ti ma gba kaadi pvc kaadi won ni awon ti won ti foruko sile won ni ojuse gbogbo wa ni o lati pe akopa nibi eto ibo to n bo lona lodun to n bo gege bi atejade to jade lati ijoba ibile somolu ni iwe iroyin laaro toni won so di mimo pe awon ibudo test lo ma gba kaadi idibo yin won ni Agunbiade primary school Rice Memorial primary school St. Peter and Paul Primary School, okay, Meta Primary School, ati Modupe Primary School, Gbobi Junior High School. Won ni e ma lo kaakiri be lati pe PVC ka te lo foruko sile. E ri pe e lo gba lagbegbe be kale lanfani lati dibo bi alaga ijoba ibile Somolu Honorable Ablatif Hashimi bo se te popo re fun awon olugbe ijoba ibile Somolu lana ode yi. Nipa ti won lo kaakiri pelu awon igbimo asejoba ni ijoba ibile Somolu ti won lo kaakiri pe awon araalu bawo ni won se ngba kaadi PVC kaadi won bawo ni won se ngba ti won si pe won tu yaya jade lati pe awon na gba lati kopa nibi eto idibo to nbo koko ni wero ile ise Bond FM o nte siwaju
2: She's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Showbook, she's going to bed. Hello! And now she's live on TikTok.

0: koko nu wero intex waju bond fm na lama wa 92.9 ninu wero in the nation laaro to ni ni won ti so di mimo wi pe eni ba ni ese yaju moto lo ah o yo fa bo sara lojo ola o ati wi pe igbokegbodo oko te ri yen o nipa to nko ninu daba soke eto oro aje e ja mojuto isijoba to ba mojuto igbokegbodo oko fun di eyi are yoyo fun egbe onimoto NURTW lo le de wa Nigeria to tun je alaga a director board of director amalgamated mega city transportation service limited eye alhaji muslim akisoya ti gbugba yi mo cmc oluomo ni won tin so mo fun awon oniroyin nibi ifilole eto afefe gas ti oko ta mo si compressed natural gas buses e ti won gbe kale ni pinle eko leyi ti won fi se ifilole isori oko afefe gas medogun ototo eleyi ti won kokoro ra pelu ajosepo ashokle land falcon eleyi ti won gbe kale fun igbokigbodo oko leyi to ma rorun fun dabasoke oro aje o ege bi alagba mc oluomo alhaji muslim wa india kisa ti so mo pe lowo lowo ta wa yi oju ona to dara to kulu lelelele o ti wa labe isakoso are bola me tunubu lo mu won se amojuto afefe gas oko ti o ma lo afefe gas ti gbogbo nkan fi nlo ni rorun eleyi ti o je ki igbokigbodo oko rorun fun awon osise oba nipinle eko ati awon akeko nipinle eko ati awon nisowo to nbe nipinle eko to fi mo idile ebi kokan ti oro aje won yo fi ma ri idabasoke won ni ka ma tanra wa ire ti otun ti won mu ba yi pada rere ta mo si bus reform initiative ti ogbokigbodo oko fi ya laro to ti ajosepo o si wa lerin laarin NURTW ati egbe Return Road Transport Employers Association ta o fo so opo mo are Bola Ahmed Tinubu lati daju pe awon oko bus to lo afefe gas awon se amulo re won ni ireti to dara ni o koda orilede wa Nigeria ni won tin pese awon oru oko be orilede wa Nigeria ni won tin pese re fun die yi ka gbe osubarabande fun are Bola Ahmed Tinubu ni o ati mino ipinle ko abajide sanwoolu lori ilakaka won fun igbokigbodo oko ni ipinle ko be ni won dupe lowo ile ise lamata ati ile ifowo pamọ atawon alelu loro ti won jo se ajosepo ti ise na to fi di sise are NURTW wa ro awon awako to n wa oko tutun ti won se igbe kale won yi ko je kori won o fapo ko ma wa oko na ni iwakuwa ko ma ba abaje ko de ba pe kọrin kese inu ero indi nation eti kala aro e
1: koko nu ero yin te si waju laaro e Bond FM la wa 92.9 ìròyìn kan ló wà bíbẹ̀ tó mú orin bàbá ọmọ wúrà tó mú dání o kọ́ lọ́nà bá fọ̀rúnkẹ́ wọn wọ́n ní dúró ọba lọ́hún bá ṣe dá ẹ má bà wọ̀ jẹ́ fẹ́ níbi ẹ̀ẹ̀kọ́ má ṣe ọmọ torí ọjọ́ àwọ̀tọ́ lọ́hún fún ẹ o padà báwọ́ ló ṣe jẹ́ ó fẹ́ dọyin bá
0: nìkan
1: ìròyìn alábìnú o ma tin da wahala lebo nje ki lo da wahala lebo ni isowo ti awon omo obirin fin bora ba ton funfun ton won lo koja be o won ni ni bayi won ni won ma lo paramo won ni awon supplement ni won da sikun lati pe laarin ojo meje ba so fe funfun ton so fe funfun yo so yo yo won ni wo funfun ton yin ajo na dark ti wa sadi bi me pe ah e fura o ifura logun agba e fura o afura lagba ogun won ni awon ogun te n ko je te fe funfun ton yin o sese o ko gba liver yin kidney yin ko sakoba fun ero ra bo ra o se tori awon okunrin na o ti da inu we ro Saturday punch e kun ere ro yin o wa nbe la re
0: be yan ba se e se ru e ta wa ya o je lonu
1: ero ra bo ra awon logun le tun da je bayi o e lo cream e po de bun je pe laarin ojo meje ba mo ti fun tan
0: awo lo die die
1: awo lo ni e so ra o
0: ninu iwe iroyin Saturday Telegraph to jade lowuro toni ni esun kan ti won fi kan en to je Senator Sharafuddin Ali to je ti egbe oselu APC lo je pe awon kan ti won je alatileyin fun egbe oselu APC APM ni won lo kolu aya Alhaji Sharafuddin Ali aya won tin se abileko Tawa Kalitu Ali ni atawon omo egbe mi ti won je ti egbe oselu APC ni won kolu nilu Ibadan lowo ta wa yo Gomina Seyi Makinde ti wan down si oro na ti won so mo wi pe gbogbo awon to kolu awon to kolu aya Adije Dupo Gomina ni ipinle Oyo to je ti egbe oselu APC alagbase Makinde tin so di mimo wipe awon mo egbe yin gan lo kolu omo lo kolu aya yin ko nse egbe oselu APM rara la be bo ti lohun ko mo oludamoro pataki si ogbeni Seyi Makinde lori eto ro dokita Sudamo lora iwaju Makinde o lo so di mo pe awon mo janduku yen gan mo egbe oselu APC ni won tori pe awon ni won binu laarin ara won ni won lo kolu aya Sharafa o yin pe kin so mo egbe oselu APM rara la be bo ti lohun ko mo en to je adari ipolongo fun ogbeni Sharafa Ali BC Olalade ohun na tun fi ezukan Makinde ati Adekunbi wi pe awon ni won kolu aya Sharafa ti se ta kari tu Ali awon ni won kolu won omo janduku won ti won lo ni won lo da eto odibo ipolongo won ni won lo daru won so bi mo ki baba nja bi ti kakuko kiru wa la bayi gboro ma sele laarin awon ti won lo pon awon ojo lori ti won fe mu idagbasoke ba ilu sugbon Seyi Makinde so bi mo fun Ali wi pe omo egbe awon ko lo da ipade won ru ohun si ko lo kolu aya re pe omo egbe oselu APC omo na na ran sina loro ohun ko lo si wadi dara dara ninu iwe iroyin Saturday Telegraph electrical laarin
1: ninu iwe iroyin Saturday Punch laare won ni agbajo won la fin soya jeje owo koko gberu dori lori ati dekun isoro eso apopa pa julo ri iwo orun gusu orilede wa Nigeria awon agbagba to je ti ile Yoruba o ma tin so ri me pe awon fe jo fowo so opo o lori pe ki eto abo ko le gbopon dada ni orilede yi ni apapa julo ni agbegbe to je pe awon eya Yoruba to je pe awon en to je akowe Yoruba parapo omo re Olatunde Hamzat awon won ma soro di mimo nu wero in laaro toni won ni awon tin lo nse pade pelu awon olori awon alenu loro lori pe gbogbo isoro etabo to nju aye ni agbegbe iwo orun gusu orilede gbogbo isoro e o di afiseyin tegun alarin fisho ninu wero in Saturday Punch e kure eroyin won wa nbe laaro toni ka ma lo
0: ah ka ma lo
1: ben
0: ah akoko to kun leyin go
1: ben
0: ninu wero
1: gbogbo wo logun ni
0: ah to kun leyin
1: ah seju marun
0: ma ninu wero yin new telegraph to jade olowuro toni ni adije rupo je mele ga to ba lo adije dupo gomina labia asia egbe oselu APM nipinle Eko no ma so di mimo ti se alagba ti oruko re nje Adeoye lo so di mimo fun awon oniroyin ni elaja Adeoye ni egbe oselu APM bi pe mo lede Nigeria pepe yara ilu Eko lo gba PVC eleyin di o je ke yoran ti nu eto dibo to nbo lona dede de ora webe o bi pe ajo INEC ti kede pe PVC collection will commence today eni lo ma bere ki gbogbo ara ilu ma lo si awon aye ti won ti de foruko le kan si gba kaadi dibo won Prince Adeoye se apoju eto ohun gege bi okan to je igbese akoko ti won gbodo gbe lati yan olori to yoranti leto dibo to nbo Adeoye so pe atuntun Eko ni atuntun ohun nile ta mo si reset of Lagos agenda.

0: number 13, Akinwale Street, off Thomas Alako, off the bus stop, off the Ashaja River, Kobe. But you don't call it like here. 08 87 93 88 08 08 87 93 88 08. And I can get back. I'll say, I see no more. You call it back, but yeah, my job is for the roof. I said, I'm my double.
1: Government College Ibadan All Boys Association invites you to the 2026 Annual Reunion Public Lecture. Theme, GCI, the Arts and National Development, Lecture Topic, from the Nobel to the Tower Prize. GCI and Making a Modern African Theatre. Date, 13th of October 2026. Time, 11 a.m. Venue, Shell Hall, Wilson Center, Oniko, Lagos. Chairman of the occasion, Ban Wilson. Smith, 1959 set, school number 1104 Field House. Keynote speaker, Femi Osofison, 1959 set, school number 1100 Field House. Guest of honor, Wale Shoinka, 1946 set, school number 482 Greer House. Special recognition of prominent contributors to the arts from Government College Ibadan. TOT, Miferensho Ayuko, 1933 set, school number 165 Greer House. Benedict Chukukadibia Owenwu, 1934 set, school number 187 Swanston House. Cyprian Equincy, 1936 set, school number 224 Swanston House. Christopher Colade, 1946 set, school number 473 Swanston House. Wale Shoinka, 1946 set, school number 482 Greer House. Jakbo Adeluba, 1951 set, school number 675 Swanston House. Roland Abiodun, 1955 set, school number 922 Swanston House. Femi Osofison, 1959 set, school number 1100 Field House. Made Shoande, 1962 set, school number 1304 Field House. Post Olawale Babalaki, GCI OBA President, 1971 set, school number 2273 Greer House.
2: M92.9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكي بقوة مسلمين لكم لبني بقوة مسلمين لكم لبني بقوة مسلمين لكم لبني بقوة مسلمين لكم لبني بقوة مسلمين لكم لبني فتي مسلمين فتي عارو تيني تيشي أجو ساتدي إن شاء الله لني أو نلانفاني لاتي با يقوي lọwọ ni ko kan wa so won start wa won wa n kare lati ma down si awon ibere ti awon ti fi showo si wa lokokan ijeji ni o ti tin lanfa lati ma gbo wa siwaju gbo agbo won sin salahu di na lo ko ti ni je ti mo ki pe ki ola ki ola ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ma sha Allah shekwa sheki aku babu abdullah won tun ti wa nbe gege bi ise won e ba assalamu si gbo awon jama mo so lokun lo bene
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gẹ́gẹ́ bí àti ṣe sọ, kí á fún àwọn ẹ̀ tí wọ́n wà ní láǹfààní, àwọn tí wọ́n ti ń fi gbé ìrọ́kùn òjòkun ránṣẹ́ tipẹ́tipẹ́, ẹ̀kọ́ ìlúbà láǹfààní àti gbọ́ gbogbo àwọn ìbéèrè wọn, so ẹ má dúró pé àwọn ní gba ìpè lọ́wọ́ ẹ̀rí kọ̀ọ̀kan. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ látọwọ́ màmá wa Alhaji Idiot Umar ni a ko fi sede to fun tita aro ti mo beere wo pe kini awon adua to ye kini ma se lakoko iponju
5: alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah mama wa abere bere ni ije ijo so pe kan gbeyanju ton ba ri awon afa ti won le salaye awa ni lili nagbara olorun ba a se ni alaye lekun re
4: won fa ni gbojo awon muslimin wa
5: inshallah النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأصاب أحدا قط هم ولا حزن قسم تبا بمسلمك إنه يقوم أبي إبانو جي فقال كما وسقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأيين لبابا kaka ma sa lo sotun sa lo sosi ka ka ma toju bole kakiri anabi ni ka se
4: adura yi anabi ni ka so odisera e
5: abi be ni na anabi ni ka ma so adura yi pe bismillahir rahmanir rahim allahumma inni abiduka wabni abiduka wabni ummatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qadawuk أسألك بكل اسمي هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاها حزني وذهاب همي أرسل صلى الله عليه وسلم وسنت ما صار إلا أن ذهب الله أما هو حزنه أفكر أموي لكوكوين ati banje en kolon ba mu lo ni so adu ayi o wa ni awon tira adu akakiri e je ka gbianju ka ma ka e lasiko ponju abi lasiko idekun gan ka ma ka tori pe ki iponju ko le didekun nigba to lon ba gbe to ba gbe wa Allah ta'ala a'lam
4: na jazakumullah khairan ya sheik ni ba ye je ka lo si ibere yawa alaja abikejima lati ikodu awon lo pe bi o ba ji to ba ba bi ami buburu tabi abawon lara re ke islam so pe ki ashe
5: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kala ko fun wala lafia kala ko sha lafia fun mama wa na ati gbogbo wa sey o sese ngba mi lama so shaytan ki shaytan keshu awon mo leyin e ko ran kan fowo kan lati yan ba sun se pe ti lati yan ba ji o sese ke wa ba ki ila kan wa lara yan abi bi e gba yan le lala kan gba mi ki pe nkan se ki yanji kiki yede wa lara eyan ko wa lenu eyan bi bebe lo o le sele iye la nabi sallallahu alaihi wasallam so fun pe te ba fe kuro e ma sele ke to sun ke to sun ke ka ayatul kursi nibo mi oni ka ka mu'awidhatayn kula a'udhu bi rabbil falaq ati kula a'udhu bi rabbin nas kaka papa ka tewo kaka kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas ta wa to da fe so wo ka fipa gbogbo bi ti owo ba kan lara wa ka tun se be lelekeji ka tun se be leleketa oni laaye ma so wishe pon hatta yusbila en to ba se be esu oni fokan ti le ma fi mo gbogbo le ni ilana ta se to ma mu idande ti ko ni mu ide wa bayan nigba ti yan ba sun awon to ba ti wa sele o ti sele o ti sele kini ka se si akoko ni pe o le sele latara masu shetan na masu shetan kisu fokan abi awon emi buruku o le sele be papa teyin o ba ma dira pelu eko esin ade o le sele to ba wa sele be ta ba ji ka ko se adon atan nabi ni ka ma si le tun tun pe fun olorun ba subhanahu wa ta'ala le yi le awon le se oke afara wa ki rukia na suratul fatiha gbogbo bi ti kini e ba ti sele ka gbo wole ka ka suratul fatiha re awon sahaba alkaram o se be olorun wo san wa ba won ta ba ti ni mani o to sele sawon ni suwaju ni dada awana jalan fani insha Allah ta'ala
4: nam awana jalan fani insha Allah ta'ala ibe lati odo boya baba ni boya mama ni ahmed ola sokan awon ko ti o ba sun to ba la la buburu kini nkan ti o ya ki e yo se
5: alhamdulillah jazakum allah khairan to kelo ba ki o shanu wa allah ati kin kan sele sin loju orun ge ba se sokan yin na o wonu ara won ni nda mi yen le sun ko lala dada gba mi yen le sun ko mala ala ti o te lohun ta ba lala ti o te wa lohun o to sele aburu ni nkan le yan ni abi yan le nkan ti o da ni abi kan sele si yan ni lori sirisi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni taballaru ala be ta ba ti ji ka se nta ni ka se yin a ma se sowo ka koju si egbe alaafia ta ba koju si egbe alaafia kawa ka kula a'udhu bi rabbil falak ati kula a'udhu bi rabbin nas kawa to da te so wa lafia wa sawo si ti ba pelo usi ta se be le meta kawa yi e pe pada kawa sun abi te ko ngba ta se ru lo ji wa ta se be ni ka shadu abe ka to dide ta ba wa dide be ka wa se alwala ka yan wa fil ka sufun lo ba bai la fe yi ta rin a fe wala tafshah abi ana lo ni aru ya ya la te la yen e ma sufun yen keke in hadin in khalq ina won khalaik Allah ina won yedan lo won ba kama so fini kan bo ti le ko ma won so fini kan ina Allah ti o ba da ama Allah da da ta la ni ali so fa ta ba ru pe lo lu fe ni wa ni won pe ani ni fe ni to ba gboda dan pa ma le so be si ni to da ju na ni pe ka ma so ka ma shadua ko lo je kori kori be wallahu ta'ala a'lam
4: to asilat ajuba na lo gba lati ko bo de fe ni to so e ile se islam dia communication na ni wo se agbe ka na to yi e ra le je alaba pin ni ori ri pe ni wo ba wa ko pa fi fi yin ranse ni da ju pe e se ati le fo eto yi ori kori bo gbo gba ki eto ko ba se ki ki o ba ko akamo ba ti e ma fi owo ranse si e la pe la jina ama ko fara wa inshallah e ba kan ni awon oju opo ti a fi ba wa sheikh wa soro nigba ti eto yi ti o ba pari ko ma ba la ko se ni irorun fun wa wa ibere le to wa la to do e ni ni ke ma daruko awon won ni se ni osubo e gba o awon ti a mo si traditional title yala oye to ni se pelu asa ati se ni o se muslim se won le gba bi kan di ipo ti o ni se pelu asa ati ise se muslim ni o le gba oye won se le di ko won ibere ti a wa bere ni e
5: Allah haqqo wa jazakum al khair alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah yani anabi sallallahu alaihi wasallam ti pe akisi wa sin kankan nigba to lohun ba je ka mo pe enti je iwa saye wa awasin olohun ba ni unti sin ta wa se ni wesin to ba ti je sin ofin to de ni aya ti gbogbo amon ni gbogbo ala mo la kun dinukum
4: waliyadin
5: kun ka ku ma se ti to ba je pe sin so be pe nkan ti won fe se tan pe wa si asa ti se esin won ni o da ki muslim fi le fun won anabi sallallahu alaihi wasallam pa ki si wa si pe min husnil islam al mar mar'u tarku ma la ya'nihi o tun fin da kani ah muslimi ma da o ma da o ni pe nti o ba kan ko se kini ko ma da si gbogbo tin je asa ti se ti se se esin ti won ti pe ni pe baba nba ri esin ni ko kan wa o da ka si gbele fun won tori pe ko ni da ka ma lo ka wa di dagboru ba se ba se nkan ti won e fi won le ba na se se ti wa a fi wa le won fi wa le awon na ma so if you want e ma se ti ka na ma se ti wa a si ni ja lori e nigba ta won se ti won laaro ta won se ti wa lo so ko di dai ko di re ni lowo o to pa pa ni biro nkan ta se loni gbogbo ala jo ni ta joko se gbogbo ana la jo ni awon to ba je nkan ti won o da ke yan ma ba won lo si be debi to je pe nigba ta ba debe tan a wa di pe ijale ni ijalola o ye to gba tan ni ko ma ma kirun won so pe won fe gba ki amo lowo eni yen o ye to gba tan ni ko ma wa se nti ki se esin kama se bo kama gbe bo kama ru kan kama sin gbere kama lunde kama lu bante iye o ti mu akuro ninu esin awon to wa pe ngba kan gbe fun awon fun wa ni ikhtiyaru diniya yin pe afani ati mi to ba wa ti se tesin a le fe so bu ko saburu nbe o so pe eni mi o musumi o wu to ba ti dori oye mosalashi le ma lo o to ba ti dori oye bayi le ma se ko si aburu nbe ko da yin fun oro politics gan nigba mi o da ki yan yan na e fawon kan to pe ta ba ni gbogbo wa la nlo be atafa ati ki ati gbogbo e a di pe ati ma ma soro awon politician na ma soro fa na to pe ati ma ya to ni mi e wo la fa awon ni kini kan en to ba ni political politics en to ba fe shafa ko shafa en to ba fe se si ko se si en to ba fe se tin ki se si ko se ka gbe sori la kun di nu kun wali yedin kun kal kuma shi tin wallahu ta'ala a'lam
4: abli ko la bis lati sulu ni won lara aso ti won fi se salat ni se bi ati fi kin bo ru an ji won wa di emi saturday awon sha kesi wi pe abawon wa di ara aso yen ki la ma se gbe bi muslimi
5: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah umar radiyallahu ta'ala anhum ti se khalifa olori awon muslimi elekeji nija to ro bayi sele be o ki on salatu subh fa won jama o ba ki on ta wa lo soko won jare nija ta wa doko ni wa ri pe egbin ida okunrin o ti da si won lara awon wa ran ti fo aso na aso gege na wa fi ki on ki sahaba umar se ki ne ni si waju umar se won se be ni won se meji won bo aso na won pada sile won lo we leyin tan we tan o wa tun irun na wa toki wọ́n wá lọ mọ́ṣáláṣí kọ́nà sọ gbogbo ẹ̀tẹ́ kí n lẹ́yìn nìkẹ́ tí wọ́n náà kì ẹ̀ tó bá kàn ó ló máa ṣe àtúnṣe sí ibẹ̀ ajá ọlábísí yóò dárúkọ ohun mùsùlùmí wọn àti wọn ti wọn fi ránṣẹ́ yẹn Now, Aja, in that bill, you're not seeing me. They're about you not here on the fashion key. A die or not, Bada. Like beg me, Terry, would you beg me? Bianca, Lejo, go shoot. About your beg me to get pay. Be a one, you mean, a baby me, Dotty, Tiaripe, a billy, he said, but I go on me, Ara. About one year, shot off, he came here. Afi, I should not. Afro, you're not a key. Nígbà tí wúra wọ́ṣọ mi ẹ̀hún tákì yẹn àtúnrún náà kí n torí pé ẹgbẹ́ tó wà lára aṣọ ìmọ̀ra mẹ́ta ni àtọ̀hárọ̀tú àlìbàdàn ni ara wa gẹ́gẹ́gẹ́ gbọ́dọ̀ mọ́ torí pé àtọwọ́ àtẹ́sẹ̀ àti gbogbo gbọ́dọ̀ mọ́ aṣọ tá a fẹ́ wọ̀ àti ààyè tá a fẹ́ kírun òun náà gbọ́dọ̀ mọ́ àbí kírun ibi tí ìdọ̀tí wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni aṣọ wa náà gbọ́dọ̀ jẹ́ aṣọ tí ìdọ̀tí wà ní ara wa ẹlẹ́kẹta àtọ̀hárọ̀tul ọ̀lb ìyẹn ló ṣe pàtàkì jù ìmọ̀ra ọkàn ìmọ̀ra ọkàn ẹ tó fẹ́ kírun tó gba ọlọ́ba wà o ọlọ́ba náà ni àlá o àwọn ayé gẹ́ wà àwọn kan lágbára bọ́lọ̀ bá ti lágbára ọlọ́ba lágbára irú èèyàn báyẹn ohun tó sọ ní pé ọlọ́ba nìkan kọ́ lè yín dáyé ọlọ́ba nìkan kọ́ lágbára ayé bẹ́ẹ̀ ìgbẹ̀ni gbogbo alámọ̀ pé la haula wọn la kò wọ́tá ìlàlá tó sọ wá di mùsùlùmí náà nìyẹn pé kò sẹ́lòmíì ọlọ́ba náà ni bàbá rẹ̀ wà ní ìṣòro ọlọ́ba náà ni a máa pè tó ìmọ̀ra yẹn ọkàn ara àti
6: tẹ́yọ̀ bá ti gbàgbọ́ náà nẹ́bì gbàgbọ́ náà lọ́ọ̀bá náà ni ẹ̀ torí tí ń jẹ́ ẹ̀sìn wa òun náà ni aṣáájú ńlá ilaha ilallá wa aṣáájú anna muhammadan abdullahi wa rasulu ẹ̀sìn wa nìyẹn àmọ́ ẹ̀ tí ń bú anabi àbí tí ń bú hadith tí ẹ pé ń bú ní bú ebú àbí bú ìkórìíra ni ìwẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ohun tó ń ṣe ó ní ó lè mú kúrò nínú ẹ̀sìn ẹ̀ ó lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀ ìdájọ́ kan ni ẹlẹ́sọ àmọ́ kò gbọ́yé o kan so adis won na le so e ma sa adis adis go na adis go na adis kan mu gbo kan le kokokokoko na ni adis adis na ni ro ni be wa jahilu murakkab en ti o lagboye ti agboye wa nipa oni ro ni be iro ni be a ma fun ni uzuru bil jahl ni pe a fun la wijare pe ko mo ni to ba je mo mu a pe sakisi a ba pe sakisi to wa so fun e pe be ma se se temi ni e ko si kan to ma so si ni mo se rashi ni gbo go adis iro mi mo mu be tabalagbara kayo tabalagbara a fi mo sara sile fun awon bo se so le be so fun ni ah emi ro pe boya this e o ye kini ah be ko imam this la this nje o fa bi hayya allah ya di fa bi ayi hadith ba'da yu'minun e gele ni gbagbo ninu oro ki sa this anabi lolo ba so nbe yen o ipe le yin oro lohun ba kile tun fe gbagbo ni iro ni be a se wa si fun abasoro amakirun leyin
7: Amakinless,
4: awa le kirun ti wa loto abi ka dara po mo ni won yen lati kirun bo se nki fun wa
6: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ti mo ba je oni dawiri eh madu sanga bawo yen ti ma so eh ru mo be a fun ni inta so ti waju na ni bere na wonu ara won je pe anzuru bil jahl a fun ni awijari pe ko mo ni excuse a wa shi iqamatul hujja ni pe a wa gbe kan loju pe baba mo me tin kirun ko ba mo tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam oni mu'min al musallina bi kan melo melo kirun kirun kirun te ko wala salamu ila bi ashur wa ni balada ida mewa ni mu lada na magba ida mesan ida mejo ida meje ida marun ida mefa ida merin ida meta nisfu idaji abi ta kan pere na magba abi sifu abi kan ma ti balada kankan lori nton ki tori ko so agba kan ida kan joko ti on ba anabi sallallahu alaihi wasallam soro agba kan wo mashallah shi ko fe kirun o kirun o ba kirun ton ba lo salamu mo si anabi sallallahu alaihi wasallam ki anabi ta won pe lawon so abi ton joko si anabi wa ni irja ma da lo ko lo tun ye ki fa ina kalam tu soli tori ko ti ti on o ki leleke jibe o ki leleke ta be ba pada ba ranbi anabi ni wa tu pada lo ki ah oni to ya rasulullah yo chola ba be mo ni ki ju bayi lo ti ba kiri gba igba ma se ma kini wo ya ta ko sanu mi anabi wa sharai fun te ba fe kirun alekun bi sakina ke farabale farabale wa lara run eh farabale wa lara run ka gbiyanju ke won ma se boroboro boroboro ba se nse yen ta fi awa pa kan la pa kan le la dan diku ni ngba to ba diku ta ke la fe ba lodo lo ba subhanahu wa ta'ala su pataki julo ka gbiyanju pe irun tan ki afarabale ki ti mo ba je ma mo te pe o ti wa yari pe bi mi ti ma kite mi no awa ri pe ka to deru ko imam ti ko ruku o ti da sujud ka to de sujud imam ti ko ri fori kale o ti dide a pe mo mo be asalaye fun ta ba wa gba ta ba lanfani a joku mo sala si pe baba imam e ba bo se gbe kan na ki afa alagbaja ma sikir fun wa na to lo so pe e fi yi iha kirun yi pada si dada ta ba lanfani a fi mo sala si le la ikraha fi din a ni jamus mi o so ni jagiri jagan pe a daru ni a dagbo eru ni awala di mo sala si alako di mo sala si ki se mo so mi ni
4: o ti ma kan ra nitori akoko ya aja fatima lati joko awon mo be ri ni wa pe eh boya eyan ni gbe lohun aso pelu enikan wo fe wa la je ki party sa ye jari se awon ni lati wuru wa be yen pe we kede ka luku ma cross party ke ma cross party lo ti ke lo lo ti ni se se je ke ti ni ko si jan be
6: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ko da to ka bere pelu ima yare ni lodi latara iwa ko to le debe ise wa ta se tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam wa la yahilu lil muslimi an yahjura akhahu faqa thalatha faman hajara faqa thalath famata dakhala an-nar ah wa anwa hadith tanqini hadithan tarhib targhib wa tarhib hadith deru ban lopolopo ipe ko to fun muslimi kan ko da mo ya inu te ko ba soro jojo meta lo emi o ati wo asoro mo ari ba se ja kan ti oni ka ku lo ni ojo kan on ira won ojo keji o pade ara won ki ara won adabi ni ko gboro jojo keta lo to ba ti jojo keta ke pera yin ke kere lagbaja assalamu alaikum wa alaikum assalam ki lo sele bayi lo sele ke pari e bana bi se so ni adabi te ba wa pari te bara yin so te kan fi so pe to da laira ah yoba kan tin so pe ah o tun di alkiyama ka to tun so ah ko da anabi sallallahu alaihi wasallam ni ti kan yi ba fi le ku e wo na o e to na wo iya ni o n ko lo ko se anura ko se wa nbe gbogbo nkan ti islam fe ka se ni pe ata wa wulu ka ma ran wa lowo ke ka ni ala ko tun so iha ibare ni se ko to la lafia ko wa laarin wa ta ba chere ara ka so funra wa agbara o kan gba ta so fun sagidi e so fun mamu e so fun agbaragba ladugbo kan ba yin parija to ba pari to wa duro pe be mi se ma se nu uruko te fe ma ran lagbaja fi mi le ma ba mi se mo ka kan ma ri ara kan ma kira wa ni ko de kaluku ma lo ti e ki o ma lo ti mi ki ma lo ti mi ko sa buru nbe to ba je ke boya alaafia o fe joba laarin wa wallahu ta'ala a'lam
4: ibere ti o ka se gbogbo eyin le e won ni ejo daku se mo ni mo cooperative abi o wa jo ki fi yo zaka tabi ki fi lo si aj kódà àwọn ìgbìmọ̀ sọ pé sáà ní fi pa ẹran lóyà àbí àwọn tó ń ṣe ti alal ṣe àlèmọ́ cooperative àbí owó àjọ ká fi yanjú ọkọ bẹ wọ́n pé ìbáàbà ni tó dẹ̀ wà ká ṣe.
6: alhamdulilah wasalatu wasalam ala rasulillah owó tí a ń pè lórí cooperative ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ gan-an ìyẹn sì gbọ́dọ̀ mọ ohun tó fẹ́ jẹ àtọ́ tó fẹ́ mu mo tun fe ti siwaju lo ba ni ibada to ba je owo halali gbogbo ise olowo ilale fi se fun awa abi fun esin wa to ba je haram nikan ni olodun bo ni tewo gba tori pe inna la atayyibu la yaqbalu illa at-tayyiba aw inna la ta'ala at-tayyibu la yaqbalu illa at-tayyiba olodun ba to mo ni ti o ba mo ko ni gba o serika to le lowo ti ki sowo ti wa agboro gba yonda awon ti ribere yan bere lana ti ase betul muslim lagu ba won ole agboro bere lowo en to lowo aba won tan lowo abo to ba wa ninu majemu egbe wa pe owo yi awon kan le ma lo ti bo wa si ti fowo si lo ba sku saburu nibe gbogbo ibada la le se a le fi pe awon leya a le fi yo zaka a le fi lo si hajj ama pe tori pa la wa nbe kini won se si awa na ni awa na ni ati hun ati e awa na ni e wa yo won e wa fi nse ibada olodun bo ni te o gba tori pe won yonu si besin o to ma toju suwa lowo na ti kun sowo ti wa ka to le lo e to da ni pe ka toro lowo en ti o toju ese wa lowo ku yonda to ba ti yonda fun wa ahlan wa sahlan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to gba ni pa ji lo be ke gba ba ti so pe o fe ju lo popo mo ru cooperative ti e ba gba ko ma je cooperative ni mo ile ki a se akisi ile na to ba to gbojo lojo la fara ti pa da o stars wa lati ma gbo so waju si jo yen la fara ti pe won mo lati bi awon ti ba tun ni to ni esin ama so waju ojo yen la fara ti ba fi awon bere won se tabi to pe so 080-280-3755 ti ko yi wa pe ni to ki a bere awon ti ko ba yi wa to ka wa je ki eto yi le ma tesi waju e fe ran won so wo se zero bank 10 10 84 32 90 10 10 84 32 90 Islam Media Communication na ni Umar Abdullah Ibu berlaku tu lah, ibu dukung. Sheikh wah, Sheikh ya aku berlaku dengan lah. Hadir asing, Salahuddin.
6: Salahuddin.
4: Nah, ada berlaku mana? Hadir asing, Salahuddin. Nah, ibu dukung. Tiada jatuh ke apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ba fele dumare oba to dale aye ato gbojule alapa kabi kabi okikiki mo laya oba eru jeje olori ki akinki tan oloruko ti oni pekun ajuni lo abanise teni eni afe iti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to logbon nla alagbala igbala to fa gbada aye ko si oba edumare wa ba fogbon la re se toto ni ologbon nla se nibi to fe olokiki ogo oba to lagbara ju gbogbo eni o lagbara loju ara won kan soso alagba ti fe gbegberun agbala se to gbala Abel loruko mi omo je tunde idiko leni le baba mi bond fm 92.9 ni mo bi kale si ti mo tin dabi edun ti mo tin ro bi owe

ni won roko waraka waraka la nra da la nra gogo ibe to ba doke to asidokan adupe lowo olorun ba to mu adokan lori eto re ni ti wa laaro toni e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyan re gani atomo bela yashu lo ni ke fakuri te ma ba wa ka

0: ni daro o tun ti de o de ni rakun o ni re o de ti won gbere okun ni won gbere aso o ni re adia fo olorire ti won fi ejo e wikiri
1: o ya lati e wa fi ti
0: anything fejo mi wikiri o atori ifa ni otote mi si rere atori
1: wa fowo e kore
0: ira temi ateyin atawa to gbe ni keni to ba je pe won fi ejo wa to kaakiri to fi ejo wa wi kaakiri to fi ejo wa sun kaakiri atori yo to ti wa si rere gbogbo bi kimi to ba ti de to ba soro wa nibi itumo re o na ni pe rere na ni ti wo ma ja si lodo won e kojo lode yo to je olalekun mo tun de abere gbolohun ti gun ni gbogbo ara agbara ojo ti ba ni ja to ti gboju de eni koja apa keke ma ti oro lenu afinu to ni ma to ni koja afi rumo ese clear for ide wa agbalagba nje mo de yanmirin yanmirin ile mirin mo de wa wa ile aparo mo de gbagba ti gba ile awon awon de mi ti de olopolopo ire lona fun ayin de obo ba sale sale bi en kebara igoro de be ko ata lai jakuja mo de lode ile lagbodo kokorugo ijakuja lo ti mo bi donoko idikudi lo ti re di bakibaki babo ni pakiti se beru ku wole nse mi se mi rin japo alele baba ale mu an lo lati jube leyin omo fakure la je kale lopo lo ati na gun lo na ri pere ko je la fi dagbe fe la shulo de ko daro ore te ni won ti ni wo gbele te ile jono de gba ma bi ni bakunu ore gbo odun agbe pe nten gbadun epo ejo odun lo ente ni pe to epo ejo odun lo ente ran wa lowo epo ejo odun lo ente duro ti wo epo ejo odun lo ente n ba wa gbe olorun ba ga lori eto epo ejo odun lo ente wa kan sara si olorun ba lori eto ipe eto ise lore se na nfani epo ejo odun lo a se a ma ni dupe lodo olorun sa wa wa ni awa ko olorun se be kini a ni ki la jeta ni wa ta lo mo wa ki la mo kini una ta ti egbe kari gan ta ni ki eyan mewa wa so wa a dupe lodo olorun olorun to ran wa lowo olorun to n ba wa se olorun to n ti wa leyin a dupe o adagbe lori eto lose to koja pe ka fi pade seni abalasun la da olorun lo lu aba wa lo nte lo fu wa ni anfani ati oru ofe lati deni olorun a dupe o olorun a dupe o olorun a dupe o awon alagbara lu awon eyan to ni kimi awon ti won ni fo ti won le nkan on ran ti wa won ba wa soro won ka wa si omo won won ka wa si aburo won won ka wa si eni ti olorun ran awon si a se ni ma dupe lodo olorun olorun a ma dupe o a dupe olorun ko si nkan mi ta fe se abi nkan kan to ma gbenu wa jade bayi bi ki ba se pe olorun a dupe o olorun a dupe o tori pe kini eyan ma po laye be olorun ti ran ti wa e won kokoro se po to nu gbogbo kokoro ti n ba laye n gba gbogbo won loju mi era lo fe kere ju ama mo tun wa we pe se nu era ati tiun tiun te n pe ni emiri tawo kan pe ni ko to nkan ewo lo tobi ju laarin won o tobi ju tin tin lo a je pe won gba ma so pe won lo kere ju era lo kere ju laarin kokoro sugbon sibe sibe ati emiri ta n pe ni tiun tiun te yin pe ni ko to nkan le ko won olorun si ran ti gbogbo abisi le dubara dupe o olorun ma se un lopolopo olorun to daye ti o gbagbe iraru wa adupe lodo olorun a ma yin olorun wa n gba ogbo ni adagbere lose to koja opolopo run lasun a tojo won basojo ku a se ni dupe e ba mo kan lajo sun lana won lanfani ati jile ni awa wa ji sagbara wa ni se mo wa ni se ti wa ni sa ni nkan kan ta gboju le ni sugbon olorun fun wa lanfani ati ore ofe a se wa ni yin adupe o olorun to je pe o tin be kaye to ma be oba to ti wa kaye to ma wa oba to gbo koja ogbo ti o si daru gbori ah ka bi esi le oba to dagbada ba koja agba to je pe agba re oku ti o si ni ku lai lai awa dupe ti wa ah ka bi esi le dumare olorun ojo ilija olorun ojo ilisha olorun ojo awoli gbani olorun ojo awoli asiko ya ati awon ti gba ti nbo awa dupe ti wa o ayin yin o oba alagbara julo

0: ti ipilese olorun tin be ti sin dagbera
1: beni
0: tin so nto wu akiba ba mi ogba nonsense prophet Taiwo Idris baba ti won se orin yi tolorun ke tolorun gba fun tolorun si ni para leyin won lai lai akiba ba pe won ko ara fera ku iyawo won ki olorun ba loju eni ko ba wa dele fun mama
2: amen
0: baba ofise ron pe ki n se ikede akan ki won ni o tori ki se iroyin to dun mo wa ara ki se iroyin ayo ṣugbọn ani lati baba ba kedun tori aya won eni bi okan won ololufe won eni ton jo wa tipe tipe ni ko si te ba padanu ololufe re ah ko da ko ma je yawo eni ba sumo yo te ba padanu e amo bi se ri lara baba olorun baba aba wa tinu o olorun baba bo ororo tinu sokan yin lagbara olorun oba eni na ni ponju lo ba won lagbara olorun oba emi yo gun fun wa o lagbara olorun oba e pe fun wa lagbara olorun olorun ro yin loju ateyin atawon omo ti mo ma fi sile olorun aduro tiyin o e pele baba e ko atemora olorun aduro tiyin sa prophet Taiwo Idris baba mi gba nonsense adupe lodo olorun oba lori eto ireni ti wa leni ah adupe lowo awon eyan ma je eyan tete olorun fi ke wa lori eto yi o tori eni tere je tere ile se su ile mo odun kokondilogun kan legun fi eto yi a se se ajodun a ba nkara sugbon ko ti tasiko to ma tasiko odun kokondilogun abi ni nkan legun eyin na ti dodo mi won pe die o pe ni foluwa pe ni foluwa a seto a gbodo se pe e mejeji gan le se agbatero te e mo be se lo pa malu mi ti oro toro nbo yi olorun gba fun wa a gbodo se ti olorun fi han mi ti olorun so fun mi laaro ni a gbodo se a gbodo ku awon eyan lenujo aito a gbodo se ni tori a gbodo fun tori forika fun tori fun tori ki oni duro gba duro ko ni fun gba fun laarin gba yin ri ti we ba ti sele bara pe ti o karun gbogbo lo iro ma wole fun wa bo se je ni e lo fi sokan bi ki se e mi bayin so tele mo bo se wa lori eto lenu ke lo ko le ehn olorun ro yin lowo olorun ro gbogbo wa lowo o da na adupe lodo olorun o adupe lowo awon ti olorun fi ti wa leyin ti won o se pada leyin wa ti won si fo gba ya pe ni won gba ti olorun ti n be pelu lawon awon na wa pelu wa lori eto yi lagbara olorun ba yin ni subu lalai o eyin baba wa won yi olorun ba o ni para leyin yin adupe lowo baba wa lajo tun ba de wale so bana balogun baba ko ni baje fun yin ko ni tan lowo yin ko ni tan di yin la se edumare e ma mo wonu owo ni o olorun ni para leyin yin e ni deni ana e ni deni o se e ni deni tanu lawujo la se edumare aye rin yin nu aye ndun aye ngbokikin yin nu aye ndun aye o ni gbo yin kan banuje la se edumare adupe lowo yin o
3: awala so bana wale omo balogun o oko bala le bebi o lady mara baba oyin da o ina ni to we la se edumare e tun bo pe fun wa adupe gan lowo yin o oloye oye nu ga olusegun babatunde awon ti won jo nse won ma ko ni gori e gba pe o bodi agbe ogbo ara e
1: owo baba dami
0: awon ti won jo se da gan ma ko won ni segun lawyer won si ni keke segun lawyer oni won ran si gbogbo aye mo won si arire mako tori pe baba ikundun re won feran re ibi ti re ba ti wa no ma wa lagbara olorun ba ibi oni yaju leyin gbogbo to npe ni bi yo jina si yin adupe po lowo yin gbogbo ose ose me bayin fun won card pe ka fun awon to ba ko ni to ba ti wa lorun mo ni kilode daju daju won mo riri orin ni ṣugbọn jẹwọ fun mi boya won na ti gbe igba orin ri
1: awon ti gbe gba fujiri
0: ṣugbọn amọ yin pe ore won atata ore won to tan ore won imule o na ni are sa sina akani ogo lorin wa fuji scopido omaro re yin oloye olusegun yenuga olusegun le yenuga wa tunde oob arire mako esun e ku adu ti wa won tun ma ran wa lo lososu pe ki eto imo ba ku ko le ku e no si ni ku lala gba olorun ba adupe lo baba won engineer peter to yan motor show small body big engine baba esun ko ni bo fun yin lagbara olorun ba omo ara iwe ni depo sala yin e ni kabuku abuku ni kan yin ẹni yẹni ẹyẹ nílẹ ẹni tó lágbára ní nílùú ẹni dẹni yẹpẹrẹ láṣẹ ìdùmọ̀rẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o torí gbogbo tí máa ń bẹ́mi pàtàkì ó kan àyà bàbá náà ni pé ọ̀nà owó lálé gbà tá a fi lè ran ẹni yìí lọ́wọ́ kí la lè ṣe tí a fi ran ẹni yìí lọ́wọ́ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run ọba ò ní kú láyé yìí o lágbára ọlọ́run ọba ọmọ aráyé wọ́n rí yín wọ́n dunnú wọ́n rí yín inú wọ́n dùn wọ́n rí yín wọ́n ń pàdé yín tẹ̀rín-tẹ̀yà tẹ̀rín-tẹ̀yẹ ayé òní pàdé kó pòṣe ẹni dàrí pòṣe láṣẹ ìgbà agbára náà bá torí pé mo wò yín níwá mo wí lẹ́mìí pé abinú fún bẹ́ẹ̀ mo níyín mo rí pé abisalẹ́kùn bíi tákàdá niyín lágbára náà bá ayé òní dekun sáàlà yín tẹ bá ń gbọ́ fìlà funfun bàtà funfun gbòó ẹ wo fofo foko to funfun gbo ah
3: omo ta so nbe lede ero le baba o omo ta so nbe lede ero le
0: baba o sa pe wonu oda baba lagba olorun e pe fun wa olorun ni pale eseun e ku aduro ti wa eseun lopolopo
3: alaji prince don niko johnson bentin laye binti laye construction mo so fun pe ti e ba gbe ise letin binti laye lowo e lo sun idi ni pe won ba nse e wa nbe si nbe ngba e ba foju kan se igun e gbo lorun loga tori pe ah ah akose mo se to poju wo na ni binti laye won wa lo to won lo dododo won o le ma ri be omo oba ni won won si ni ale ro omo oba ka ma ri mi dansaki e ku aduro ti wa e seun olorun ba duro ti yin evangelist bola odubola aka bola odus baba olomo fe ngberi bi akiyan akiyan o osigba ti won gburo wa tinu odun gbogbo baba inu won ma dun ba ti gburo wa lagbara olorun inu yin ni baje o eh gbogbo n te nfe pata olorun o se fun yin o n te le lajo e ti owo yin o te bayi ba se e lo fokan bale e ma mi kan gbogbo n te nfe olorun a se fun yin a dupe lowo gbe eku aduro ti wa tori pe e n ba eto re ti wa do opo ire yo ma joko so deyin ba se edumare ebe la kojo mo je today o ganiya to mo bele abashiru ashiru mi le re la kin gbagbe obe o in need de kin gbagbe idi tin ba seto leni tin ba ran ti baba wa kin so npa baba wa okan mi o inu mi o le dun baba wa o nu so npa won baba wa oba alaye ilu eko alaga awon loba loba alaga awon oloye oni filafun alenu lorun lawujo to je pe oba nla kan gbogi ni won je ni orile de wa nigeria baba wa bariliwa baba tudi osho alale aramaki olu di first oluwe baba forward baba baba wa yusuf alatunji ni

0: tun jibi ton ti ko ton soro npa loko laya yen aro to ba de ni ka be ni mo ti yorin yen iwon ti o ba sumo olowe ko baba forward en ti o ba mo won aro ko boya akpa lasem lasan le ni wa yin jo bolobolo ke yen to se alaba pade ru won ma pe die ṣugbọn ti olodun ba fun yen ni anfani ati ro fe lati pade ru won ti won si mo yan ti yan mo won kun to ma joko ma yo ni
1: o ma pe gba ope
0: tori pe baba o ni se nkan fun e ki won so yi pe awon lawon se abi ki won won ba se nkan won ma so pe ma so fa won eyan a je pe olodun nikan ni won se fun mi won ti mo fe so run pa baba laaro yi ni pe ojo ti ma mo baba loju koroju ah won pon mi leju ni waju awon legma sofin ipinle eko eni to le pon yan le ni waju ijoba won pa awon legma sofin ijoba ni won
1: be
0: ni to je ko won je ale nloro so mo pe iru eni be en to lorun ran si yan
1: be ni to to ni bi ni papa
0: en to lorun ran si yan ni tori de yi nkan to ko un ma nka mi la pe baba so pe ma soro npa mi o ire le ti mi so nsin mo ti nse sugbon bi n ba se n sera mi abese ma binu lagbara olorun oba to laye to lorun oba to sile kon ju eni ti o tile kon je ni e da o le ni gugu nkan to laye o ma ni nkan ti e da ma tun goju olorun fun olorun mo ni lo nkan bayi baba nkan ti o je pe nbe lokun aya yin te n reti lodo olorun to pe olorun nkan lo le se te rora web si olorun fun bayi bayi pe olorun mo fe nkan bayi o ti se se sa baba wa kabiyesi oba liwon aro won ti pe mi mo si kabiyesi won ni ma pe awon kabiyesi se pe olorun nikan lo je kabiyesi be ni nile yoruba a ma nfi bu ola fun awon oba a mo pe olorun ni kabiyo o si olorun ni kabi kabiye sile sugbon tori pe olorun lo so yin doba tori enikan o le fira ijoba ti oba je pe olorun ba lowo si pe ko n to n joba tori pe olorun lo so be pe ke je oba olorun gan lo fi si wa le pe ka pe yin ni kabiyesi tori de ni aro yi sa gbogbo nkon to je pe ari eyan at olorun lo wa te le ba e da kankan so to je pe e si n ba olorun so pe mo ni lo nkan bayi o ti se se sa lagbara olorun to sile kan ojo eni to tile kan ti o tile kan ojo eni to wa lori ite ti o ko lori ite ti si n fi ase si ohun gbogbo baba o ti se se sa o ti se se sa o ti se se sa Bell. Good well. It didn't do a radio festival to carry a year. Radio festival to Radio festival to Radio

0: deni daro o deni lokun o de ti won gbere okun ni won gbere aso adiba fo olorire ti won fi ejo e wikiri je eni tin fejo mi wikiri atori ifani oto temi si rere atori bela kojo mo je tun de o gari ato won bele aba shiru ashiru oba ri bashiri gbogbo awon eyan ti won je olulufi abala yi taba ni so nipa won ton ni fi abala yi a ma da wa ba wa laje otun bade wale so banu ba lo tori pe won fi abala yi sere won kudun re po taba so nipa won ton kunu abala yi baba wa engineer peter to yo moto show won fa ba yi sere o won kudun re tori pe leyin ta ba se tutan won a tun ba wa soro nipa on to ba jade ni abala yi won a tun jiroro pelu wa baba so nipa won ton kunu abala yi oloye oni go olusegun ba tun de fura won no so pe ah oga tun ji o mo fe ra abala yi tori baba temi no oni fa ni taba so nipa to kunu abala yi alaji praise oriko johnson mo mo ko kunu abala yi ni won se wa wa ti won fun wa ni won ra phone fun wa pe ka ma fi seto evangelos blood bola nti won jpo omo bile lemi o o tun si pe won kunu abala yi tori pe won ni abala ibile ni oda na ati eni ta mo ati ta mo ṣugbọn te gbadun abala yi ifa to jade leni ifa oriri ni femi pelu yin o ifa ni won ru enikan si ibi ah ifa ni won to si nse rere o o nse bo ti to o nse bo ti ye ifa ni ṣugbọn gbogbo ise ibi ni won fi nsu ifa ni e so fun ton pe ode ni daru o de ni rankun o de ti won gbere oku ibe na ni won gbinrin aso gbogbo eni ti ba nfejo nto n wikiri ko nto mami kan gbogbo bi ton ba ti roju e lebi are ni o ma jebo be ifa ni olorire ni daada ni ma nse o ma tun teyan se ni o ma nse bo se to ati bo se ye ni si gbogbo eyan ni gbogbo aye wa breast di so ti e ni bi ah gbogbo en to o se re fun ibi ni won fi nso fun olorire wa lo dafa pe gbogbo bo se nse re fa awon eyan yi to je pe bi ni won fi nso fun yi so won si le segun ah so won le da bayi se gbogbo nkan to n ba da wole se yo se se awon eyan ma foju bi won bayi ifa ni ohun to te le ni si rere o ifa pe abi ejo kan ti e wa won wa gbe ile ni ah ifa lo won ba segun ejo na oni ko ma mi kan oni gbogbo bejo n ba ti ko ro pe ejo un yo se bi leyin un to hun ama ifa wa so kini kan oni ko n to ni eye le 16 eye le melo
1: 16
0: e ma gba ko mo so lojo si fun pe gbogbo bi ke ba ti ri ton ba ti ni ki eye le jade iye ni eye le o yo ye un to hun yo ye wa o oni ko tojo ogidi ose ko so wa toju oke 16 leyin ku oku ewe fa gbogbo e lolorire se o olorire o pe fa ni ro pe se lole ko wonu yan bi eni ti o ni ku laye gbogbo e pata nlo se nigba to wa rubo nto o wa se fa fun pe ko ma lo ni ba nfi ose yan we lo ba di pe gbogbo e gbo oro e ba bere se jasire lenu aye to pada si so ti e si rere ah eno ti gbi fi bu ori sa o wa fi nule iwa ju ori sa ori edi ifa so pe gbogbo en to pe en se rere e ma yi wa yi pada e ma tesi waju ati ma se rere ifa ni atori yo to tin si rere ifa ni gbogbo bi yo to ba ma nfi nsu yin pelu ere te se pata ifa ni e ma mi kan pe e pada gba esan rere bi oro ti baba wa so nipa kewu yen ba mi kewu yen ti
2: akunde no kun wale
0: din eh ruwa ile to ba kewu wa le teri si awon kan ba to pa awon kan ni mu nigba ni sagbe baba wa kabiyesi oba lu osuwa lade ba tun jare mu ake olu won ni kehun pe un to nso itumo re ni pe esan ti yin e gba emi na o si gbeso temi o tumo si pe gbe to ba se ri yo gbeso re to ba ti aje pe eyin ko si kan to wa lokan aya nju ke ma se bi lo e pada gbeso bi ibi o pada esan bo wa bonise o esan bo wa bonise ise ta ba ro yo fa bo fun o esan bo wa bonise be ba le mo pa ti e mo bo olorun a pada gboko lowo yin o eda yowu ti ba n se kalaye to mo igunu adamu ti won ba n sadua fun ise re yo pada se pe fun eda ti ba wa n se laye to mo igunu wa n se pe fun ise re yo pada ma sadua fun eni ba mo pa to mo bu olohun ma gbo ko lowo won ni eni ba lohun won fefe bi aso owe to lohun mo onoro to je pe ohun le ma lu ogbon arun ko lati ma fi se bi ka ye ro pe ire lohun se ise o pada dawun bo se re bo se re o be re mbode o le oni gbe ṣugbọn ifanikin so fun gbe le se rere patapata to je pe en se regid loju mejeji ṣugbọn un te ri ko won fi bi so fun yin ifani e ma mi kan ifani atori yo to tin si rere o de ni daru o de ni rankun o de ti won gbe re oku ni won tin re aso adiya fun olorire ti won fi ejo e wi kiri nje eni tin fi ejo mi wi kiri ngba ti mo n se rere atori yo to temi si rere atori eni tin fi ejo mi sun kiri to je pere ni mo n se atori yo to temi si rere atori en tin fi ejo yin wi kiri to je pe ire le yin si n se sugbon ojo yin ka kiri bi atori yo to tin si rere atori.

0: Oto ni be lo ni e ma gbe kuro ni Bonde FM tori tin la fi n seto yi o. Ati wa ni abala ti e ti korin fun abayi.
1: Abala korin korin
0: 08132377749 08132377749 Uro pe mo sari pe leni. Ada na awon ni ta ko wa de leni. Ologbe Yusuf Olatunji baba legba won tun wa de leni o. Baba wa de lu. Be ni arabin Olusola Alinsin na tun wa de leni. Alaji Rashidi Ayinde Fuji Merenge lati lu Ibadan baba na wa de o. Professor Chief Commander Ebenezer Obi won wa de lai gbagbe King KSA fun raya baba election bariga. Ana wa de. Ite ba le ko daju dan nene keko fun wa e ko ojumo e ka ro ma mama e nle ko fo wole leni
2: eto abeli
0: eto ni o
2: e wole la ro ye ki wole ni de so ni mo la ni o ye pa mo lo be e yin na wa ko ri alaji agbagbe ni le fun la ro
0: ah ro ko ko nu were le so ye ati ko lori yin rin ti wa la bayi ami
2: e ki bo ye ti ba were yin jaje na eh
0: ese
2: ba
0: ro yen ni o na kare baba ni bare eshu ma oli be na to wa le ni ajare ke mi ti mo fa ati soni ade
2: ah
0: eya ro
2: ba ni soni ade
0: ba yen o o ti ya o
2: ah mo wa

0: ẹ sọ yá di bẹma ẹ gbọdada
1: yayi agogo agbalagba yin sa fun malu 08132377749 eko jumo o
2: e ka ro so
1: oruko yẹ te tin pe wa
2: Shemu
1: Afolabi lati muwe e ti gbe mu lori eto yi ki se kan ki se meji gan se abi e mo ri ko niyan e wo le fe ko fun anu rin woyi
2: je ki
1: Chief Commander Ebenezer Obi ya o

0: ভাই লাগবে। হ্যালো,
1: বসালো।

0: Echo Jumon. Ah, I tell you what. 08123237749. Ireni ti wa no le ngba du body FM lawa 92.9. Olorun Olodumare to live on afan han gugu wa o. A ni se la to la se mare ko ojumo o.
1: E ka wa pa.
0: Oruko yan te tin pe wa.
1: Omi go pa ko da yan lati mo se.
0: Ekun gugu wa ko da yan lagbara Olorun.
1: Amen.
0: O le fe ko fun anurin yi. O be ti ko nbe o.
1: Ko pa la to ju o.
0: Su fo la tun ji. Oya o. Abale gbanu.
2: Thank you.

0: Gracias, yo a la libertad.
1: Okay,
0: 91. 91. Yeah. Oh, no, sir. Ah, what was that?

Sushi, you're my boy, buddy.

0: wo mon
1: ala ku wa o dowo e diwani ara lo ni le oduro diwani pin
0: ah abi yen adugo lodo olorun mbo ni wa wa lo 991 yen mo wa lo ni egba yen so o be so a dupe lọdọ Ọlọrun ọjọ ti re bi ana orun ti re ati wa dupe lọgbọ en ti e ti ba da si eto la ro yi a dupe lọgbọ en ti e n pe ta lanfani ati gbe ipe yin a dupe lọwọ to pe ipe yin ko wole e ma binu awa dupe pataki lọwọ awon ti won ti wa lenu re eto yi a dupe lọwọ baba wa Alhaji Otun Badewale Sanbana Balogun eni teo a dupe lọwọ baba wa engineer Peter Toyo Motor Show Small Body Big Gage e se o a dupe lọwọ Oloye Oye Enuga Oloye Obatunde Aredemako e se o a dupe lọwọ Alhaji Prince Oriko Ejos e se o a dupe lọwọ Evangelist Bola Odubola aka Bola Odus lati gbere a dupe lọwọ yin a dupe pataki lọwọ Giwalese Bond FM ti won wa pelu wa nibi alagba Gabriel Benga Fatile e se o a dupe lọwọ gbogbo eni tin wa patapata a dupe lọwọ Giwalese wa na Alhaji Wahab Alade Akosile Akosh baba she as dupe lọwọ iya beta iyen oga agba ilese ni Nigeria gbogbo tin be leko omoba Adenike Wuraola Adeguke e se o a dupe o gbogbo ope wa pata gbogbo e akosiwaju Olorun wa a dupe o a lo leni lagbara Olorun ba tun pada lo se tun bo lori eto ireni ti wa 08098444710 08098444710 tabi 07088100154 07088100154 nle le fi ba tun ji olale kan soro the charismatic radio presenter da gbe pe lagbara lo ba yata lafia lafi pade lo se tun bo lori eto ire ni ti wa ire o
2: yani at belo ashu ruko temi e se ten te ti si
3: ma e be lo je tun de loruko temi pade tun di gba kan na

bẹni ka je gbugbu aje nle se bond fm 92.9 wa polowo oja yin ri pe warawara bi o meta se nta le mata antes waju la re pelu awon eto wa lolokan ojo kan ago mewa ti koja iseju merin a lo sori eto e foro lagba bayi tori pe awon agba ti wa ni kale ba le lewu ewe ni alaji adede julu egi won ti wa ni kale alaji akim amzat na wan bi e je ki a lo foro wa lo awon agba laare ma je ki a dowo wu lo wa ara wa loruko tuji olale kan ti ajoje akede eto lati dajide ago meji labo gani at belo ashu loruko ti mi o aku simi pin ose ma bo abo lori awon eto wa lolokan ojo kan

0: gbogbo ni alaarin lọpọ lọya je isoro to koju molebi ni gbogbo gba ba pa jura to sakoba fa awon obirin iwo ko iyawo kilode to so are bi abeseku bi ojo to fi ese dabira sara iyawo re eyi to se leri ati nife titi dojo ale iwo iyawo na abeni fele bi abe alaigboran tin boko sagidi ninu ile eje ka lo mo pe gbogbo niyan nu le ma sakoba fun agbo ara titi aye ni leni okunrin ati obirin ba pa julo awon te fa wahala yi loju won opo omokunrin lo ma ni lerun gba wi pe nkan soso ni lati ma oru fe wa bayi ti awon ba dagba be la awon omode birin ma nbeeru ati loko lojo iwaju nitori iwa buruku ti baba won ba wu si iya won lomode opo omode birin ni oru fe wa bayi ma sakoba fun ni ojo iwaju won atokunrin atobirin eje ka gba lafia laaye laarin ara wa eje ka dekun dideye si ara wa lona eto yo sese fun wa o amoran re lati le se bon fm
1: Bond FM.

0: pe oni nikan ni ope eniyan ro won o ranti ola be abo wa ba on teniyan ba se oni awon baba wa n pe ni ola nitori na ki o to gbe igbese kan tabi se nkan kan ranti ola tori pe ase gbe kan o si o ase pamo lo wa oni kaluku ni yo jere ise owo re eleyi ni mo fi wole sori eto loni bakan na ni mi o ni salai dupe lowo baba wa ninu oluwa ti won je chairman fun gbogbo omo egbe no your right anti corruption ni orile ede nigeria patapata mo soro nipa comrade pastor paul akebolade fun ati leyin won lori eto yi tori okunrin to sun rara fokunrin egbe akose ma lo nse adupe lowo yin sa fun akitiyan yin fun igbiyanju yin irin ajo kaakiri orilede ni ati inawo ti a o le se siro re tan ah olorun yo tumo ma bukun yin eku ise takun takun no your right ma eto e ni eto to n lo lowo lori radio bond 92.9 fm na la wa ti e tin gbo wa eti te fin gbo wa koni di o ye ka meto wa ka ma ba ma jiya ai meto e je ka gbianju ka ri wi pe a darapo mo egbe no your right lati mo awon to to ati nti o to ki a ma ba ma jija ai meto nibi gbogbo ta ba wa ka kere comrade ajaye makinde loruko mi ti ope eniyan mo si akobi egun olowo button mi opin ise takun takun takun gbogbo yin pata ni mo ki fun anfani iwo ti o ba fe darapo ma egbe no your right anti corruption kan si wa ni 1 dele ara street dele ara bus stop abaranje road ikotun boya ejo kan lo si fe gbe wa ni tabi eniyan kan ti elu onjibiti e pe wa sori 0704967872907049678729 bakona e si tun le pe wa sori 0802 703 7390 0802 703 7390 namba ti e le fi pe wa niyan fun ohunkohun eyi ti e ba fe ka se fun yin mo ki baba wa ninu oluwa kaabo sile agbara loni lati tesiwaju lori awon oro to jemo ti eto omaniyan ti orileede wa ilu wa agbegbe wa ayika wa yo fi wa ni alaafia baba mo ki yin kaabo sori eto sa
1: atokun e ma se gan o akobi god bless you ama juse fun yin o olutuwa e se gan god bless you uncle olalekan god bless you sir afawa mutiu oyedokun god bless you sir gbogbo eyin te wa ni market na mo ki gbogbo yin o ogunike god bless you ma manager wa agbagbe yin sir e se gan mr benga fatile God bless you, sir. E se gan. Te ba ranti wipe atin soro nipa representation, misrepresentation, and the type of representation, misrepresentation. Fa misrepresentation ona meta ohun ni atunsi. Akoko ni fraudulent misrepresentation. Ekeji ni negligence misrepresentation. Eketa ni innocent misrepresentation. Atubaja ibiti ati so wipe iyato wa laarin fact, truth ati communication. Asin be awon eyan pe kon jowo ki won ba wa salaye yato to wa nbe tori Yoruba otito otito otito Yoruba sa ma nlo fun fact and truth so call oran wa lowo loni eni kan send message si mi pe awon fe mo yato to wa laarin manslaughter ni ka explain ni manslaughter ati murder eyin la fe gbianju e loni to ba ya si le pada si representation and misrepresentation ya ti manslaughter ni ka be yewo loni o ye ka mo itumo manslaughter the meaning of manslaughter ele ma wulo fun awon mo school gan to ba yin se lo meaning of manslaughter. Manslaughter is the unlawful killing of another person in circumstances that do not amount to murder. Se ti gbo beyen manslaughter ni iku to pa eniyan ti o se pe boya ro tele ti o se premeditated, something they call premeditated attack. It's not really premeditated per se. So boya was a scuffle between two persons that can ordinarily be marked afraid by the kokon sele ti eni kan ba jan di mole be ti o gba be lo o fi le wo pe n se murder tori e ma fu asun lati bi bayi gege bi onigbagbo ti emi je wi pe e sa fun ija o e sa fun ija eyin te si young but awa si young a ma no awon kodoto sari laye atijo ni sugbon ko si ri nbe olohun lo ko wa yo tori ti a ba ti no nikan gba yen na olohun tori mo mo ko ija ni gba yen lohun ti eni kan ba ti jan di mole boya mo tin soro nsin ni raye soro mo tori ko si iku to wa lawful a ri pe infamous slaughter is the unlawful killing of another person in circumstances that do not amount to murder. Unlawful, there is no killing that is ever lawful. So, ejagbo statutory definition in section 317 of the criminal code. So, in the civil term, a person causes the death of another unlawfully, but the circumstances in the market are such that the law treats the offense as manslaughter rather than murder. Sa un to sele ja en fi waye on fe jowo moto ni enikan te enikan mole pelu ikanra mo de bi ani en ti gbe ikanra nbo lati le tele boya oko lo offend e boya iyawo lo offend e o sa gbe ti se to ma so pe ah e temi mole kini ko kon fonito onu igbaju ni o mo elomi ti temi ti fe bo to ba gba be lo. You see, it's still unlawful killing, you understand, but all o fi le foju wo pe this manslaughter. For example, where a person kills another during a sudden and grave provocation, the killing may amount to manslaughter rather than murder if the statutory requirements are satisfied. Section 318 specifically addresses killing on provocation.
0: Eje ka doke lo na
2: e tete si kede pataki anfani nla re fun gbogbo eyin ti e ma nlo fi owo gobo ise test ni lab kaakiri e tete ma bo lati se ayewo ara yin bayi pelu computer system ti o salaye gbogbo aisan to ba wa ninu agbo ara yin ati awon ogun ti e nilo lati le mu ki gbogbo eya ara yin lati ori titi de atelese wa ni alafia pipe pelu owo sikini la o fi se ayewo yi bakan na ni eto omi sise kan tun wa fun mimu eyi ti a pe ni multifunctional hydrogen cup water lati fo gbogbo idoti ara jade ki gbogbo eya ara yin le wa lalafia. Ayewo ero computer yi yo tun salaye ohun to le sele lodun kan siwaju boya ninu ijo yin tabi legbelegbe le fe ki won ti wa se ayewo ara yin pelu owo ti o gani lara eyan se ati pe won sori ero ibani soro 080-83-83-8194 tabi 080-26-18-2577 080-26-18-2577 eran ti pe ilera loro alafia re se koko.
3: Promo. Iroyin Ayo FFG unlimited data router lagbe wa si eti gbon yin o. Anfani wa fun eyin ti iya data nje. E ma sare bo pelu 25,000 naira yin ke le je anfani promo to nlo lowo nitori 40,000 naira ni a ta tele. Amo nisiyi o ti di 25,000 naira. E teni ka ma fun yin ni 25,000 naira. Promo yin yo ton ni ipari osu yi. To pada si di pari osu yi to ba ti ra ti e yo pada si 40,000 naira niyan o. O wa pelu 1 month free unlimited data, power bank, pẹ̀lú free installation. O lè lo pẹ̀lú phone, television, CCTV àti gbogbo ohun tó bá ń lo data nínú ilé. Ìwọ tó bá ní 25,000 naira, yára pe blessing lórí 08123070360 08123070360.
1: So we have three types of manslaughter. Akoko ni voluntary manslaughter, ekeji ni involuntary manslaughter, eketa ni constructive manslaughter. So je ka mu ti akoko yi. Aso fun yin pe section 318 of Nigeria Criminal Code o so wi pe voluntary manslaughter, this occurs where the accused has the mental element that would ordinarily make the killing murder, but a legally recognized circumstance reduces the offense to manslaughter. Bi pe mo ti so le kan wi pe seri adajo ohun lo le mo ohun ti oju to ma fi wo to ma so pe oya manslaughter ni case yi abi murder ni se en gbo mi aha so olorun je ka da kankan ninu oro yen o oran buburu ni kan to buru laye lorun ni o koda kan to so pe won da e lare gan pe manslaughter odun kan odun meji ti le koja o nigba ti to ma wa ni amo olorun je wo sele si wa atol atol so ibi bayi ni wi pe eni a o ti mu je ka ma lo a and b eni kan a ni b ti se o wa binu gan o ti mu obe da o de lo si ibi to ti ma pade bi o si gun ni obe so iru yen murder ni se bo mi iru yen murder ni abi eni ti o ti binu ton ti bebe ton ti somu to ti jara igba to tun lo un to ba se teni yen ba ku murder ni se bo sugbon to ba je pe case bi pe awon pe mo case to le fe le oko ko ri iyawo e ni itan okunrin mi abi ko ka won monu yara o le die o le die se gbo mi o le die o le die sibe na ko si ofi to gba elayo ni pe ko lo mu obe ko lo gun oni to atolato there is no law that ever permits you to go and stab that person or attack that person for any reason, you understand? Petru e ba sele to niyan ba ku adajo le wa fi oju nu wo kilo soran di kini kilo soran kini yare lomi to se iru kan be to ba oni yawo tutu to pe kini yawo fe se ti record de wa e ma gwa gbogbo to ba sele laye e ma wa fact se ngbo mi ke tu fi truth be idi re ro ke to communicate e yen lo se jora won be fact truth and the communication ta se se ton so oluwa ma wa pelu wa ju gbogbo re lo ge mo se so yen e ja ma sora fun ibinu ti a ni le control. So voluntary provocation, a major example is provocation. A suddenly and seriously provokes B wa bi binu gan do in the heat of passion, and before there is reasonable time for the passion to cool down, B kills A. So B o ko attack A o se pa ki binu yen o to lole, you understand? Ki gbigbon ara gbigbon yen the passion inu riru koto lole bi ogun epa. So example kan tu wa ti eyan le fi we under section 318 then there are criminal code in Nigeria, the killing may be manslaughter rather than murder. Tori ibinu yen o ti lole padapata sugbon e ma gba pe mo se so ki sara riro no ni eni won ba ma daliare ki dalare gan o si ni punishment o gbogbo yen dalare o kan pe o ma yato si murder pe eni to ba pa yan o ma pa ni, but manslaughter only sentence igba mi de wa gan only dalare o depends, but hardly do mari eni to ma dalare hardly ni wa le so boya ti o je pe am roba lo wa sile oni tohun o to tohun de to defend dara e Nigeria ni defense so ti in the case aha sugbon ti iku kan ba waye ni oju igbara ni kale abi sile lowo apani apani jaye abi apani sayo ko ye ki e bi wa rara sugbon e gbo kan to sele lori bobo kan to pe ni Solomon to defend awon ilu e ni josi ti ijoba mu to so pe apani yan ni ngba ti eyan tin payan payan pa awon eyan tin wa payan awon iwon ilu awon ilu wa won yi won ti wa payan payan payan loke oya lohun e ri yen se eni to wa defend awon eyan e ngba ti eniyan wa to wa attack e teniyan wa attack pada teniyan wa ku o si wa lati mo le mo se ba yin soro isugbon pelu agbara ofin agbara olorun won ni le pa. So ekeji ni mo se le kan involuntary manslaughter to ba ma di ose to nbo a so eyi to kun involuntary manslaughter and constructive manslaughter a ma soro nipa re ko ni ati ma soro nipa amurele oro amurele wa si nbo tori eni ka da ile iduro bayi so mo fe so fun awon eyan e wo ni area atan orisirisi property no ti gbe fun wa bayi ni alapoti o opoji o de ti ni survey so ti yin o ti ni survey e pera yin bara yin soro den sokoto road ni awon to ba fe ti company nla ton ba fe properties express yen e pe wa olorun yin lowo anybody fe call you to fe gbe e pe wa oluwa to bo ran yin lowo god bless you
0: e ma gbagbe ile ti a npo lowo re ni abuja si wa sibe fun tita tori a nfe ni to le ra 9 plots yi papo ni e kan na ni o ni kwari wagwalada ni to si post office lo wa pelu ile 10 plots ti a npo lowo ni ago okota iye na si wa sibe fun tita o ti ko jina si roundabout ni okota fun eniyan to le ra gbogbo re papo ile wa si wa ni owode ni okerinja ani ile si laro behind a Laro Stadium of Ebenezer Obey Fabi Farm. Hello, 350,000. See 450,000. Soke, Leo Fira ile plot ikan, Lodo wa, lasiko yi. Bakana ni atunia wen ile, kamba yi, simo we, after Christopher University. Tiko jina si redeem, ni sheri, pelu, owoti o gani lara, leo ra ile, ti eba fenibe, ile, to dara, to te juni bakana e ma gbagbe nipa ile ti a so pe o wa leyin baraki ajilete iyen ni owode ti a so pe ile to dara to sumo ibi ti security awon soja to wa ni ile yen dara eyi ni ati so fun yin tele ero ti re lasiko ti a nse promo lori re lowo yi gbogbo iwo ti o ba ka owo me lowo ma se fi asiko re dola tete pe wa bayi ki wo na le je anfani promo yen pelu 400 si 450,000 iwo no je anfani plot kan ni orile ajilete eye ti a ti so fun wa ko toto di pe yo gbori soke iwo ti o ba nife si atira awon ile yi ma je kodun yi tun koja lai pe igbese kankan iroyin ayo ti mo mu wa fun eyin ololufe eto yi loni ni lori oro ile wa ti ani o wa ni oja odan ni after Ilaro Poly nibi ti a so wi pe senator Lamilekan Yayi ati World Bank ti nse ona lo lowo lowo bayi fun eyin ti e ba le fi owo yin ki e tete wa fi de nkan mole bayi ki e si jere repete lojo iwaju ki e wa invest owo ti na sibe boje 200 acres tabi 500 acres lele fowo yin de male eyin na tete dide ile yen si wa ni bere pete awakan yo 20 acres ti a npo lowo yi lati fi se ara ilu lore ni 200,000 naira per plot lowo lowo bayi nitori ile yi ma to won awon eniyan to nyoju awon ni won le so bi ibe yen si ri nibi ti a nso yi sugbon oye eyin sese ngbo nipa ipolowo ile ti a nso yi lori eto yi ni oya e wa lo je ifa yi ko to tan be bi a se npolowo okerinja ni owode ni josi niyan o ni 180 200 o la bere si ipolowo e okerinja ti di 800,000 per plot bayi ile ma appreciate ni to ba yansin ile ti ajilete na koni pe lo soke a so eleyi lati je ki afiran ara wa lowo ni 20 acres la yo sile bayi fun tita ni 200,000 per plot e tete yoju ke wa ba wa ni office wa ke sanwo wole ile ti yin ni eyin le ni te ba ti yoju te sanwo lori iye acres tabi iye plots ti e bara nibe ti yo si ni fokanbale ti ko le si wahala kankan lojo waju ile ti a nsoro re yi wa ni opposite unique polytechnic ni oja odan ni won koju sara won bayi ni face to face ni eni to ba wa si office wa e o ri a o fi signboard re a o fi han yin te ni no ri dada ilu yen o ti n develop ni yen o ye ki promo ti a nse lori ile ti a npo lowo o ye ko wa si ipari ni ipari osu ti a se koja yi sugbon nitori awon eniyan to tun pe wa pe awon si nife si lati wa ra ile sibe ati nitori awon to ti ti deposit awon owo kan sile ti owo won o ti pe nitori re la to fi sun promo yi si waju titi di ipari osu ti a wa ye enikeni to ba si nife si lati ra ile sibe ki o tete yoju ki won tete pe wa lati wa sanwo wole e ma se je ki anfani yi ko tun fo yin ru e se iwo ti o ba fe ile ti o ma ra bayi ti o ma kole si ti o si ma bere si gbe nibe lai si yonu rara ni area atan of Sokoto Road ati ni alapoti ni owo ti o gani lara tete bere si pe wa bayi nitori pe anfani yen wa nile lowo lowo bi mo se nba yin soro yi e se e je kin fi asiko yi so fun eyin ti olorun ba bukun eyi ti e le invest owo yin lati se sponsor fun awon ile ti awon ebi kan ti gbe si akata wa ti won wa sponsor fun boje sofia ni wa ni tabi atile je nikan ti owo wa lowo re to le se sponsor fun ile repete eyi to wa ni akata wa bayi ani ile to tobi 10,000 acres kan atun ni ile miran to je bi 30 acres iyen na wa nile 100 acres kan tun wa nile boje sofia ni boje ile ise kan ni ti o ba le se sponsor fun awon ile yi e pe wa kajo so asoyepo fun ati muki ile yi ko di tita e je ki iru eniyan be tabi ru egbe ni te le invest owo yin lati sponsor fun awon ile ti a nso yi e pe wa olorun a bukun wa e se adupe bakan na ti a ba ri eni to ni ile ti o je ti ebi ti won tabi ile ti won ti won fe ta fun ara won ti ko ni wahala kankan lori tabi eyi to ba ni wahala ki e tete je ki a mo nipa re ka le mo igbese ti a ma gbe o si je wi pe iwo ni lo lawyer to mu harahara to le bo yanju oro pe wa gbogbo re lo wa ni ikawo wa tabe nikan gba loju to yin e je to lu enjibiti to fe ka be track number re gbogbo ise yi o ni awan se ni office wa ti ma pe sori 0704967872907049678729 tabi 0802703739008027037390 90 e ma se je ki odun yi to lo lai be igbese kankan
4: eyin eyan wa ti a ba so gbomo gbomo pe ke se ayewo ara e ma ma fi se binu idi ta fi so le ni pe o ni eyan wa kan ni to sumo wa gidi gan ni ni odun to koja o wa fun ayewo ara ninu ayewo ta de se fun a ri pe arun roparunse o ti fe ma sarajo ninu ago ara e leyi ta de se alaye fun pe ko moju to ara e ko to di pe nkan bayen ma sele amo nitori pe ko ti idagunle o si ri ara gbe ni ose to koja ni o lo si igbeyawo o lo si be o se faji o gbadun ara e nigba to se tan to ni ko n gbe oko e ko ma lole leyina ni bo ti fe wo moto ebe na lo ti subu lule to di pe won gbe digbadigba lo ile iwosan nigba ton ma de ile iwosan na owo to kokko dale bi 2.5 million owo to kokko dale kon so le se itoju e di ta fi so ile ifun wa ni pe e ma ye ko digba ti o ma da wa gunle ba to ma bo si emergency to ma wa ru wa kiri e je ka mo pe prevention is better than cure yin la fi so fun wa wi pe e ma ye ka do digba ti ara wa ma bere yin la fi so fun wa wi pe ka se ayewo ara wa ka mo bi to ku si ba se ma so fun pe ma se ta fi se ayewo ni odo wa o ma mu awon aisan mi to tin ko ajo ti o ti fararun o ma nfi ase afihan re lati so ka ite moju to ko to sele e ma ye ka gbagbe pe ilera lo ro ilera se koko e ka moju to oro ilera wa a ma tun pe ero bani soro wa lekan sin 08226182577 08226182577 eyi ta tun le pe sikeji ni 08283838194 08283838194 ero bani soro wa niyan e ka tun ma ro yin leti le ko pe ilera loro
0: e se go baba wa ka to ma lo loni kini oro amurele wa e se
1: oro amurele ni oni akobi oni ka fi dupe lowo awon loma ni won ba ti wa tin ta gbo ninu news won ti gba license awon bi marun bi mefa kan bi pe kon ma ba won sise mo o ma san be yen o amo bi ba so wi pe ti e ba tun ma gba awon elomiran ki won ko street to wa ni jurisdiction won ki won ko gbogbo street to wa nbe se bi ona kan ni fasola gba njo si to fi se sandboard si gbogbo street leko yi abi mo paro ni ona kan lo gba na street by street o ye ke ma ko sile ko wa listed somebody to wan ko idoti o gbedo ni iwe to gbedo mama mark sir gbedo ni iwe to mama mark because I'm going to ready ni igondo egon side lati gbe loma lo sile ejo be ni o ti fe waye ni last year awon lalodun kan lo so pe kan si ni suru tori ke ma lo ko ile ni ibi kan ki e wa ma lo golopa seyin ni local government won ma tele won golopa seyin kan ma lo ma raid adugbo adugbe chain won lo ma tiyan mo le illegally kanu won mo ofin ni o iberu wa lokan wa ni Nigeria yi ijoba eni ma tu ma dupe lowo yin rugbe se te gbe yen o eyin olori se loma ni dakun e se intense yen o dara gan loju te wa amo e gbe igbese e monitor awon company won yi ibi ti won ba ti lo kole won ye lo gbogun ti won be pe won fe gbowo illegally se aso to koja mo ni ki e gbori wo gbowo le ori be wole aya pe won ti mo se fun awon ara ilu yi kon se be fun mi kon se be fun ebi mi mo ni o ba ma da pe kon se be fun awon omo mi ehn you know gbogun ti mo so mi ba yin sin ba oluwa dakun fi da mi lare fi da mi lejo o ma n da gan to yan ba le se ru e so ti yin sin oluwa wa pelu yin o e ni sise bi e ba si fotito se olorun oludumare

mía, mi

Alamalo la ye, Alamalo la ye.

show for the day, and yet to say, but you FM 92.9.

0: kaabo pada eku 31 iroyin apapo nte siwaju o eku kale won ti se ifilole ibimo city boy movement nekun ward gbogbo nijoba ibile badagui ni ipinle eko pelu aro asodo awon odo lese kukuna lati bere sin ni toju bole bi eran awesu lati ma polongo ileto sileto agbo le sagbo le ni igbaradi lati gbaruku ti are Bola Ahmed Tinubu kiri ti otun ti won gbe da nile ba kari gbogbo awon eniyan lekun badagui adari city boy movement ni pinle eko mu yosore ogun lewe lo le waju ifilole awon iko na eyi ti won si se eto bura fun lati sise na dele doko en to ja adije duko igba keji gomina ipinle eko omo ba obirin dami lola sunayan james ru awon omo egbe na lati sise ki won si lo se gaya si aroye oro ti o nitumo ipolongo lori awon ise ti are Bola Ahmed Tinubu ti se le ni kon ma fi polongo loju na ati ba jejabo neto dibo to nbo lona na alaga ijoba ibile amuwo odo fi omo ba larin sanusi ru awon omo egbe city boy movement ohun lati ma se alaye lekun rere dese kuku kaye le ba mo un ti are Bola Ahmed Tinubu ti gbese lo le di Nigeria.
1: City boy, we're talking about every responsible, every reliable, every decent youth across. Even the power adults go over Papa Joseph go. I'm going to go city boy. You're welcome.
0: No rore, alaga ibimo un comrade Tijani Said ti gbogbo aye mo si seed of so pe city boy movement shile fun gbogbo orilede Nigeria lai wo to selu abi ti eya yo un to ba wa niwon gba to ti jobo orilede Nigeria o lanfani lati baruku ti re ti otun are Bola Ahmed Tinubu
2: ni awa ọdọ ti a ni igbagbọ pe ilu Nigeria ti gbogbo wa n reti ijọba ti o wa lori aga lasiko yi Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ti o bẹ ti n gbe ibadibiribi ni oriṣiriṣi reform lati ni fund ni o lati infrastructural renewal ni o pe ijọba yi ki a ma wo pain ko ika wo pe bibi lọsọma so yi gbogbo aba ni igbagbọ ninu ijọba yi city boy movement de jẹ movement ti o ni nkankan ṣe pẹlu ẹya bi ti mo ti wa.
0: Comrade Tijani Said seed of ru awon odo lati tara chasha mojuto card dibo PVC won keto dibo na ko to wole gbongbongbon ajo to mojuto eto ilera alabode ni ilu Eko to je ti madan dofo ilera Lashma ti gbe eto ohun de agbo yi ori omi community ni agbo iketo LCDA pelu anfani fun araalu lati ni ase si eto ilera madan dofo eti o ni gbe won lowo lo akowi agba fun ajo Lashma Dr. Emmanuel Lazamba so di mimo pe o se koko se pataki fun awon araalu na lati jamulo eto ilera madan dofo eti won gbe kale lodun 2025 ti won se ifilole re ni ekun ilu na to si tin su eso rere won ni erungba won lati je ki araalu lanfani si eto ilera ti o ni ni won lara eleyi ti o si je madan dofo ti o ni gbowo gegele lo Dr. Zamba so di mo wipe awon esi tawon gbo lodo araalu je ipenija fun awon lati se ju bayi lo loju na je ki araalu gbadun ilera to peye ajo to ngbogun ti ayederu ogun ato ojije NAFDAC ti fa awon araalu leti lati mo rufe awon ogun apakokoro ti won yo ma lo ninu awon eto ogbin won ki won ma ba lugbadi aisan buruku latara awon ogun apefon eyi ti won fi n pa awon jije eyi ti won ra ninu oja oso de mimo bi pe ofin ti de bayi enikeni eyan ke eyan towo ba mu o nlo awon ogun apefon lati ma fi pa kokoro ninu awon oko eyi to le demi araalu legudu ni die die ojogbon mojisola adeye to je adari ajo NAFDAC lo soro fan leti ohun bi apero awon niroyin to waye fun awon agbe aroko bodunde ata awon untaja ti won ta ewebe ati eso nilu Eko ti won lo dekun lilu chemical lati ma fi pa kokoro nu awon ohun ilu ogbin ti won ta faraadu dogun adeyeye so di mimo bi pe awon ogun bi paraquat ati atrazine ti o je ogun apa kokoro ti won lo ni won ti fi ofin de tenikan ko si gbodo ra mo ni ipinle ogun ipinle ondo ipinle osun ipinle oyo tori pe chemical na ti won lo lawon oko ati odo won agbe aruko bodunde ni won so pe owo re won bi million lona 100 mejo naira to si je pe akoba ni se fun ago ara ajo nafta ki so di mimo bi pe egberun meji ati 100 mesan o le meji merin bi la adorin katolu ogun buruku ohun la won ri gba pada lowo awon ti won ta e to si lewu fun awon agbe aruko bodun dewo na oro tire en to moju to awon ogun apakokoro na ajo nafdak dokita idayat mudashiru so di mimo bi pe ajo nafdak ti gegun bayi lati sise pelu awon agbe aruko bodun de atawon elegbejegbe ogbadogba to npese chemical jade lojuna ati ma se demi ara ilu legbodo nipa silu awon chemical ohun ile okere omo odun ogoji omo lede kenya to je parako yi onisowo kan la gbo wi pe o ti fi igba kan ko aisan ebola ni ilu DR Congo ko to ri po ririn ajo lo so orilede meji to si ti saare nbe ko to di wi pe won mo wi pe aisan ebola lo nbe lara re leyin ayewo fini fini lewu san Nairobi lo lede kenya won ti foju won wi pe ogbeni ohun je olohun ni pe leyin ojo meji to lo ni ojo karun osu ta wa yi lo lede kenya o won aisan na la popo gboji kan lo lede Congo to ti lo ko wale so orilede kenya won ni ti fese kan delu Uganda ti won si ti bere ise iwadi lawon ilu mejeji won ko to di pe gboji kan ewe o le ni egberun merin awon eniyan to ti rin ajo lati to ti rin ajo to ku aisan ebola ni orilede Congo ni odun kan soso won to si ti rin kakakiri agbaye o ajo to ngbogun ti atankale aisan nile adulawo ti dide fun ya bayi lati mo gbogbo bi ti omo orilede Kenya won rin ajo si laarin ose mefa to ti bere si ku aisan ohun ko tete mese kugbe re ko to di pe o di kari ile aso sugar o eyin eniyan wa gbagbepo alafia n lo papu tele daba soke orilede yeja gbe pelu re po ojuse gbogbo wa ni iroyin apapo ni ju bayi lo lati le se bond fm 92.9 keja ni pe le Eko ti to pe ajai lolo tu iroyin igba mi ta o pade Abdul Fatah ya Abdul Gafar so pe rere ni keja ka se o da
3: edumare lo diri ewa.

0: Hello. Ya gazi ya gazi ya hagi na ebi si akpo.
1: Is
0: na hagi banya Jehovah.
1: Yeah, banya Jehovah.
0: Ke ezigbo aha gi? Okechukwu. Okechukwu onye?
1: Okechukwu Emeribe.
0: Okechukwu Emeribe. Okechukwu onye ebe ke ebo?
1: Anyị na-ekwe aka atụmatụ onyere mmezu echichiri. Ana m ekelekwa ụmụnne m niile, ndị nke nọ n'ala Igbo. Ana m ekele ala Emeribe, Benatai Emeribe, and Teresa Emeribe, ka ndị nke Emeribe niile, ka Chukwu ekwe n'ihu na-enyere anyị, ka anyị makwara ya. Na-ekelekwa ndị chọọchị anyị, na-ekelekwa ndị kọsọma m niile, nnekwu m na-azụ ahịa. Na-ekelekwa ego nnweta bụ Jọọ.
0: Amen. Ya gazie. Ọ dị mma. Ka anyị onye ọzọ ohere enugo. Hello.
2: Hello.
0: Ya gazie. Aha gị n'ebe isi akpọ?
2: Aha m bụ Maazị Richard.
0: Maazị Richard ka nnụ. Ka ebe isi akpọ?
2: Esi m Ikeja akpọga.
0: Ikeja. Ka eke Ikeja dị taa?
2: Ikeja dị mma.
0: Ọ dị mma. A na-alụkwa?
2: A na-eme nnọọ.
0: Chukwu daalụ. Ngwa kele ndị chọ ikele enugo. Anyị na-eche akpọmoku gị, anyị ka na-agakwa n'ihu n'ebe ahụ na-emepe gị mma. Biko agakwala ebe ọbụla.

0: joke ki melo
1: ala ko joke koma koma ba
0: eh eh iba ki si apo ku ya
1: eh iba iba
0: eh eh ineba hazo ahia ki na ro ro eba ahu
1: ana ma ro ro na eba mti o
0: eh o di mma ya gazie o ngwa nkele ndi cho ikele
1: eh apo ikele munne mi and Michael Alago
0: Amen. Amen. Ya gazie. Oh, ndewo. Ndewo onye si ya jide nke oji ma na nke oji bi ihe dị mma. Ya gazikwara gị onwoke ọma ka ị na-esonyere anyị. Mgbe anyị ka nọkwa ebe a na-eche onye nke ọzọ. Hello. Gbada redio gị nke ọma biko. Ọ ga-agbanyụkwu ya.
2: Hello.
0: Si ebe redio gị dị pụọ kpamkpam.
2: Hello. Hello.
0: Biko oge ọbụla ị ga-akpọ anyị gbaa mbọ ka ị gbada redio gị nke ọma ma isi ebe redio gị dị pụọ kpamkpam. Ị gaghị na-ekwu okwu na-achọkwa ka ị na-anụ ihe ị na-ekwu. Ọkwa na ntị mmadụ ka ihe a na-ada. Wei. Ọ dịkwa na mma na ntị ka ị nabata onye nke a. Biko onye a na-akpọnụ gbada redio gị nke ọma ma isi ebe redio gị dị mee gịnị pụọ. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Gbada redio gị nke ọma o nne.
2: Okay.
0: Ị gbadala ya
2: ma.
0: Ọ ka na-eme mkpọtụ. Si ebe ahụ ọ dị pụọ.
2: Good morning ma.
0: O nne ndewo ka eke ime.
2: Ọ dị mma.
0: Ehee, ọ na-agakwa?
2: Anyị kere Chukwu.
0: O kedụ aha gị na ebe isi akpọ?
2: Aha m nwere Mrs. Ginika Igwe.
0: Ah, Ginika Igwe. Kee n'akụkụ ebe isi akpọ?
2: Alagbado.
0: Ngwa gaa n'ihu kele ndị ịchọ ikele.
2: Achọ m ikele nne nna nna m. Kelekwe ụmụnne m niile. Kelekwe ezigbo nne gị. Kelekwe gị ma ọma ka Chineke na-edowe ha ogologo ndụ na ahụ esi ike. Ekeleke ụlọ nwa ndị nke mere ka anyị wee na-anụta okwu ata. Ka Chineke nye unu ogologo ndụ na ahụ esi ike. Onye iro ahịa afọ unu, adịmụ ahịa afọ unu, ọ bịara ibu unu gbuo onwe ya. Onye chere unu ihe ọjọọ ka Chineke were ya nke chere ya back to sender. Onye ọbụla chere unu echiche ọjọọ n'ime agwa anyị na-aba, anyị na-atụ ka Chineke megide ha. Biko ọ bịara ibu anyị gbuo onwe ha. Anyị agbawa erimeri nke December, anyị agbaghị ọfụma, anyị emekwe ya. Kuzirikwa wee kelee Chineke, onye nke na-enye anyị ndụ ụbọchị taa. Kekele niile na mbuli niile na nsọpụrụ niile na adịmasị niile dịrị ya n'aha Jizọs.
0: Amen. Ya gazie. Oh, ka ị gọọ ka o inugo. Daalụ. Daalụ ya gaziere gị. Ọ dị mma. Bond FM 92.9. Ka anyị were egwu nke a wee nọdụ na ntị ntị oge.

0: Hello, onye na-ekwu?
1: Hello, oke mmiri na-ekwu.
0: Oke mmiri na-ebu ogwe. Ke ka ime?
1: Akpọrọ m akpọ.
0: Oke mmiri, ke ka ime n'ụbọchị taa?
1: Akpọrọ, arụ dị m, thank God.
0: Olu gị na-egosi na ahụ dị gị mma nnọọ. Ke ka isi akpọdo anyị?
1: Esi m kọmputa bleedi akpọ ọnụ.
0: Ebe ahụ ka ị na-arụ ọrụ, ka ị na-azụ ahịa kwa ya? Ya gazie ngwa nkele ndị chọọ ikele enugo.
1: Ok, biko asị ka nkene nwa m ụzọ ego ụpụta na-ekenekwa blood system, na-ekenekwa emoji blood system,
0: na-aga n'ihu
1: na-ekenekwa jiso tupu o diagbo na-asị ka Chineke bụ onye ụzọ mere ha azụ aha Jizọs.
0: Ami ndewo. Anyị na-echekwa akpọmoku gị n'akara 0706-316-1916. Akpọmoku gị ka anyị na-eche ngwa, anyị na-eche ya. Ọ bụ na ịkpọ onye nke a abatala, onye nke a dị n'ọnwa nkọ. Ya gazie, aha gị na ebe isi akpọ. Ogene ndị Igbo n'ebe?
2: Ojimolu.
0: Na Shomolu, ọ dị mma. Ngwanụ, kele ndị ịcha ikele, Enugo.
2: Emekere ugwu nne m ọhụrụ, ụmụnne m. Abịa ogologo ndị na-arụ isi ike.
0: Amị.
2: Ụmụaka m. Ndị ọrụ ikpo ka a na-arịọ n'isi ha. Ogologo ndị na-arụ isi ike.
0: Ndalụ o, Chukwu gọzie gị, Inugo. Ọ dị mma, ogene ndị Igbo, daalụ o maka ibunye anyị ukwu ekele n'ụbọchị nke taa. Anyị ka nọkwa ya n'imete gị mma n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9. Maka ndị ka na-esonye ugbu a, kpọọ n'akara 0706-316-1916. Maka osiladị, anyị anaghị anọ nkịtị, anyị ga na-agba egwu. O wee bụrụ ihe kwu ka a na-eme.

0: Gazi Ahaline onye ka nkele
1: awo oke chi na agba
0: ehe oge nwanne m ke kwan
1: adi mma ke kunu me
0: I do not ma ke bi si akpo
1: esi mo se di na agba
0: aha ngwa gani hu kele ndi cho ikele nula
1: eh ana me kele umunne mo kele nwanne mo ke ba aloy kele sibo to mo kele kunu ande bonde fm ne me kai we na anu ihe na eme ni o alma ti chukwu gozi unu o onye kunu mmaji gwaru mmaji o
0: naha
1: Jesus
0: amen otu anyị si gụọ kwuo ya ka ọ dịla anyị otu ahụ dịkwara gị nwa hello hello
2: hello
0: ya gazie ka onye nna ekele
2: onye
0: onye aha gị ọzọ
2: Albert Aniekwe
0: oh Albert Aniekwe ọkwa ya
2: esi m na yasi ọta ogun steeti
0: ọ dị mma mgbakele ndị chọ ikele inula
2: anụ na eji ohere a na-ekele obi n'igwe onye mere ka anyị dị ndụ n'ụbọchị nke taata na-ekelekwa ezigbo nwaanyị amụmụ Filomena Aniekwe na-ekele nwa na-ekwe niile ọbụla ma ndị nọ n'ụzọ ma ndị nọ n'ụlọ na-ekelekwa ezigbo enyi nwoke bụ Okoye brodo Okoye ebe ọ nọ na-anọ ya n'elu nwego ọzọ ọ bụ elova ọfọ bọn fm oge nnapụta ndị igbo daanị na-ekele ụnụ nwa bụ ndị bọn fm ụlọ elu anyị obi anwụrị ụbọchị ọbụla niile ọbụla so chineke ya ya gozi onye ọbụla niile n'agha jizọs onye akpụrụ tata na aya afụ echi n'agha jizọs
0: otu a ya gazie o ya gazie nọ nke ọma bond fm 92.9 eleghị anya naanị otu onye ka anyị ga-anabatazi tupu iji nọ nwayọ kwakọ maka ozi ekele nke ụbọchị taa maka na ihe ọbụla anyị na-eme nwere oge nke ya ka anyị na-eche akpọmoku onye nke ikpeazụ egwu ụdị ya

Gagazie onye ma na-ege ntị. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, ụbọchị Saturday, abalị nke iri n'ọnwa Ọktoba, afọ 2026. N'akụkọ ụwa nke taa, agwala mmadụ iri abụọ ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna anyị ma bụrụ ndị a tọrọ atọrọ nwere onwe ugbu a, ka ha jiri aka ha kwuo steeti ndị ha chọrọ ịnọ wee fee ala nna anyị. Ịnata mpempe akwụkwọ ikike maka atụm vootu amalitela kemgbe ụbọchị Friday, abalị 9 nke ọnwa Ọktoba, afọ 2026. Na mba ofesi, otu nwoke mgbara afọ 40 bụ onye mba Kenya, ma bụrụ onye nọrọ ọtụtụ oge na mpaghara ọrịa Ebola na kpamkpamkpam na mba Democratic Republic of Congo, anwụọla site na ya bụ ọrịa. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Mmadụ iri abụọ ndị ji otu afọ efe ala nna anyị, ndị ahụ a tọrọ ma bụrụ ndị nwere onwe ha ụbọchị Wednesday gara aga, ka a gwara ha jiri aka ha họrọ steeti dị ha mma ịnọ fee ala nna anyị na mpaghara Southwest nke ala Nigeria. Otu n'ime ndị nne na nna nwe ụmụ akwụkwọ ndị a bụ onye ngwara ndị nta akụkọ okwu mere n'ụbọchị Friday mere ka amata na a kwụrụ nde naira 6 n'isi otu onye n'ime ndị a tupu a tọhapụ ha. Otu nwanne otu onye ọzọ nso na ndị ahụ a tọrọ bụ Joy Zainab kwuru na ezinụlọ, ikwu na ibe na ndị enyi nyere aka tụkọta ego ndị a tupu ndị a tọrọ enwere onwe ha. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC azọkwa ụlọ nzukọ omeiwu steeti Lagos na ọgbọ nta vootu Badagry Constituency 2, Alhaji Oladunjoye Olatunde, a maara ka Olotu Oloyi, agwala ọha obodo ka ha gaa nata akwụkwọ ikike eji atụ vootu, a maara ka Permanent Voters Card PVC, dịka nkesa ya malitere ugbu a. N'okwu ya n'ọgbakọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC na mpaghara Badagry, ka ọ nọrọ kọwaa mkpa ọ dị dịka ụlọọrụ Independent National Electoral Commission INEC malitere ikesa ya bụ mpempe akwụkwọ ikike eji atụ vootu ụbọchị Friday, abalị 9 nke ọnwa Ọktoba, afọ 2026. Alhaji Olatunde mere ka amata na nke a bụ maka ndị debara aha maka atụm vootu malite n'ọnwa Ọgọst ruo n'ọnwa Disemba, afọ 2025, nakwa ndị debagoro aha mgbe gara aga ma bụrụ ndị anọtabeghị nke ha ruo ugbu a. Ị ga-echeta na ụlọọrụ Independent National Electoral Commission INEC mere ka amata na ọnụọgụgụ ndị debara aha maka atụm vootu n'ala Nigeria dị 100 ndị mmadụ na ndị mmadụ atọ, nke bụ 103 million people, dịka Lagos State bụ ya kacha n'ọnụọgụgụ, dịka ha nwere nde mmadụ 7 na 100,000 mmadụ 4, ya bụ 7.4 million. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC azọkwa aka na-achị steeti Lagos, Maazị Funshọ Dorati, emeela ka amata ngalaba 34 ọchịchị ya ga-agbado ụkwụ ma ya nweta mmeri na ntuliaka ga-eme n'abalị 6 nke ọnwa Febụwarị, afọ 2027. Ngalaba ndị ahụ gụnyere ịkwalite ụlọ obibi, ahụike, agụmakwụkwọ, njem, akụnụba ọha obodo na ihe ndị ọzọ. Maazị Dorati mere ka mata ihe ndị a nke ọ kpọrọ ọnọtụntụ, nke pụtara New Way maọbụkwanụ New Road. Ọ nọkwaziri ebe ahụ kpọlite Odoziakụ Tolani Anemashau dịka osote ya.
okwere mkwa irunye otu narị ụlọ n'iri ise n'ime afọ anọ ebe ndị mmadụ ga-ebi. Ọ gara n'ihu kwuo na ya ga-enye okpuru ọchịchị ime obodo ikike ịrụzi okporo ụzọ n'ogbe ha, tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ya bụ osote ya bụ Odozi Akụtụ Lani Animashewu kwere nkwa iso onyeisi ya bụ Funshodoti rụọ ọrụ maka mmepe obodo nke steeti Lagos. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Ụlọ ọrụ Lagos State Health Management Agency LASHMA amalitela ileba anya n'ọnọdụ ahụike ndị bi n'ime ime obodo na Agboyi Oriomi nke dị na kansụl mmepe ime obodo Agboyi Ketu iji mata ka ọnọdụ ahụike ha dị ma chọọ ụzọ a ga-esi kwalite ya. Onye Permanent Secretary nke ụlọ ọrụ LASHMA, Dr. Emmanuel Azamba, kwuru na nke a bụ iji hụ na elekọtara ahụike ndị bi n'ime ime obodo. Ọgbakọ Town Hall Meeting ahụ nyere ndị bi n'ogbe ahụ ohere ịkọwa ọnọdụ ahụike ha ma kwuo ihe na-echere ha aka mgba, ma tụkwa alo ka ụlọ ọrụ LASHMA ga-esi wee nyere ha aka. Ụlọ ọrụ a eguzobere n'ọnwa Nọvemba afọ 2025 site n'okpuru ụlọ ọrụ Eco Social Health Alliance amara ka Ecosha, nke bumnuche ya bụ ịhụ maka nlekọta ahụike ndị bi n'ime ime obodo. Dr. Zamba kwuru n'ọnụ mmiri okwu ndị bi n'ime obodo ahụ ga-enyere ha aka ịmata ka ha ga-esi kwalite ọnọdụ ahụike ha. Ụlọ ọrụ National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFDAC adọọla aka na ntị megide ịgba ọgwụ eji egbu ụmụ ahụhụ bekee kpọrọ pesticide n'ihe akọrọ n'ubi n'ụzọ edoghị anya, ma kwuo na nke ahụ nwere ike ibutere ụmụ mmadụ ajọ ọnọdụ ahụike. Onyeisi ụlọ ọrụ NAFDAC Ọkammụta Mojushola Adeyeye, onye nyere ndụmọdụ a mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu, ọ gwara ndị ọrụ ugbo na ndị na-ere ya bụ ọgwụ pesticide ka ha na-ere nke akwadoro nke ọma ma na-agbaso ezi usoro iji gbochie imebi akụkụ ubi. Ọkammụta Adeyeye kwuru na mmachi amachiri ụfọdụ ọgwụ pesticide ndị a, nke gụnyere paraquat, chlorpyrifos na azrazin, malitere rịị kamgbe abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026, ma kwuo na ha jichiri ọgwụ pesticide ọnụ ahịa ya ruru narị nde naira asatọ na steeti Ogun, steeti Ondo, steeti Osun nakwa steeti Oyo n'afọ 2025. Ọ gara n'ihu kwuo na agbata ọnwa Septemba afọ 2024 nakwa ọnwa Julaị afọ 2026 na ụlọ ọrụ NAFDAC anapụtala ngwugwu ọgwụ ndị a bụ paraquat dị 2,974 nke ọnụ ahịa ya ruru 147. Onye Director Veterinary Medicine and Allied Products n'ụlọ ọrụ NAFDAC Dr. Idiat Mudashiru mere ka amata na ụlọ ọrụ NAFDAC na ndị ọrụ ugbo na-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na ha na-eji ezigbo ọgwụ pesticide echekwa ihe akọrọ n'ubi. Onye Minista na-ahụ maka njem ụgbọelu Maazị Festus Keyamo emeela ka amata na ọ ga-emechi ọdụ ụgbọelu Sambakwe International Cargo Airport ndị n'Owerri nke steeti Imo abalị 25 zuru oke iji nye ohere maka ịrụzi ya. Nke a ga-amalite n'abalị 20 nke ọnwa Ọktoba afọ 2026 iji kwado maka njem n'oge Ekeresimesi. Maazị Keyamo kwuru na nke a bụ site na nkwekọrịta nke gọọmenti etiti, gọọmenti steeti Imo nakwa ndị ọnụ na-eru n'okwu maka njem ụgbọelu na mpaghara South East. O kwuru na ya agwala
Governor Hope Uzodinma na nke a bụ maka ọdịmma ndị njem. Dịka ya bụ minister siri kwuo, nruzi a metụtara idozi okporo ụzọ bekee kpọrọ runway nakwa ịgbatịkwu ya. O kwuru na gọọmenti etiti ga-akpọta uche gọọmenti steeti Imo maka ilekọta ya bụ ọrụ iji hụ na enweghị mkpọbi ụkwụ ọbụla dịka ya bụ ọrụ na-aga n'ihu. N'ikpeazụ, otu nwoke gbara afọ 40 bụ nwa afọ mba Kenya bụ onye ji ego achụnta ego anọọla ọtụtụ oge n'ebe ọrịa Ebola na kpamkpamkpa na mba Democratic Republic of Congo tupu ọzọpụ njem gaa mba abụọ ndị ọzọ, mana achọpụtaghị na ọ bụ ọrịa Ebola. Emechaa chọpụta ya na Nairobi, nke mere ka ọ bụrụ nwa afọ mba Kenya mbụ a chọpụtara mbutere ya bụ ọrịa Ebola, ma bụrụkwa onye nwụrụ n'abalị 5 nke ọnwa Ọktoba. Achọpụtaghị na ọ bụ ya bụ ọrịa Ebola n'ụlọ ọgwụ ndị dị na mba Democratic Republic of Congo nakwa n'ọdụ ụgbọelu ndị na mba Uganda nakwa Kenya, nke mere ka o siere mba ahụ na mba ndị a ike ịma ka a ga-esi amata ndị bu ya bụ ọrịa ugbu a, nakwa ka a ga-esi kwụsị njesa ya bụ ọrịa na mba ndị a. Ihe karịrị 4,000 anwụọla site n'ọrịa Ebola na mba Democratic Republic of Congo n'ime afọ a, dịka ụlọ ọrụ Africa Center for Disease Control mmachiri ndị ọrịa ịkpagharị na mba Kenya izuụka 6 ka e nwee ike ịmata ebe oke nsiri banye na akpanwa dibịa. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, ṅaṅụ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. A gwala mmadụ 20 ndị ji otu afọ efe ala nna anyị bụ ndị a tọrọ ma bụrụ ndị nwere onwe ha ugbu a ka ha jiri aka ha họrọ steeti dị ha mma ha ga-anọ wee fee ala nna anyị. Ịnata mpempe akwụkwọ ikike maka atụm vootu amalitela kamgbe ụbọchị Friday abalị 9 nke ọnwa Ọktoba afọ 2026. Anyị mere ka ịmata na otu nwoke gbara afọ 40 bụ nwa afọ mba Kenya anwụọla site n'ọrịa Ebola dịka ọ nọrọ ọtụtụ oge na mpara ya bụ ọrịa na kpamkpamkpa na mba Democratic Republic of Congo. Ekele m Temitope Ajayi na Chidimma Oparachekwe bụ ndị chịkọbara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee, ebe mụ onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị.

wetara gị ejije akpọrọ oshibego bụ ejije anyị ji akpọtụ uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ. Ọ bụ n'oge ndị igbo nke bond fm 92.9 dị na Lagos ka o si abịara gị n'oshibego nke taa. Ị ga-anụrụ ka nwaodibo bụ ebuka si wee na-ama ego oge ya mmiri na-amaghị na ihe ntị na-ata na ntị na-anụ ya tutu ruo ụbọchị iko ya juru. Isiokwu ya bụ nwata na-ata akara. N'ezie, nwata ọbụla na-ata akara

chetana nwa amadi a ka ha nwechara ihe mberede okporo zo na onwa ekeresimesi gara aga o se na ya akọchala okpo mana o mechakwa laghachi azụ n'ịkụ okpo kugba gabuzi ya na Tyson Fury ya bụ ịkụ okpo ga-adị n'abalị 12 nke ọnwa disemba nkwado ya na-aga n'ihu emere ka mata na ya bụ ego tiketi maka ịkụ ya iso kirie ya bụ ịkụ okpo arịala elu ọjị ma bụrụ nke kacha ọnụ bụkwa nke ndị mmadụ kacha achọ ịgbata kamgbe emere ka mata na puku pounds 13 ihe niile ọ join ha ncha bụ all of them maka ikiri ya bụ ịkụ okpo emere ka mata na nke ahụ bụ na anarị arụ ogige stadium ebe a ga-anọ wee mee ya bụ egwuregwu ka ọ bụrụ sambeya ka ọ dị ugbu a ka anyị tinye mụ na gị ga-etinyekọrọ ọnụ na ihe na-aga siwa ka mmata uche gị ka ọ dị banyere African Cup of Nation ya bụ African Cup of Nation bụ nke a na-agbawa afọ abụọ dimka nwere mgbe ọ na-abụwa afọ anọ a na-atụle ugbu a ma ga na-agbazi ya bụ Nations Cup afọ abụọ ọbụla ka ọ ga-abụ afọ anọ dịka esi eme ya n'iko mba ụwa ọ bụrụ na ị na-eso maọbụ na ịma ihe gbasara ya bụ otu CAF nakwa iji ha na ya bụ Nations Cup ha nọ na mba Kevade wee na-etinye ọnụ n'okwu n'ime izu ụka ịma ma ya bụ amụma ọ ga-aga n'ihu n'ime afọ abụọ ka esi eme ya ka ga-eme ya ka ọ bụrụ otu ugboro n'afọ anọ cheta na ya bụ Nations Cup bụrụ nke amalitere na afọ 1968 ma bụrụ nke emere ka ọ bụrụ afọ abụọ ma bụrụkwa nke ala anyị nsọtụrụ ọnụ ma bụrụ ikpeazụ n'afọ 2013 site n'aka onye nkuzi egwu bọọlụ Steven Keshi ajụjụ m wee bụrụ ịkwadoro ka ya bụ asọmpi Nations Cup na-abịa afọ abụọ ka ọ ga-abụ otu ugboro n'ime afọ anọ n'akara 0706-316-1916 ọ ya ka ị ga-eji wee kpọọ wee tinye ọnụ na ya bụ okwu ka m mata uche gị maka na uche onye adị ya njọ a sikwa na agwa otu onye hụrụ na aghọ eke kedu uche gị na ya bụ okwu gbasara Nations Cup ọ ga na-abụ otu ugboro n'ime afọ abụọ ka ọ ga-abụ otu ugboro n'ime afọ anọ kedu nke ka mma dịka e mere ya n'afọ gara aga a ga-eme ya ọzọ n'afọ 2027 kedu uche gị 0706-316-1916 ọ akara ị ga-eji wee sonye na nkịta wee tinye ọnụ n'okwu ma ya bụ Nations Cup otu ugboro n'ime afọ abụọ ọ ka mma ka ọ bụ otu ugboro n'ime afọ anọ ka m nwụrụ mmiri dịka m na-echakpọ m oku gị ana m abịa kpọghachi azụ n'akara 0706-316-1916 igbuo ya nke hello onye na-ekwu osisi igbo amaeze onye nke anyị kedu ka yaba dị asọmpi Nations Cup ọ dị mma ka ọ bụrụ otu ugboro n'afọ abụọ ka ọ bụ otu ugbo n'afọ anọ ọ dị ka bọọlụ ụmụnwaanyị ka bụ ọnụ mmiri okwu osisi igbo amaeze ọ sị na ọ ka mma ka ọ bụrụ otu ugboro n'ime afọ anọ ka ọ ga-abụ ịga ya ị mara na o nwere ihe gara mgbe a ga-agbụ ya ọ na-atọ ụtọ maka na agbawe ya otu ugboro n'ime afọ abụọ na ọ ga-adị ka bọọlụ ụmụ nwaanyị dị ka osisi igbo amaeze si kwuo ọbọkwa chinedu kwuru ma ọ bụrụ na bọọlụ ụmụ nwaanyị anaghị atọ ụtọ mụ ama ọkwa
0706-316-1916. Nations Cup. Okama. Otubo nafa buo. Kobu otubo nafa no. Anme chapo moku gi. Dekamreke mata. Kangom mire. Anama. Bia.

0: Kelengi makika happy woku gina bond FM 92.9 agana agoro na akuka nwanne nege ka jibu aka igai ni hu na batan nam dezoke yenku ugboro abu oburi wetere gi ihe omuma ya ikporo akuko negu ngwa nrunka
1: igbene kwutu na si na oba anya ahu begi ihe na asị ego bụ ihe si kpọọ ya ọzọ bụ na nwata amaghị ihe bụ agha na akpọ ya agha obi ụtọ ka m ji anabata gị n'ihe omume akụkọ n'egwu nke taa bụ ga anyị ji agụpụtara gị egwu ndị ahụ nwere akụkọ amamihe n'ime ha iji kụziri gị ihe na nke taa nke dị na otu egwu achịmka grup ga-agụpụtara anyị ọghọ na ahịa ndị na-esochi agha iji chetara anyị na ọgụ adịghị mma aha egwu a bụ ọgụ

Eziokwu onweghi mmadụ ọbụla uche zuru oke onye jiri anya ya hụ agha ga-achọ ịhụkwa ya ọzọ n'ihi na ọ bụ naanị mbibi ka ọ na-ebute ma n'ihu ma n'azụ biko tupu ị na-akpọkwa oku agha jụkwa ase n'aka ndị hụrụla agha na mbụ maka na onye na-aga ije bụ ode ọ na-ajụ ase n'aka ndị si ije bụ ode alọta n'ebe a ka nke taa na-akụrụ ọnụ sonyekwara anyị otu ugbu a izu ụka ọzọ maka akụkọ na egwu nke taa akpọrọ ọgụ doo sitere n'aka godi na achịmkwa grupu abụ m nna m ndị eze okoye cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ udo dịrị gị.

Divine Sina, Obeli Jewona, Ihom na nwere mmalite na enwe ogogo, ana m ekele gị, ka isi wee hapụ igwu okwu gị wee sonyere anyị kemgbe anyị malite wee ruo ugbu anyị na-apịa chizi. Maka na ndị asụsụ Hausa nọ nso, mmadụ dịka Usman nọ nnọọ, na-asị m ngọzi kedụkwanụ na asụkwa ya na ọ dị mma, mana oge nke ha akpụdebego nso, n'ihi ya ka anyị kwakọ nke anyị wee nye ha ohere ka ha wee nwee ike wee bata.

0: gaida Ngozi Nduce ita da abokan aikin mu kenan na bangaren Ibo sai in ci a sauka lafiya domin an shigo sashen Hausa na Born FM 92.9 da kenan GRA Ikeja masu saurare assalamu alaikum barkaku da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryen mu na Hausa to amma yau ma kamar yadda aka saba zamu kasance tare da ku daga yanzu har zuwa karfe 4 da rabi idan Allah ya yarda kamar yadda aka saba a madadin dukkanin abokan aiki Usman Tunau ke fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci to kamar yadda aka sani kowace rana asabar a daidai wannan lokaci rana ce da muke tattaunawa akan waɗansu muhimman abubuwa da suke ci muna to a ƙarya domin neman gyara da bayar ƴan uwan mu shawara kan yadda za a saita al'amura to a wannan rana ina ganin ya kamata mu maida hankali akan babban zabe mai zuwa na shekara ta 2027 wanda ya rage kimanin watanni 3 ko zuwa 4 domin za a yi zaben shugaban kasa a ranar 16 ga watan January na shekara ta 2027 a jiya hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta ko in ce tun a satin da ya gabata hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta ta hidda sakamakon kurkun rijistar mutane da aka yi a dukkanin fadin kasa a yayin da ta jero waɗansu muhimman jihohi waɗanda sun kai yawan ƙuri'a a Najeriya kama daga Lagos, Kano, Kaduna, Katsina, Bauchi, Bayelsa, Rivers da sauransu kusan guda 10 dai to amma ba wannan nake so mu yi magana a kai ba a jiya Juma'a hukumar zabe ta ƙasa ta ce ta baje sunayen waɗanda suka yi rijista a tashoshi daban-daban sannan akwai ɗimbin mutane da yawa a jihohi da dama har da Lagos waɗanda ba su karɓi katin su na zaɓe ba kuma sun riga sun yi to duk wanda ya san ya yadda kati ne na zaɓe ko kuma ya yi katin zaɓe bayan yayar bai je ya karɓa ba ko kuma bai yi ba yanzu ya kai shekara 19 ya je ya yi ko kuma nashi ya ɓata ya je ya sake yi amma bai je ya karɓa ba to yanzu ina iya ce muku wata dama ta samu domin hukumar zabe ta kasa ta baje dukkanin waɗannan katutukan zabe na miliyoyin mutane waɗanda ya kamata a ce an karba an rike a jira zabe domin jefa ƙuri'a kamar yadda aka sani wannan katin zabe shine zai baka damar jefa ƙuri'ar ka a lokacin zabe duk wata hayaniya da kake yi ba ita bace duk wani posting a social media wani surutu wani tacce ni ce wata zanga-zanga duk wannan ba shi bane abu mai muhimmanci shine ka karbi katin ka na zabe kuma ka tabbatar da lokacin zabe kaje fa ƙuri'a wani ci gaba da aka samu a bana idan har baka da katin zaben ka to kana iya downloading din takardar katin zaben ka ga internet kuma zaka iya amfani da ita ka jefa ƙuri'a kamar yadda hukumar zabe ta kasa ta bayyana kana zuwa idan ka san sunan ka da date of birth din ka za a yi maka printing sai a baka slip din ka kana iya amfani da shi wajen jefa ƙuri'a kuma yanzu haka an baje waɗannan sunaye a tashoshi daban-daban na hukumar zabe tun daga jiya Juma'a har zuwa yanzu har zuwa kuma kwanaki da yawa masu zuwa a nan gaba don haka duk wanda ya tabbatar da ya katin zabe bai karba ba ya tuntubi karamar hukumar yankin da yake inda ya katin zabe za a bashi zai je a yi bayani da wadi suna nai a bashi kati nai ko kuma a yi directing ne zuwa inda ake bada wannan katin domin ba cikin harabar local government ɗaya ba ne akwai wurare da dama da aka ware waɗanda mutane za su riƙa zuwa suna karɓar katin su da jihar ƙuri'a don haka dole sai ka tabbatar da ka karɓi katin zaɓe sannan za ka zo ka jihar ƙuri'a ko kuma kake da damar jihar ƙuri'a a babban zaɓe mai zuwa na ƙasa kar ku manta ranar 16 ga watan January na shekara ta 2027 yanzu muna September a ce September, October, November, December ko kawai yanzu muna October watan 10 sai a ce October, November, December yau 11 ga wata yau 10 ga wata kun ga sauran kimanin kwana 95 misali za a zo a yi wannan zaɓe na ƙasa to haka tun za a aka shiri ba sai an dawo ba duk matsalar da kake da ita game da katinka na zaɓe ka yi ƙoƙari ka walwale ta tun kamin lokacin zaɓe ya yi don kai ma ka zama ɗan ƙasa na gari za ka sauke nauyin da ya rataye a wuyanka ka yi ta ka zaɓi zaɓinka a ranar zaɓe a wannan mandu idan mun tattauna ko mun bayar masu saurare shawara dangane da wannan matsala lambar da za a same mu a cikin wannan shirin ita ce 0800 33 57 67 31 wato 080 33 57 67 31. Hello. To line na kai a hankali. Sipili ta ko sipili. Hello. Wa ke magana? Hello. Hello. Hello. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jinka Abdullahi kai karbe katin zabe
1: insha Allah dai amma ne hayyar su ne ba karbawa
0: to ina a ina kai
1: anan iya da mutuna ayo
0: to sai ka je loka gamin din ku ka karba
1: eh
0: to malama mun gode hello wa alaikum salam wa ke magana
1: kana magana Abdullahi
0: muna jinka Abdullahi kai karbe katin zabe
1: eh don satin da wuce ne da ake ne tare da wata za a fade kuma wanda ya wuce mu ta kira shi ne kace yana da matsala yake lalle akwai wasu da ke ku wadanda rufaru ba ne ake kira
0: eh
1: da'am Allah ne yake don Allah saka zata na gida na ba mai daki na kira da na ce ta kawo ma ita wannan take da yake ba ku ai kan in ka zo kai kana za a baka wani takarda haka
0: eh barai to mun gode kwarai da gaske. Hello.
2: Yawa, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
2: Kana magana da Alhaji Gada Mawaki.
0: Muna jin ka Alhaji Gada.
2: Ya, ina wai lafiya.
0: Alhamdulillah.
2: Listen, gaskiya duk wanda bai samu yayi katin zabe ba, kuma wanda na je bata kwa bin gaske dai kokare karba.
0: Kwarai da gaske.
2: Sabida bai kai kaman kwana ko kwana dari ma bai kai ba ina roko.
0: Nan da zabe ba kwarai da gaske. To mun gode kwarai da gaske.
2: Yawa na gode ina
0: yawa, da yawa. Hello.
3: Hello.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jin ka Sulaimani. A to ba ai ba kenan, ai kokari a karba. Ba wuce kwana 100 da kwana 96 ba ai zabe. To mun gode kwarai da gaske. Hello. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jin ka. To. Hello. Hello. Wa ke magana? Muna jin ka. To. Hello. Wa ke magana? Muna jin ka Allah mai yasame.
3: To na ga nawa lai.
0: To madalla.
3: To kamar mu da muka yi kuriya da ne mun ba ma gida ya rage gida.
0: Kuna iya canzawa in nan kuke son ku yi zabe kuna iya canzawa in kana da ita.
3: Haka yayin ba mun yi amma ba mu san ko kuma muna nan ne kuma mun bari ne din shiga wani.
0: Eh kai ai ra kai kuriya. Eh za ka iya canzawa daga intala ka zabi shi an gode kake so ko nan ka ga nan da kake so ka canza. Ai canza internet. Hello. Hello.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
4: Magana da Sulaiman Adam Muraya.
0: Muna jin ka Sulaiman.
4: Da fata kuna lafiya.
0: Alhamdulillah.
4: Masha Allah. Kalle na karba gani kamar ina da katin zaban tun ma yau she ma yanzu yana kai shekara 10 ma da nayi shi.
0: Masha Allah.
4: Ina da shi tun yau she tun inda nake ina tare da Alina.
0: To mun gode kwarai Sulaiman. Mungodi. Hello? Hello? Barka ya ke magana?
5: Yabu ne da shaka.
0: Muna jin kada Yabu.
5: Yanzu mu sani kamar idan mutum ya yi inda ya ce za ya je karba.
0: Eh. Hello? Hello? Wa ke magana?
5: Ibrahim.
0: Wa ke magana?
5: Ibrahim daga Jigawa, Ibrahim daga Jigawa.
0: Muna jin ka Ibrahimu.
5: Yawa to amma ina nan ne to kuma amma katin na da nayi a kan nan Jigawa a nan nayi kati na na abin nan. Zan yi ga wani da ne a wallahi haka.
0: Zaka yi zuwa wallahi sai ka canza.
5: Okay, yin yi zabe na
0: nan. Eh, sai ka zaben ka a nan. Yawa, amin amin. Hello.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
6: Kana magana da Salisu daga nan yayi waya.
0: Muna jin ka Salisu.
6: Eh, barka ya da Allah ya yi.
0: Alhamdulillah.
6: To masha Allah, ni ina da katar da yana da katar da ina a da muna fata Allah gwada mu ranar mu je mu dan bala wanda muke da.
0: To Allah ya nuna mana.
6: Amin.
0: Allah ya yi mana zabi.
6: Allah ubangiji ya taimaka.
0: Amin amin. Hello. Hello, wa ke magana? To muna jin ka
6: eh kan tsaya bana da wani to kuma dinka dole ya rayu
0: kana ya canzawa ga internet in ka je da masu hukumar zabe za su yi maka bayanin yanda ake yi eh hello hello
7: hello assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana muna jin ka Sanusi eh yaje wajen idan da ake yi wajen hukuma za su yi bayanin yanda zai yi yawa mun gode kwarai da gaske hello
7: hello
0: wa ke magana
7: ina yake magana
0: muna jin ka Ilyasu
7: ina nan haruka a jaran da ba
0: to muna jin ka yanzu kai karba katin zaben ka eh
7: ni lokacin da ya yi wannan bashi zuwa ni na ga ina da nan ina da dama da muka zuwa nan ni
0: da kwarai da gaske kamin lokacin zabe za a baje sunayen masu zabe sai ka je ka diba in kaga sunan ka eh insha Allah mun gode kwarai da gaske hello
8: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
8: Kabiru ne daga Kasango
0: muna jin ka Kabiru
8: ni na yi
0: na'am eh eh eh eh eh eh to shike da ai gogari a karba eh kwalai da gaske
8: to Allah ya kamata ku ai gogari a karba da shiryayyen
0: nan to Allah ya samu dace hello
9: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana Ibrahim daga
9: daga Eleko
0: to muna jin ka Ibrahim ya Eleko
9: to shi wanda bai katan ba amma yana nan nan
0: eh na da roƙe sai ka je ka duba yan baje sunan mutane zaka ga sunan ka ya da akwai lokaci da azu alƙa sunan mutane ga bango arun hoda kai sai ka je ka duba yan kaga sunan ka a ciki yes
9: a gida
0: kuma to sai da kaje hukuma jan hukuma da za su gwada maka yadda ake a internet a canza
9: ko wanne babba waya
0: eh ai da ai maka hello
10: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
10: ma me ke magana daga ajiya
0: muna jin kamalan lafiya kalau
10: masha Allah ni ba san kun nake magana ke ba ko ina gidan ke da kore
0: to saurara mu sai ka sake bugowa kawai mun gode kwarai da gaske hello hello wa alaikum salam wa ke magana
11: ina magana da hawaye margana irawo
0: to muna jin ka
11: eh to ni na da katin zabe amma katin zabe na ji ga wasu dai zan yi amfani da yana
0: eh sai ka je wajen hukumar zabe za su gwada maka inda ake canzawa a internet akwai inda ake canzawa a internet ka zabe an gode kake so da garin da kake so, da jihar da kake so, da local government din da kake so, da malum wanda kake so. Mun gode kwarai da gaske. Hello.
12: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke magana?
12: Ina magana da Sabiu gidan bola haje ka.
0: Muna jinka Sabiu.
12: Ko kuma kati na na arewa. Yanzu ya zan yi in yi zaɓe kuma wancan shekarar na yi shi nan a cikin shasha.
0: Ka baro shi ne a can?
12: Na baro shi ne.
0: Ka je wajen hukumar zaɓe, ka je inda ake karɓar katin zaɓen. Idan ka musu bayani da sunanka da date of birth ɗinka da shekarunka za su duba su baka. Yawa, mun gode kwarai da gaske. Hello? Hello? Hello?
13: Hello, salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu, wa ke magana?
13: Baba Usman ne daga Orile Ajeje.
0: Muna jin ka, Baba Usman.
13: To, alhamdulillah, barka da wuni, barka da aiki.
0: Yawwa, barka dai.
13: Yawwa, sannuwa.
0: Yawwa.
13: Yawwa, batun muna magana na batun katin zabe.
0: Na'am. Na'am.

0: sai da kai hakuri, kai hakuri canji yana zuwa in Allah ya yarda. A dai hakuri. 79 ba yaro bane. Nine guys are there. Ansu a yin zuwa ayin gaba kasa da banza ne shi ba kinga kira zai lawa. Ina ka katin. Mun Na'am.
1: To yanzu kuma ina nan Lagos kuma kuna da kafin da gida nan ke zarbe da gaba.
0: Tabbi, to wannan ka sai in ka je wajen hukumar zabe za su ga maka yadda ake yi a canza. Ana canzawa ga internet. Ka zabe jihar da kake so da local government da agwa da eh?
1: Ina tafiya
0: ka bar da farko, ina tafiya ka bar da farko wajen naban. Eh,
1: ran
0: ka je da za su ga maka yadda ake yi a jaridar demokradiya muke da ita da kuma jararran direbobin demokradiya ba za ka hada Najeriya da sauran kasashen da sun kai shekara 200-300 suna mulkin demokradiya ba har yanzu koyo muke yi har yanzu da rahiya ake yi duk wannan abubuwan za su wuce. Hello, hello,
1: hello, ina jinka ni da kamata daga power line kuma ba da yanzu a zan yi na je za a yi
0: baka da gadin zabe yanzu to ka je wajen su kai musu bayani za su fada maka yadda za ka yi. Nagode kwarai. Yawa. 08033576731. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
2: Ana magana da Mama Aisha.
0: Mama Aisha barka da fama.
2: Awu ne lafiya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya kokari.
0: Alhamdulillah.
2: To mun da muke da tsohon katin zabe zai yi aiki.
0: Zai yi aiki sosai kuwa. Eh masha Allah mun gode. To mun gode kwarai.
2: Yawwa.
0: Hello. 08033576731. Hello. Hello.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
3: Kana magana da Amiru
0: Wanzu. Muna jinka Amiru.
3: Baka da ya ai amuke.
0: Alhamdulillah. To mun gode kwarai da gaske.
3: Ina jin mahudu ne da ake tattauna akan magana katin
0: zabe. Eh kwarai da gaske, hukumar zabe za ka tafi rarrabawa.
3: Ah insha Allah muna na akai mun yi ma aje yana hannu.
0: To Allah ya nuna mana lokaci.
3: Kuma yana ba jama'a shawara ba wai ka sai yake zabe ba ka ga ka ba da addu'a.
0: Kwarai da gaske.
3: Ya sa hannu akan razon ta bayan Allah da rage ubangiji Allah ya hana mai kujera dai.
0: Amin ya Allah, mun gode kwarai da gaske. Hello.
3: Hello.
0: Wa ke magana?
4: Sani ne.
0: Muna jin ka Sani. Hello?
4: Hello.
0: Muna jin ka Sani, yi magana.
4: Hello, ba na ji. Hello.
0: A to ka hakura ka sake bugowa. Hello?
5: To kuna magana ga Umu daga nan a Oshodi.
0: To muna jin ka na Oshodi.
5: Eh ka fi zabe da bani da jai na ne ban da ni ko
0: ka je ka nemi hukumar da kake zauna a nan Oshodi za a ga maka yadda zaka yi. Eh. Eh. To mun gode, to mun gode kwarai da gaske. Hello. Hello. Wallahi na shi shi ma yayi tuku sai ka hakura ka sake bugowa muna. Hello. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana?
6: Jarabu ne daga Ketu.
0: Muna jin kashi Aibu.
6: Yawa ne na yi dawa a baya sare.
0: Na'am. Sai ka je wajen hukumar zabe za su ga maka yadda za a yi inda ake karba din nan za su iya canza maka a internet.
6: Amma akwai paper da aka ba ni ko na rasa paper.
0: Ashe to in ka san sunan ka cikakken sunan da ka bayar da ranar haihuwar ka. To za a yi ta maka da shi.
6: Insha Allah, ra gode Allah ya sa.
0: To mun gode kwarai da gaske. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Hello, wa ke magana?
7: Ismail Ibrahim, kana magana da Yabu Sarkiyano.
0: Muna jin ka da Yabu. Alhamdulillah.
7: Ya harkoki.
0: Alhamdulillah.
7: Allah Allah, muna da katin zafin mu muna jira ranar ta zo mu ba ku wannan muke.
0: To Allah ya nuna muna ranar zabe. Alhamdulillah. Hello. Mun gode. Hello. Hello.
8: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana? muna jin gayi su muna jin ka alhamdulillah a kan me
2: yanzu ana kada gangan
0: siyasa eh eh
2: idan sa sai yana da dama da siya dai wani zuwa ciki wani guri ai ko
0: eh
2: yo yanzu gaskiya da wannan biye bana
0: eh
2: ya kana duwa sabbi da da su da bakin bayar da
0: to ai hakuri za a yi insha Allah za a samu zaman lafiya
2: nai nai dan babba ta ci gaba shine yanzu ma ya yanzu ma nai batun kamar ma bazan kira ba wannan din magana da wannan ba Allah nan yayi wallahi ma akan sa nake
0: ku hakuri za a samu canji insha Allah za a samu zaman lafiya
2: Allah ya ba mana abun da yake
0: amin amin amin amin hello
8: hello sa
0: wa ke magana
8: Abdullahi ne daga nan sa sabo
0: muna jin ka Abdullahi
8: yawa ni ba ina da wannan ka turawa
0: to kai kokari kai zabe dan Allah kai mu
8: yawa ni na karbu na ba inda matsala da shi
0: mun gode kwarai Abdullahi
8: yawa kuma Allah ya dai ya wuce mara gaba
0: amin ya Allah
8: yawa Allah ya saka
0: amin hello
9: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
9: Abdullahi ne
0: muna jin ka Abdullahi
9: gaskiya ko ni magana ga mutanen nan da wannan dan fulani ne gaskiya maganan nan tana da tsosa dai wallahi abubuwan
0: nan eh abubuwan ba dadi amma hakuri ake yi
9: kwanciyar hankali ake yi ne baka da kwanciyar hankali na ta dade gare ka
0: za a samu kwanciyar hankali insha Allah Najeriya za ta gyaru
9: wallahi ina ga ma kai mutane ka san ba ni ba wallahi za tsare na bana ba kowa zai to shi ba da ka aito da baka aito aikin banza ne babu wani abu da za a yi ma in dai Allah dilla dai ka masa
0: to Allah ya rufa mana asiri
9: amma wallahi abubuwan
0: za a samu gyara insha Allah za a samu zaman lafiya muna fatan haka mun gode kwarai da gaske ba wasu rare ina gana anan zamu rasa aya a cikin wannan shirin domin ana nuna min cewa lokaci yayi sai dai ina karaba abokaina da ƴan uwa da kanne da iyaye maza da mata shawara cewa duk wanda bai karbi katin zabe ba yayi kokari ya karbi katin zabensa domin zabe ya rage sauran kwana 96 a halin yanzu kuma ana nan an fara ba da katin zaben tun a ranar jiya tara ga wannan wata na 10 da muke ciki a dukkanin kananan hukumomi da kuma wadanda su tashoshi na musamman da za a baje wadannan katutukan zabe kowa ya yi kokari ya karbi tashi duk wani surutu da wani fasting da zaka yi da wani abin da zaka ranta da wani haushi da zaka ji ba zaka iya huce haushin ka ba sai a lokacin zabe kuma babu wata dama da kake da ita illa wannan taka zabi abinda kake so magana tsaro kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro.
10: Ƙungiyar Abdullahi Al-Qaeda ta ƙasa na farin cikin gayyatar ɗaukacin al'ummar musulmi maso yafiyayyen halitta zuwa taron babban maulidinta na shekarar 2026. Maulidin zai gudana ne ƙarƙashin jagorancin babban limamin ƙasar Ghana kuma khalifan jami'a na ƙasar Sheikh Usman Nusha rubutu a ranar Asabar 31 ga watan Oktoban 2026 a makarantar sakandare ta Anwarul Islam da ke Agege a jihar Lagos da karfe 9 na dare zuwa wayewar garin Lahadi. Bugu da ƙari a ranar Alhamis 29 ga watan Oktoban bayan sallar Isha'i za a gudanar da karatun tani'a diwani Al-Burda da Ishiriniya a masallacin da ke daura da gidan Alhaji Ali Chairman na Abna'ul Faida da ke Markas a Agege. Ha kuma ranar Juma'a 30 ga watan Oktoba wato ranar Jajibirin Maulidin za a gudanar da sallar Juma'a da zikirin Juma'a a masallacin Tafida da ke Markas a Agege. Sannan a daren wannan rana da karfe 9 zuwa wayewar gari za a gudanar da majalisin bege na fiyayyen halitta. Masoya manzon Allah, kada ku bari a baku labari.

Kuma

لألك كن الرؤيات.

0: a gaida Dr. Mamma Shata Katsina ana tare da sashen Hausa na Bond FM 92.9 da kinan jiya Ikeja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu agogon mu ya ce karfe 4 saura minti 1 kuma lokaci ne da zamu kawo muku shiri na musamman tare da Dr. Nasa'i Mahmud garkuwar masu maganin gargajiya na Afirka garkuwa kuma mataimakin shugaban masu maganin gargajiya na Arewa maso yammacin Najeriya Dr. Barka da zuwa to doctor kai balaguro ka dawo mun tattauna da kai akan wadansu magungunukar ka samu a kwanakin baya to dan san kawo yanzu komai ake ciki ba da kai da customomin ka
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tunau magunguna da muka kawo al'umma suna jin dadi suna godiya suna yabawa da irin a gudunmuwar da aka kawo musu wacce take da tasiri wajen aiki akan dukkan irin waɗannan matsaloli waɗanda ne bayani akan su
0: na'am
1: kuma magunguna ana samun responding daga kowane bangare
0: na'am
1: ana samun sauki kuma ana samun waraka daga dukkan wani nau'in jinya wacce muka bayani kamar waɗanda Allah ya jarrafta da irin lalurori fannin da ya shafi shaytani
0: na'am
1: da kuma waɗanda
0: iska kenan na'am
1: da kuma waɗanda aka yi musu sihiri aka sabbaba musu ciwo ta hanyar shaytanin
0: na'am
1: da kuma wasu hanyoyi da ake bi wanda ake hada kai da iska da aljani a sa mai yayi sihiri a tura ciwo jikin dan adam to shi wannan maganin da nazo da shi wanda ake wanka da shi
0: na'am
1: to mutane suna jin dadin sa domin akwai mutumin da ya shekara sama da shekara 30 yana fama da irin waɗannan lalurorin amma ta sanadiyar wannan maganin Allah ya kawo shi wadakar abu
0: na'am
1: to kaga wannan taimako ne na Allah
0: san taimako kwarai da gaske
1: kuma har yanzu dai muna nan muna dan ci gaba da bayani dangane da su waɗannan magunguna da muka samu
0: na'am doctor bari mu waiwaya akan abin da muka saba magana akan sa wanda ya addabi musamman mutane mazauna jihar Lagos shine ciwon sanyi irin sanyi mai rike sassan jiki da kuma sanyi wanda ya shahi mata me zaka ce akai
1: matsalan sanyi ya kashi kaso uku
0: na'am
1: akwai sanyi mai bushi
0: na'am
1: abinda ake nufi da sanyi mai bushi shine wanda yake yaduwa a cikin jini
0: na'am
1: wannan sanyin yana da wahalar magani idan ba a gano asalin menene mai sababa shi ba
0: na'am
1: akwai sanyi wanda yake shiga cikin kashi shine wanda zai rike kafa ya rike baya ya rike jijiya ya shiga cikin jini ya daskarar da jini shine ake kiran shi da suna sanyi mai bushi abinda yasa aka kira shi da suna mai bushi a Hausance saboda na farko zai taba
0: kodar mutum
1: ya sa mata datti na biyu zai taba mafitsara domin nan ne wata hanya wacce take tara sanyi da kuma ruwa abu na uku tunau zai taba hanta shine muke kiran shi da sanyi mai bushi abu na hudu zai sabbaba wannan matsalar da ya shafi wannan dattin koda ko mutum ya rika jin masokiya ko makwibiya
0: a jikinsa
1: abu na biyar zai sabbaba rashin lafiya fannin da ya shafi daukewar sha'awa karancin ni'ima in mutum yana da iyali ba zai samu gamsuwa ba lokacin saduwar aure idan mace ce za ta rika fama da fitar faruruwa da ciwon mara ko kuma wani lokacin ya sabbaba mata mace ba ciki ba goyo sai jinin al'adar ta ya dauke ko kuma mace ta rika samun ciki cikin yana lalacewa ko kuma mahaifar ta rika budewa ta kirfewa ko kuma ya zamanto cewa mahaifar wani lokacin sai ta kulle lokacin da za ta karbi sako na wayannan kwayoyin halitta din sai ta rufe sai take karba to wannan shine muka kira shi da suna sanyi mai bushi kenan
0: na'am
1: abu na biyu akwai sanyin da kuma zai sa kaikayin jiki
0: shi ma wannan
1: kaikayin ya take wannan shi ma sanyi mai bushi ne yana iya taba ido ya rika kaikayi gani ya canja yana taba kai sai mutum ya rika fama da matsanancin ciwon kan da bai jin ba.
0: To shi kuma irin wanda kan mutum ke wanka hurhurhur ko gari-gari akan mutum.
1: Duk sanyi mai bushi din ne.
0: Na'am.
1: Shi ne wanda zaka ji ana kiransa amosani na kai.
0: Amosani na kai.
1: To duk sanyi mai bushi shi yake sa wannan abu.
0: Na'am.
1: sannan yana iya kama ya kama kwakwalwa mutum ya kasa daukan karatu ya kasa daukan ilimi ya rika yawan mantuwa ya rika fama da matsalancin ciwon kan da bai jin magani ya rika fama da matsalar jiri wani lokacin daga nan kuma sai sauka ga ido sai karfin gani ya ragu daga nan kuma zai kama cikin kunnuwa daga kunne kuma sai kama hakori to kaga sanyi mai bushi kenan illolin da yake a jikin mutum kenan sannan sai ya sa kaikayin jiki ko kuma ya saka wani lokacin jikin ya rika kaikayi in ka sosa sai ka ga ganin burdin kuraje burdin kamar cizan cinnaka kamar borin jini to shi kansa borin jinin shi ma wannan sanyi mai bushi ne idan mutum ya ji kafarsa ta rike bai iya tafiya ko bai iya takawa ko tafin kafarsa yana bala'in daukan zafi kamar yana taka wuta ko kuma ya rika jin jijiyoyin kafarsa
0: to kamar irin wani tsara ke rikewa kuma mutum
1: matsalar rikewa tsara ko kuma matsalar da ya shafi rikewar nan gabobi wannan duk sanyi mai bushi ne illarsa ta kai ga har zai iya tara jini a cikin jinin mutum saboda jinin ba zai rika circulation yanda ya kamata ba sai jini ya daskare shine zaka ji an ce aje ai kahu to wani lokacin idan ya dade sai ya sabbaba aje ai kahon kuma bayan ba zai daina ciwo ba tsarar ba za ta daina ciwo ba kan ba zai daina ciwo ba kafar ba za ta saki ba jijiyoyin za su daskare wannan duk sanyi mai bushi
0: to me yake haddasa shi
1: abin da yake haddasa shi matsaloli ne wanda yake da nasaba da sanyi wanda ake wanka da shi da kuma wanda ake sha ta fuskar ruwa mai sanyi da kuma fannin da ya shafi kankara da masu amfani da AC da waɗanda suke tafiya ruwa yana dukan su da wanda kuma ha kawai inda yake zaune akwai danshi a gurin
0: saboda yau da gobe
1: wannan danshin yana shiga jikin mutum da wanda suke kwanciya akan tile ko akan suminti da kuma inda suke da nasaba da inda danshi yake yawo to zai kamu da wannan sanyin mai bushi kenan to bara mu tafi kan zafi shi kuma
0: na'am
1: zafi kala biyu ne
0: na'am
1: akwai zafi mai dumama
0: mai dumama jiki na'am
1: abinda ake nufi da zafi mai dumama jiki shine jini ne zai rika dumama yana zafi domin ɗabi'ar jini shine ya rika gudu yana gudana a jikin
0: ɗan adam
1: bai daskare ba to lokacin da mutum yake fama da wannan zafin to zai rika dumama jini sannan kuma zai rika dumama jiki alamar shi shine zaka rika fama da kasala mutuwan jiki yawan bacci ko kuma hana ka baccin ma da a ciki zai hana ka baccin ma ko kuma wani lokacin ka rika fama da yawan zazzabi ko ka rika fama da matsaloli wanda ya shafi laulayi ya zama fitsarinka sai ya jaja jir ko ya zama yalo ko kuma wani lokacin fitsarin ma ya zama cewa tunda magangama ce nan mafitsara ta zafi to nan ma sai ya zama cewa kana yawan fitsari ko ka rika fitsari kana jin zafi ko ka rika fitsari kana jin kuna ko kuma ka rika fitsari bayan ka gama fitsarin wani ya rika dawowa yana bata ma kaya to wannan ma shallan illar zafi kenan mai dumama zafi mai dumama idan ya dade yana taba hanji kaga nayi bayani akan wata cuta babu abin da yake illatar da mutum irin cututtuka guda biyar na farko akwai zaki wanda ake sha
0: suga da sauransu
1: na biyu akwai matsala wanda ya shafi
0: kitse
1: na uku akwai matsalar hawan jini na hudu akwai matsalar ciwon sukari na biyar akwai matsalar shi wannan kwantaccen sanyin idan mutum yana da irin wa'annan to za su sabbaba masa matsaloli da yawa in kana da iyali zai hana ka sha'awa zai hana ka jima'i zai sabbaba maka rashin lafiya fannin da ya shafi jijiyoyin gabanka idan aka yi rashin sa'a ya zamanto cewa sai jima'in kai koma sati kamar cin kasuwar kauye to kaga an samu matsala kenan to duk mutumin da yake da hawan jini zai sabbaba masa wannan rashin lafiya din to yaya muka yi sai muka hada wani magani shi wannan maganin na hada shi da ginseng na hada shi da aloe vera na hada shi da cinnamon na hada shi da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyen maza da maza tsaye da dullu da kukkuci da farin makarho da bakin makarho sai kuma na hada maganin da wani abu ana ce mai rukuki shi amfanin maganin tunau yana kona shuga na shekara 30
0: a jikin mutum
1: duk inda shuga ya dade a jikin mutum sukari maganin yana fitar da shi idan mutum yana fama da zaki yana lalata kowane irin zaki ne na jikin mutum idan mutum yana fama da matsalar basir duk yanda basir ya dade a jikin mutum maganin zai kawar da wannan basir din da na ciki da na waje da kuma na cikin hanji gaba daya ka san akwai wani basir wanda ake cewa wai bai da magani idan yana fitar baya ko yayi tsuro to muna da idan mutum ya sha wannan maganin zai tsotse tsiran na ciki zai kuma tsotse tsiran na waje sannan idan da wani zaki a gurin ko wani maiƙo maganin zai narka shi idan mutum ya sha wannan maganin kaga bayan ya kona shuga din nan ya fitar da wannan sanyin ya fitar da wannan mataccen kitsan ya fitar da wannan matsalar amosanin wanda yake daskarewa to ka'ida ne sai ka jira action din namiji ya dawo ba wai sai ya sha magani ba shi aikin maganin kenan kowace irin cuta in tana da nasaba da wannan damuwar to maganin yana kawar da ita take kuma gaban mutum ya ci gaba da aiki yanda ya kamata haka duk mutumin da ya san yana dauke da lalurori masu nasaba da hawan jini ciwon sukari a sawa'un ciwon da aka sabbaba na hanyar iska ko shaidanu ko kuma a ce mayu ne suka yi asiri suka sabbaba maka rashin lafiya to mu muna bada wannan sabudu wanda ake wanka in aka yi wanka sannan kuma a jira ikon Allah a gani
0: dakto akwai wani abu da kasan mutattauna akai ne wanda ya shafi kananan yara
1: na'am
0: masu karatu
1: na'am
0: wajen basira da kuma fahimtar karatu daga yara ban san ko akwai wani abu da kuke a wannan bangaren ba
1: fannin da ya shafi lakani kenan idan mutum yana so a yi mashi lakani fannin wanda yaro zai rika samun ingantaccen ilimi in aka gaya mai karatu karatun ya zauna kwakwalwarsa
0: ba zai manta ba
1: to wannan lakani kenan shi wannan lakanin muna bada shi ga kananan yara ga kuma magidanta da kuma wanda yake bukatar neman ilimi da kuma neman karatu da kuma wanda Allah ya jarabce shi da irin yawan mantuwa ko kuma ya zamanto cewa yana fama da yawan kokonto yawan waswasi akwai na iska akwai na jifa akwai na shaidanu akwai kuma matsaloli da yawa inda suke sababa wannan abun shi yasa har yanzu ina nan a office ina wanda yake Abbatuwa a nan a trailer park gab da fada sarkin Fulani ga mai neman karin bayani zai neme ni a lambobin wayata kamar haka 0H0 34 30 0307 0H0 34 30 0307 zan maimaita 0304 0307 0304 0307
0: to doctor bari mu koma wani bangare tunda kayan maganin mayu a can baya ya ake yi ne idan aka gane mayu ya kama mutum
1: duk mutumin da mayu suka kama shi alamomin da zai gane zai rika muggan mafarkai mafarkin da zaka fara yi shine zaka rika mafarki an biyo ka a guci kana gudu
0: to
1: wani lokacin zaka ga kare ne ya biyo ka wani lokacin mage ce ta biyo ka wani lokacin kaga kura ce wani lokacin kuma ka ji an biyo ka kana ta gudu
0: kana jin tsoro
1: wani lokacin mutum ya tashi a fugice saboda wannan abun tsoron da ya gani a mafarki wani in ya tashi ba zai iya ƙara koma bacci ba wannan alamun mayu ne idan mutum ya kwanta bacci ya mafarki da mamata mutum ya mutu amma kuma kana yawan mafarkin wannan abun wannan alamun mayu ne mai idan ya so ya wulakanta ka to sai canja siffa sai zama kare ko ya zama tsuntsu wani lokacin ya hau kan saman ɗakin kama karkajin kama ana kiran sunanka wannan maye kenan maye idan ya tashi yana iya zama wata halitta ya zamanto cewa ya hau saman gidanka ya rika daiken asiri sannan kuma ya amfani da iska ya rika sa muku rashin lafiya ko kuma wancan ya kama rashin lafiya gobe wancan ya kama jigwancin ya kama a haka mai yake illatar da al'umma ba tare da mutane sun gane yanda ciwon mai ta yake a jikin mutum ba to dan haka idan mutum yana mugun mafarki ya kasu kaso kala uku akwai mugun mafarki na iska iskar mai ta kenan akwai kuma iska wacce za ta zamanto cewa wannan in ka kwanta bacci sai ruhinka kurwarka sai zamanto cewa ta tafi yawo a wannan yawon da ta tafi sai ta hadu da irin wa'annan mayin wa'annan mayin su ne wa'anda zai zamanto cewa in mutum ya yi bacci sai ya rika muggan mafarkai wanda zai yi mafarki yana saduwa da mace wata za ta yi mafarki tana saduwa da namiji wata matar za ta yi bacci sai ta rika ganin abun tsoro ko kuma ta rika ganin mafarkin ruwa ko ta rika mafarkin shanu ko ta yi mafarki jirajirai wani lokacin har tana shayar da jarajira wani lokacin mace sai ta rika fama da matsala na ciwon mara ɗabi'a ciwon mara guda biyu ce akwai ɗabi'a ciwon mara ta sanyi akwai kuma ta iska akwai illar da mayu suke sai su ajiye a mahaifan mace ta kasa haihuwa ko kuma ta haihu su kama ɗan ko kuma su kama uwar su kama ɗan ko kuma su kyale uwar su rika kama ɗan domin suna zuƙar jinin yaron har sai sun ga yaron sun raba shi da duniya wannan duk illar mayu ne
0: to akwai waɗanda kamar irin mata haka za su samu juna biyu sai a je a auna a shakun ba komai kuma su alhali suna jin wani abu a cikin jikinsu
1: wannan akwai matsala na shayatin da kuma haɗin gwiwa tsakanin mayu da aljanu
0: to
1: lokacin da za a je a auna to aljani zai ɗauke ɗa
0: ba komai a ciki
1: ba komai ba za a ga komai ba bayan ta tafi kuma sai a dawo da ɗa ka san iska tana yin haka sannan ana haɗa kai da mayu ya zamanto cewa sai a kwantar da cikin shine zaka ji an ce kwantaccen ciki sai a je a auna ba za a ga komai a cikin ba ko kuma ana jin motsi a cikin amma kuma jinin al'adarta ya ɗauce babu alamar saboda yanayin yanda mayu suka yi tasiri a mahaifar tata sai su hana ta haihuwa kuma cikin ya kwanta kuma aje ya auna kuma za a ga cikin ba to wannan sharrin da mayu suke haduwa su yi sihiri da su da shedanu kenan to da haka duk wanda yake da irin wa'annan matsalolin zai zo guri na ina dauke da na'urori na gwaje-gwaje wanda za mu sa na'ura mu auna mu gane ciwo mu gane rashin lafiya mu gano damuwa mu tabbatar da irin nau'in jinyar domin shi ciwo kala biyu ne akwai wanda ake gani akwai kuma wanda ba a gani wanda ba a gani shine fannin da ya shafi iska
0: na'am sai dai alamun sa
1: sai dai alamu wanda ba a gani shine matsalan mayu wanda ba a gani shine matsaloli wanda ake hada kai da masu sihiri a tura iska ta zo ta sa ciwo a jikin mutum a sabbaba rashin lafiya kana da hawan jini an je an auna an baka maganin hawan jini amma hawan jinin yana ƙara hawa kana da ciwon siga an auna an ga kana da siga din an baka magani kuma sigan yana ƙara hawa kana ɗauke da matsala wanda ya shafi ɗaucewar sha'awa kana zuwa kana siyan magani amma magani baya aiki kana dauke da matsaloli wanda ya shafi ciwon kafa ka taba karewa kashin yana ma ciwo sama da shekara 30 kana wahala to duk irin waɗannan matsalolin muna dauke da na'ura wacce zamu auna mu gane sannan kuma a bada magani da haka duk mai son gani na ina nan a Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fada sarkin Fulani ko kuma mutun ya neme lambobin waya ta kamar haka 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: dukan saurari waɗansu masu maganin nuka ko kuma mutane da ke yawan zuwa wuraren masu maganin nuka a nan cikin garin Lagos ganin irin halin da ake ciki na matsalar karancin kuɗi da dai abubuwa ban san ko akwai wani tanadi da kuka yi ba wanda za ku yi masu sayan magani sauki
1: kamar yanda mutane suka sani a yanzu muna ba da magani kuma ana sauƙaƙa wa al'umma domin mutane su amfana daga irin magungunan da Allah ya mana baiwa kuma muke bayarwa da yawan jama'a a nan jihar Lagos suke jin daɗi kuma muna ba su magani suna farin ciki to da haka duk mutumin da ya tashi yana son magani ka zo ka faɗi irin lalurarka ka zo ka faɗi irin damuwarka ka zo ka faɗi irin jinyar da kake ji a jikinka sawa'un na faɗi jinyar ko ban faɗi jinyar ba to idan ka zo muka auna muka gani to in Allah ya yi da duk irin nau'in jinyar da kake gani ba za ka warke ba to za mu baka magani kuma Allah zai warkar da kai domin babu wani ciwo wanda bai da magani sai da Allah ya saukar da jinya kafin ya saukar
0: da magani sai dai in baka sani
1: sai da Allah ya saukar da magani kafin ya saukar da jinya sai dai in mutum bai sani ba to shi yasa duk mutumin da yake so ya ganni muna dauke da na'urori na gwaji wanda sai mun sa mun auna mun tabbatar idan matsala a ido take za mu gani idan matsala a kunne take za mu gani idan matsala ce wacce take nasaba da shaydanu ko miyagu ko mayu ko kuma sikiri ne aka sababa sikiri to sai mu auna sai mu gano sai mu bada magani idan kuma lalura ce wacce ta shafi maza masu daukewar sha'awa wanda gaban su ya mutu wanda gaban ya kankance wanda ya taba yin istimna'i wanda yake fama da matsaloli na rauni fannin da ya shafi gaban sa ko kuma rashin haihuwa ne na sikiri ko rashin haihuwa na matsalar mahaifa to duk muna bada magunguna fannin da ya shafi wannan damuwar kuma muna bada magani ana samun waraka Allah yana kawo sauki akan irin wannan jinyoyin daga duk mutumin da yake son gani na ina nan a office ina wanda yake abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga mai neman karin bayani sai nemi na lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 0307
0: so Dr. Kayumu ci gaba akwai wani bangare da nake so mu dan taba akai ban sani ko kuna samun mutane masu irin wa'annan matsalolin wanda ake fama da su shi da ake kira farfadiya shi ita farfadiya ainihi ciwo ne iska ke haddasa ta ko mayu ne ko kuma ya abin yake
1: farfadiya guda biyu ce tuno
0: na'am
1: akwai farfadiya ta iska
0: na'am
1: bangaren da ya shafi shaydanu kenan
0: na'am
1: wanda mutun yana tafiya
0: za su buge shi fadi na'am
1: wani sai yana bacci zai rika tattauna harshen sa sai ya tashi lokaci ɗaya kuma yana baccin za ta sake shi akwai kuma wanda farfadiyar tasa ta shaye-shaye ce
0: to shaye-shaye mana
1: saboda ta shaye-shaye wanda suke amfani da kwaya ha kawai za ka ga kwaya ta kifar da mutum pat ya
0: faɗi
1: to wannan farfadiyar ta kwaya ke da to idan mutum yana da farfadiyar ta kwaya to akwai maganin da za mu baka wanda zai narka wannan kwayar da ka sha shikenan sai ka daina wannan
0: farfadiya
1: wacce ta tare a cikin kwakwalwar ta zaba kwakwalwar idan kuma bangaren da ya shafi
0: iska ne
1: ta iska ce wanda aljanin zai zo lokaci daya ya kada mutum ko kuma kana bacci kawai ka kama tauna harshenka ta zo maka ka rika fitar da kumfa a baki to shi ma akwai maganin da muke bayarwa wanda kuma ake samun waraka idan kuma fannin da ya shafi rashin lafiya ne na kwakwalwa yake kawo wannan faduwar ko iska aljani ya buge mutum lokaci daya ko ya buge mace wani lokacin har sai tsiraicin ta ya fita ko kuma ha kawai lokaci daya ciwon ya zo ya shiga jikin mutum to ina bada magani kuma ana samun waraka da izinin Allah dan haka matsalan da ya shafi ko a jefi mutum ko makiya su sawo ka a gaba ko kuma makiya su zo su rike maka sikiri suna jifanka su kunna taurarin ka ya zamanto cewa kana kasuwanci amma kullun babu ci gaba a kasuwancin ko sai ka fara kasuwancin amma kuma sai ya zamanto cewa an raba ka da jama'arka to shi ma wannan nau'in sikiri ne wanda ake sikiri na lalata rayuwa to muna bada magani ta fuskar da ya shafo innan sikirin farfadiya cutar kaba matsalan ciwon koda matsalan ciwon hanta matsalar hawan jini matsalan da ya shafi kwakwalwa da kuma matsalan da ya shafi ciwon kafa
0: na'am kafa mutum
1: ta kafa ta rike ko kowane irin fa sanyi ne bara in gaya maka tunan akwai mutumin da ciwon kafarsa na jifa ne fa
0: to ba sanyi bane
1: ba sanyi bane jifa ne zuwa akai aka je akai masa sihiri aka je aka binne a cikin tako ko aka binne laya akwai sihirin da za a yi kana tsaye za a dauki hularka ko kuma dauki wandanka ko a dauki warin takalminka a je a masa sihiri akwai sihirin da inuwarka kawai inuwarka za a yi bi kasin inuwarka a je a maka sihiri da shi akwai sihirin da za a yi maka a zuba maka abinci ka ci akwai kuma akwai sihirin da za a yi maka a je a sa laya a ruwa to sai kafa ta rika ciwo sai kafa ta rika zafi sai kafa ta rika ciwo tana daukan zafi tafin kafa ya rika ciwo akwai kuma sihirin da za a yi a je a sa a garkashin murhu da an zo an kyattauta shikenan ka shiga masifa sai ciwo sai rashin lafiya ba za ka taba samun sauki ba har sai an kashe wannan murhun sannan za ka ji ka dawo hayyacinka wannan nau'in sihiri kenan ta fuskar sihiri kenan ta fuskar jifa kenan to dan haka duk mutumin da yake dauke da matsalar rashin lafiya idan ta iska ce ko ta jifa ce ko ta shaidanu ce ko kuma ta sihiri ce na maita to ina bada magani kuma Allah yana kawo waraka a irin wannan nau'in jinyoyin to bayan mun karya wannan sihirin mun bada magani wanda zai warware wannan sihirin to sai kuma ayi mutum dafa sai ai masa jalabi saboda ido ido na mutane masifa ne kambun baka na mutane masifa ne yana lalata dan adam to dan haka muke bada wannan magunguna da nayi bayani musamman wannan sabulin da na kawo wannan sabulin tinau yana da mutukar muhimmanci ga rayuwar dan adam na karya sihiri ne na lalata jifa ne
0: doctor kabi mu sallama da kai da yake daga lokacin halawa
1: na'am
0: yaran da ke tasowa suna shaye-shaye da sauransu zaga iyaye da dama suna yawan korafi akan matsalar da ƴaƴansu suke ciki wanda kaga an dauke shi an tare shi arewa kamar mahaukaci ban san ko akwai irin taimakon da kuke bayarwa ba a wannan bangaren
1: duk yaron da ya lalace dabi'ar sa ta lalace ya koma shaye-shaye yana shan kwaya ko yana zuwa yana shaye-shaye waɗanda suke gusar da hankali ko shaye-shaye wanda yake gusar da dabi'a mutun ya koma ya rika zagin iyayensa bai ganin kowa da mutunci ya daina sallah ko kuma mutun ya zawanto cewa ya lalace dabi'arsa ta gurbace to muna bada magani wanda kwayar da aka sha za ta lalace sannan idan iska ce ma ka san akwai sihiri wanda ake yi wanda zai lalata dan adam ha kawai za ga tsoho ba ma yaro ba ha kawai tsoho ya kama shaye-shaye
0: kwarai da gaske
1: sai ka tambaye sai ce bacin rai ne kuma jifa ne ha kawai zaka ga yaro mutumin kirki amma an lalata dabi'arsa kawai yana shaye-shaye
0: lokaci
1: guda kawai ya canja to idan mutum yana fama da wannan ya zo akwai taimako akwai dafa'i akwai lakani da muke bayarwa na daina shaye-shayen sannan duk mutumin da muka bashi wannan dafa'in akai mai wannan kafin to da izinin Allah ba zai ƙara koma yar gidan jiya ba ma'ana ya ƙara koma wannan gurɓatacciyar hanya ta shaye-shaye ba insha Allah da haka duk wanda yake son gani na sai same ni a nan Abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ko kuma a lambobin waya na kamar haka 08 0 3 4 uku sifili sifili uku sifili bakwai 0H0 34 30 0307.
0: To madalla masu saurare anan zamu da aya a cikin wannan shirin na musamman kuma da shi muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da misalin karfi 2 da rabi idan Allah ya kai mu zamu saki hadewa da ku yanzu ka amadarin Dr. Nasa'i Mahmud Usman Ibrahim Tunau ke cewa

Padorawa gẹgẹ bi eka ijọmọ Oluwabi ori nbe ni lagodo asayan oro ati awọn ipolo te sowo fun o na le ma gbo lati sisin lo eto yi wu mi o na ni a ma no nbe awọn olotu awọn atokun eto gbo le ma gbo Olaide Olorun oje pelu Sekinot iyawo agbara aya Kisode agbara to gbe nkan anu gbo le ma gbo lori eto eyi wu mi eyi owo e ti mo be se ma se awọn iko wa koni gba iko wa yo gba o na lu nje eyi wu mi eyi owo lati ile ise Bond FM 92.9 oruko mi o yi pada Olumide Olalere loruko temi be si pe mi ni Olumayeti omi eko eko ni oya eto eyi wu mi ni bolowa wa teri gba

0: wipe ara aye le wipe sekile kolon ba mi sanu gbogbo eyin ara le patapata pogodo te ngbo mi eh number e yokan isoso ohun na le mi fi ma pe wa ikede ni ipolowo ni lori eto yi gbogbo eyin ti e ni nkan si meji te fe polowo abi e ti e ni awon mi ala won onoja ta won fe ta sugbon e wo kon le yin yen we gbe le yin yen ai ba mi wo computer wa nbe yin eyen send address yen se mi emi a lo ba won so awon kan se be ni jejo won se be ni jejo mo de ti gbianju lati yoju si won lagbara olohun eh gbogbo eyin te se be ti e gbianju lati gbo wa te de tun te te fi fe ho si wa eh mo dupe lodo olohun olohun ba ndupe fun yin eyin ta yoju si na te ni e ma ma tele wa bo lori eto eyi wu mi bo ba se lo si pe e ma kan si wa e kan si wa eyin na te je pe ti se be na e dakun e se be to ito olohun e pe wa sori ikede ipolowo ni eh oku agba ni mc ni alagado alaga joko ise ti wa ni awa lawe bolodo isetan awa la bolodo ife loju o pe number yen fun won
1: ko ba ti mo pe number yen 0815814216 number te ma fi pe se boye fe gbe polowo wa ni o abi e fe wa darapo mo wa lori eto yi e fe ka fi ti wa gbe ti yin laruge e fe ka wa na fi ke fi ti wa na gbe ti wa na laruge so
0: awon to pe wa wole le ni
1: adupe lowo awon ololufe wa omolara miss court e ko re pe
0: miss court pe lo nja pe
1: omolara lati ikorodu felix olasukomi lati igodo iyabo salami lati ibafun mr moru lati alakoko mr shitu lati merun be ni mo de ri miss court yami morade
0: ke akiyanju lati ibanko le mo se wa ri eyin ti e pe wole ile ni e test message ni te ba test message en to fun wa card a le mi le fenu so fun won pe yin bayi lo pe wole afi te ba test message la wa macro shot la ma send si won eh lagbara olohun to ba ti wa di ose to nbo lagbara olohun gbogbo eyin ti e ngbo mi e mu nkan jo bi mi ke mu pade mi ni o
1: be ni o ma loud
0: ah e mu pade mi ni e je ka so se ri card ti mo fe fun awon eyan le mi mu fe fi fun won fun fun ka eh ojo bi mi ni mi ya so wi pe ka fi se ojo bi mi ni ipa won gbo ti mama wa yabode to bere card ni ijejo mo nigba te de fun mi ko si ti mo fe fun won igbolowo ni o je koko o je gbogi lori eto yi sugbon to ba ma fi ti jo mejo emi omo yin olaide olohun je ma tun ti lekun sowo so mo salafi ara si ojo bi eh fun mi ni nkan ojo bi mi o an gbadun ni ko to e je kemi na je kin gbadun ara mi e je sekinotu se mi fe surprise ori Facebook o
1: ma fo ya mi
0: moto ni mo fe o ke fi se surprise fun mi
1: pelu ogbo na
0: Olorun ni
1: ati yawo ati baba omo elomi ni bi taye edun de leyin to ba te password taye o le ranti a tu wa ya pattern gbagada amu www e ma wa wo pe ki lo de leyin a tu wa lo fingerprint leyin fingerprint a tu lo face ID
0: lori
1: ki lo sele
0: sogun laye ni eni yen si won ni di lati gba owo jade nsin o wa lo hospital won ri gba jade
1: ngba ta se ju po to ti lo gbogbo e
0: e jo to wi to lo awon kan na fi eri ranse si mi o wi pe omo kan na se kan wi pe e lo gbowo parent e wi pe gba o mu ya yen sick be ni sugbon olohun ni je ka ko sowo toni to ba ko waju si e ko ta to ba keyin si e ko ta to ba ti ku won nikan to re are pa emi akon keko mo pon iso ma gbo ti ku yo ma gbo jo ku po nlu emi abajin lo lokun ne lesin ake ku yo mo se lo ba te joko to nikan aji fagba ta o baba mi ori faje mo nikan won wa ku pelebe mi lo ma gun yo pupa fa le jo pupa oju nta le joju tun yan lodo awon kan lo mo binu fori so gbo wu iyan na tin fo yan
1: fonu re abi suru bo se lohun like mi elenu ni o ta ba ti pari program lati ma sowo bayi pe
0: no ko legit ti wale ati ibrahim o ni fowo
1: wo ta ti o le

0: ma kura lẹyin ti wa ile ise bọrọ fm 92.9 pelu lori oda ni ton tesiwaju niro lati ni ojo kewa nu osu kewa odun 2026 ojo to lapo to nitumo na tun ni bọrọ tori e gan lo mu ki ko chelsea the blues ko ma fa awon ya tori pe laide olorun je o se program eto re dun oni gbo nu ibrahim na wole bele ni wale ke o buye kemi aki lo sele goal po nu awon le ni tawon ni ka wo bi marun ni won lu alatako lalu baje ah se alaye pe won logo le olore mu sugbon le ni o dun ni gbo nu bakan na iko arsenal won gbeyanju won ja olugo ni tori pe iko yen na do koko side fun ifasosan le ni ni ti epl won lu leeds united to jalejo nile won ni meji si ekan lati gba ami meta kon le ba tesoke siwaju ninu ifesose ni to gbona lati oke okun ni ti epl yen ko ro ko iko odu oga bai so lo lo yi ni ti orede nigeria awon na tin dano ya alatako won awon ori o kwara united ni abala akoko to fin se oga e gba awon royin olokan ojo kan papa julo labala re ballu ni ti ballu aju sinu apere ati tabili na erori kankere kama si table tennis pelu aso lo ba mi alawura bi basku ba si gba awon na ni out fire are no anfani ke ba da si eto ni role yi pelu aso lo mi na lo mo yin ore lo lufe inu rin solo udin legit ni gege bi asami emi nkan kan mo ile agodo
1: be ni e kuro le eyin ti wa eyin ibrahim olalekun ib sport le mi nje e kuro le bawo ni opin ose yin se nlo se en gbadun en sundun se gbogun kan si tori emi gbadun emi ba latari pe world champions lo ko je kini won se kini e fun awon latakun won pelu ayo marun si eyokan o je ka mo pe international break yen o gbodo ma ri be na tori international break yen odidi ose meta ni gbogun a fi duro ta fi wo pupo na awon eyan ko si awon eyan pupo don like international kini yen sugbon a ni choice na ni olukaluku gbodo se kini ko lo je orilede baba won ko lo se kini yen fun won o de ti se o ti de pada bayi arsenal wo ko si de bile ti se so pelu ayo meji se eyokan ayo ye kokoko be daru mo loju sugbon je ko mo pe champion na ni champion je ebe ni chelsea na de ti se kini yen tu pelu ayo marun si eyokan aston villa won ati brentford meji meji brighton o foga won sunderland pelu ayo meji si odo to fi kamole o na ni ayo meji si odo ipswich o na fulham pelu ayo meji si eyokan bi la di se so lekan kin ki le di ti leyin pe igoruri city abala akoko na wa o lu kwa united lo pelu ayo meji si odo pelu rangers bees ohun ati niger tornadoes ayo odo odo la won meji on tasila ran be le se lo nbe
0: o da to ba ri be bo se nta o mi odo na bala be ye ki ma so fun yin pe iko manchester united o lu mi de o lu mighty wa la wa o ori la go wa bo eyan ati iko tottenham e ma mu nkan le la ara yin inu ile ma yun na si ni o ti sele se ko ni jalejo ran ni le wo bayi ipade di ori odan ni 90 minutes ni Old Trafford ngba to wa koju ara won tori pe taba ni ka wo ni ka wo dada o ti di bi odun meji bayi o toto seyin ti ko Manchester United ti fi itan bale ti won ti lu alatako ni mi ife so se marun le ale ata mo si 5 consecutive winnings seyin odun marun bayi lo pe bayi ni to je pe ikonu awon olulufe won to ko nsori jati jati ngba na to sa ma nso fun mayi pe leyin fe se marun to ba ja olugori o se ma jenu ohun na lo se gbede lana o si geke lori e pe ani sare man united po odun merin odun meji ototo ti won ti ja olugori ni marun le ale ra pe ohun to lori ohun ti se po si inu ohun se dun o si geke lana de pe yes ohun te saju pe o dun won ni sugbon leni won koju iko tottenham ni Old Trafford la go marun abo ki lo ma sele ti won ni da won lagboju na bayi
1: abi won
0: ni
1: bawo mi gbogbo yen gan ni o je ki mo ayi ti a wi lu
0: re emi je ti wo ko re ku won da abi edubile kon ti e kon da
1: ni
0: be ki won ba genu yen ku won ko de e o re ti gbayi de bayi o lo wa liye bi to
1: lo wa bi e da bi le get da bi le win in 5 match e bayi
0: o gba no be ke
1: o mo e ma lo ko si nkan to fe ma se kini money
0: n to si fi n taja to fi n ran ni yen o pa ko ti mo pe to ni internet bo se n wo ti e ni yen
2: ojo ti n gba ibrahim seto lo te ni o
0: bi o sote ere bọọlu ki dun oni je pe ọpọlọpọ n saba wo nle won a gba le bọọlu lọ le woran pe kawon lo gbọ bi se ma lọ si lo je pe a so ti ara wa ni arsenal yo so je chelsea gba mi tesa pe jọta e a tu baruku ti pe ko ti e bọọlu lakara ko be on tripo fe do on fe bo soke do ya ka so so ba won wo ra won ni
2: to ba le wo lo to iko chelsea lo ni otejo
0: chelsea arsenal barcelona madrid awon to wa je o tumo la to so ma gba cup da ara won yen o ma short ara won daada
1: ori ko won
0: ni fara won de
1: o je ki kuro kuro ni tori ti o ba si ti gbogbo wa ba kon support ara wa oni si a
0: gbogbo le dale ari dale ko bi kan na ko ni dun a ma jura lo lohun ti so be
1: ni Spanish La Liga ko Atletico Madrid ti mori bo bayi 2-1 amo ko ti mori bo
0: to mo bo o ti o le sele la 90 minutes
1: 2-1 o le pe Deportivo Alaves to ba gaga to ba wa nde o ma nda o ba nse Atletico Madrid o ma fi be se ni jamba sugbon da be ni pa Atletico ti fe mori bo le ni pelu aye meji si ero ko to fi na lowo
0: 90 minutes wa ni number 2 lori akaso nbe yen won gboro jaru bi to ma jaru bori en tun bo leyin won ta yi kore Madrid Madrid o le para gbe yen ko le wole baka na lori ti Real Vallecano pelu Atletico Bilbao won ti sun siwaju tori pe won le gbadan so na to le en te ti lori pe ya ti gbe sun ticket te lori ti gbe ya kilo sele abandon match ni e ti ke wo yin o le pe labala be yen tori pe ticket be yen ti ko be o son ju pe ko ba ticket yin je lo eh we are party best rate una bi o ti gbe win or draw se bi sugar ba yen sin o ti fo idi e tun mo se pe o ma gbanjo mi wa ti para gbanjo mi ko wa fe ticket mo iyen ti ko be niyan e ma tesiwaju labala be yen
1: be ni Barcelona ati Getafe na Barcelona ma ki Getafe
0: ka lago ma won abo
1: ati Barcelona ko si afihan le
0: eh latari fa yo ne koma ile no wa ma ja lori wa lu Getafe leyin ile yi leyin fesa se le o ma le die fun won
1: leyin ile
0: yo
1: Galatasaray
0: no e ko ni en league mo so ni league won tori iko Robertis mo so fun lo sun jo kimi ni awon ko won da ba laso da la mu Robertis Setafigo gba kan se le ba ni gba kan won da la mu so ni se lo be dan so mo ṣugbọn Robertis leyin ile ton gba le ni pelu Getafe yi o ma dan laamu die tori pe won fe lo ba Robertis en le ni lo ton ju won wan score dada yen Barcelona sugbon won dan laamu die e ma ka tan wa mo ko o lo to o tun gbo bayi won gbo bayi Barcelona ma mo sara
1: awon wa ko lu Getafe bi
0: en wa ya ele yin o kere o kere ko ba le joko la je meta merin
1: be ni to ba di agun mejo awon mo mi alaso fun ati sokun
0: mi bilare
1: bilari madi bilari ne ni
0: wa go le mejo
1: be ni agun mejo ni Santiago
0: Bernabeu
1: ah bilari li nigba kun na ma da kini
0: o mo grand dogba awon mo laye
1: pe kini si madi ma be no madi ma no gugun o balance mo be
0: da gugu abe no la amazon world champion two man champion no ni be yen to wa lati wole ni Atletico ma wa gba lo won awon meji no ma npa re sira won ti le ba gba lo sa to wa ya o yen na tutun gba awon meji tun gba na niyan oye yo ide le won ni awon to kun yen le kan ba ti bere won ma ko ma wole wa gba sugoda bi england de pe eyan mi ma meni ma run ofa top six ma ingba niyan ni be yen ko ya to ti wa
1: Bundesliga German Bundesliga eh awon yan ma ti kawo mori bayi tori Bayern Munich to ya ki easy peasy lo ya ki fesi won se yi je fun Bayern sugbon 2-2 na pada yori si
0: o gbọdọ lo yo Bayern lo yo Bayern Munich gan
1: eh
0: o lu lati first half titi lo ko de pe se di ko da pada ori won pada o ya o tun di 2-1 o tun di pada ti 2-2 olorun lo yo sugbon te wa yo leju oko na te ba gbe ticket iyan score 4 goal ah over 1 over 2 over 3 wa o ti to
1: awon
0: elomi ma be so ni straight win won ni odu kan kan ba ni ka fa wa je eh ni so mi wa ni bi abi 110 119 kilo wa fe gbe nbe o le fun win or draw to kilo won so wa gbe 2 goal 3 goal 4 goal oju oko ni to kun eh ba do jama ni jama yen won score lo ni e o 43 32 2 wa lo wa pa
1: ba ya le ba ku si yen na ti o ko da ja ja awon eyan ladare pe o ko kon lati 2-0 down o ko gba 2
0: olorun ma yo
1: o tun wa ko da gba 43
0: to fi lu iko means 05
1: means
0: 05 o ati ra kan o fi am pelu Amboga SV on lu awon ni 32 alejo ni Amboga je ni le ofiam to lu ni ailo pamoku monu le ti angan
1: ben Stuttgart na o na lu Paderborn pelu ayi meji si odo akamole lu na fi se
0: ori yomi ni Union Berlin lo lati fi lu Elsberg to wa ba nle 1-0 lo pa yo si o gbe ami meta lo nle ti angan
1: ben to ba di agun merun agun marun abo RB Leipzig ga ma gbale ju Eintracht Frankfurt
0: odo to ba lebe ka ma tesiwaju ni awon fesans ni to kun to pe leni ra ni ka wo daada la liga awon sin gba ti won lo laipe ma to bere mi na to se pe France na ni French Ligue 1 awon fesans kon wa me te pe awon kan ti gba tan sugbon ko de pe a lo si France ati awon itokun to ma wa ilola ni fesans mi na e je ka da to mi ka tu de iwaju lo na to pa pade ka ma tesiwaju lo kokon ejeje

0: ya lo ran tan swaju lati le se boro fm 92.9 labala won afese ku afese ya pari afese ku bi ojo ti ma so pe taiwo agbaje esepo lo wa se se kokoju tope musa tamosi tp rock lai pe lai jina tori pe on sunday october 14 lo ye ki fe san wa sugbon ba se wo yi se ja ma waye laarin awon mejeji ja tori pe bi mi se wo igi mu jina sori iya to wa nbe ese si ju ese lo awon ese kan wa de pe to ba bayan eyan le gbagbe oruko ile abi oruko ba to ti bi lomo lo je pe awon ija kan wa tabani ka wo o se se ko ma waye latade pe ti won ba wo bi won se wa sira won si eh to ba ti ko ju da won lo ninu iwon won ni je kiru ija be waye ni abala ben baka na awon eh ija bi wa de pe ti eh wo ti alatako ati ju en to fe baja lo won ni gba laye won aya kan su eni e to baja yan o gboro je ekun si dede en to baja ko le ba sere gibi eko ese kan o le gba be de o le so da so
1: ko ba be awon ifu je oni afi ti o pari olodun
0: baje we ti ju we ti lo iwo gore eh o to le ju awon lo na sugbon ni body weight ni ese atan to ma won ko doba dada mo ma se niyan
2: abala
0: wa lu si weight
2: ala je kikon na ta ba lo si ilu oyinbo nko nibi ti Anthony Joshua ati Tyson Fury won ti mu bayi everything ti set kura tin ta ticket bayi to be ticket be go o ti sold out
0: eh now be
1: baba go de lo wa di facility yan
2: nko eh now December 11 rerarun
0: I'm going to go to the hotel. Ogbo nta igi won ni England bi kan na ni won nibe so won ri kan won wa koju won se won nibe te ba demo ya biji sira won ni won ni ma won ya biji rewele bi ye ko ah abo gan le tori olowo ni abo nka ara wa tori ah leyin ye ari bara wa kira sugbo o bi bi ye a si koja akoko bi ara mi ran pelo sa nu ni oro ere bolu koja be o ewu bakan na aise wi kan ko so mo ya nbe to ti di pe katako ara wa tori pe a ti ja wo yen na leyin o leyin lo ba so pe a le sore to ro ba si yo mo
2: o ba yo la bi ka mi na Joshua ati Alexander Usyk leyin gba to lu le meji tan o tu wa lo wan se o tun ba sore ba yin ti tan tun se
1: o ti ro ba ba si awon kan pa e to lu na ba gbo
0: o je wa gbo o ma jo lo
2: sugbon oro bo na wa ti fo na eyin kan to ba lu o ma gba salary
0: o ma njura
2: lo so ni to gboshi te o ba kankan gidi
1: to
2: mo so ngo o ma gbo wu e lo
1: so wa lu league to fi yato si no shot world cup o world cup yen first second to lu but the nation champions ba won league yen first ni ko lu ma gba cup
0: o ara o ara o ta loye ta loye eja laye eja laye gbo won seri oro champions league dan so yi first lu ma gbo oju second a gbo third 40 won gbowo to ba wa ni pele round of 16 o tun agbo ni to nkan ni won agbowo
1: eh eh
0: to ba owo to fi oto
2: eyan
0: to ko pa egon to ko pa gbowo won gbowo ni kankan owo yan jura oro ni olufe pe won ti ra ka han de ipele ase ma final pe lai fa gbowo ajemonu won agba ifu eyan yen te pe owo ti e na loto omi to tun worth loto
1: lo ri trophy awon yen first ko lo ni ti but nations cup at world cup ara mo pe ah so olohun gba gba wa
0: to wa ri be na ka tun ma tesoju ni awon ifesose mi te coaching tesoju ni ti orede serie a lohun bakan na lille ni french league on ati ere davis ba lo si lo labara be yan
2: be ni e je so bi pe 15 minutes ni o wa ni serie a ba inter o ti gba ayo kan sawon ba o lu pama lowo pelu ayo kan si odo ni french league on ko kilo sele nbe lille o ti pari ifese won se eh la abala akoko bayi 1-0 ni lille bi na alatako ele abre ba lo si lo nbe
1: eh le awon go ahead eagles ati
0: meta o tin di pe o tin lowo se nunu bakan bakan awon arese fe mo bo se lo pe Man City wa je banu won fi esun kan won ni to lo si bi 115 charges won ni won je bi 114 mele lokun e so fun mi ninu 114 won fi kan le pe ka to kun ma ja si won wa to wa je bi esun 114 ni to ka won ka le won leyin owo lara won esun na ni pe won san owo ko be fun awon agbabolu leyin won lo ayederu receipt ti o to lati fi bi agbabolu wole bakan na lara awon owo osu ti agbabolu won gba ninu e-commerce ti nbe na awon iye ti won gbe jade ti won tender pe awon agbabolu n gba ko ni owo wa ninu akole bakan na ito wa ninu akole yato si te pe won so fun won bi apere ngba ti ele island tori re ka gbe kini o ka yewo funra ka yewo bo se lori lo dada bi ngba ko fe ra ele island ninu ko Borussia Dortmund agbabolu ko bi meta merin ni won ja fun alan lati ra ninu ko Borussia Dortmund nigba na lohun sugbon Man City lo pelu owo rogurogun tori pe ari soko to kire na ni 50 million pounds lasiko yen na owo nla ni nigba yen iko Borussia Dortmund na fe ta ni nkan bi abi 100 million plus ni owo pound sugbon jogo e lo Chelsea lo ko yori pe awon fe lo ra agbabolu yi laye Ibrahimovic nigba na lohun iyan bo lo won ni ton ra alawudale bi oko tipa oun wa ko lo po ma san 70 abi 80 million lo ba ko lo 100 million lo ba san gba na oun wa fi agbabolu mi okun fun e-commerce city ni to wo re lo bi 30 million bi alarin tani Abraham abi Maxin Odoi nigba na lohun sugbon iko Borussia Dortmund ni pe awon oni ta fun iko Chelsea Man U na ko ro gbo bi 70 million pounds pe awon fe san fun won pelu afikun awon owo lori e na leyin oreyin won ta fun Man U won awon gba pe awon ta fun won o aye o aye arenu pe Man City ko 50 million pounds lo pere won si ta fun Man City ibi te ka City bi o ka to ibi isana ki osi egun ni e eyan fe eni agbabolu wo ti 100 million pounds eni kon wa ko 50 million wa e ta fun awon ko 100 wa eni e ta fun awon yen pelu afikun player ti o ka ti fura si gba pe nkan yen ti wo lati le sugbon won awon yo fura si ni bayi won wa fi esun kan won won wa yi esun yen bakan meji won lo direct amo bi ko fe yori simo debi pe Man City na ti pe ajo to ni se ore ball nile Gesi ni PL won ti pin lejo pe awon na fe gbon lejo pe ejo ko temi lorun awon na fe jase bayi kini aroko ma sele ni ro to nlo tori pe to ma se be ti won ba dare fun Man City bo se to ati bo se ye adeku ti ba iko EPL lapapo La Liga ta nbe ran telu tetele lo to awon na ni si won tori esun Barcelona odan oloju won taruba fun oloju ti won negara ke si won be to se ba won yi ni ti Barcelona ti won tun legitimate ti Man City lo de pe ti won yan o ma relegate a ko fun agbaro ti won ti to po ju ti iko Man City gan lo won si ma je owo itan to po to ju ti Man City lo yin ti Barcelona sugbon won si se wadi labele won ti fi die mule bi ti Man City yi lo bi je pe a ti le ma menu ba iyen ka gbe nu ko nbe na ti Man City yi to ti ka de pe won je bi le ka mu so kile yin di se o tuwa le
2: nkan ti mo ri si na ni pe kini yi nkan to ye pe won o le avoid ni won o le so pe awon o ni se nkan kan si won de le so pe awon be sun si waju
0: ah
2: be bo se wa ni arin ko ki sai to pari won ma se idajo yin to pe a ma mo mo won mo pe ba lo lo ba ko fun Man City lanfani pe lati se ejo ko temi lorun kan se bo nkan to ba fe se ko to di pe won wa mu final decision yen wa sugbon nkan temi gan wo ni pe se se kan ma ran lo relegation tori awon yan wo pe nkan to ye kan se gangan ni e pe kan ti e kokko deduct point ibe tori to ba yo awon point gidi to ye pe o ma consider awon pe ma lo relegation nkan ta won yan wo pe bo emi wo pe kan se ba pe kan san owo itan to ye pe o ma to bi gan to ye pe a po ni o to ba san owo itan re awon yan ma wo pe sebi won de tun se ni sugbon to ma san won de fi won le fi nkan kan si bi clause si pe ti nkan bayi tun ba sele tabi to ba ye pe lomi ni o kini nkan ba sele si tori ta ba ni ka wo ta ba ni kan igbe kan le Man City kuro mo ni kan le Man City lo si relegation kan se kini kan Man City no wa ninu iko to je pe o n gbe ogun England to n gbe lowo soke ka ma ta ba ni tora wa yato si pe boya ka ba ni ka fote si kayote kuro nbe Man City wa ninu iko to je pe o n gbe ogun England o n gbe soke gidi bi lowo lowo bayi to je pe to ba le o ma affect England ni bi owo ni o ni bi kan
0: o lo be affect
2: ben
0: o lo be
1: Ọjọ́ ọdún mú bí ẹgbẹ́ta lórí ọgbẹ́ni. Ìtẹ́gbẹ́ ìròyìn pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ìpí ẹ̀ ti di ọjọ́ ìgbòkó mọ́ pẹ́ nìkan wà. Mo rántí nǹkan bí ọdún mẹ́wàá
3: sílẹ̀ ìdógún sẹ́yìn tí a bá ń gbá bọ́ọ̀lù gbà kan tí máàlù bá ti fi lè wà nílé pápá tí ẹnì kan bá bá wọn tí ilẹ̀ fi bá fi lè gbísù fífọ́ máàlù àwọn kan máa ń pàǹdà ní òun gbàgbé rárá ní pdp ní ìpínlẹ̀ pdp wà ní tọ́pù ní nàìjíríà ń gbà ẹ̀ lọ́lọ́ṣẹ̀lú ṣùgbọ́n tí mo ń tẹ́ láti lọ ni pé ẹnì kan ò ga kí wọ́n bá sì ti ò sí ní ayé ìgbà yẹn o ẹni kò tọ́pù
4: ní
3: nàìjíríà
4: àṣírí wọn tó di pé gba ọ̀nà ẹ̀bùrú lọ tú àṣírí wọn sórí ayẹ́fẹ́ káwọn yẹn lè máa rí bó ṣe ń lọ ní abala abẹ̀yẹn ìyàwó ọmọ orílẹ̀-èdè portugal ṣùgbọ́n ti ẹ̀ pé òun náà sin ẹ̀mí ẹ̀ròdè ó ti ń kéde káàkiri pé kọ́ńjọ wọn ṣàánú òun ó tẹ̀ sọ ní pé àṣírí sì kù tó ń fẹ́ tú ṣùgbọ́n tẹ bá lè dá gbogbo ẹ̀mí òun òun á tó ṣe àṣírí pọ̀ bí kẹ̀ṣẹ̀ lọ́rọ̀ máa ń jẹ́ọ́sì ó sì yà ọgbà ọ̀rọ̀ yìí pé tó fẹ́ kù sí wọn òbílẹ̀ pẹ́bí òṣìṣẹ́ lórúkọ tó pílẹ̀yà kan máa lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀ kó kọ̀tọ́ kó sáì nìkan lógún oṣìṣẹ́ mẹ́ríkà wà lajú ó lajú báyìí ní chelsea ó rẹ̀ wọ́n aṣọ lógún ìwà ńlá wa bí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún tọ́síàmù náà william náà ó ti ṣe mẹ́ríkà lọ́hùn òun kọ́ sọ ní ó sì sọ láìpẹ́ o ma tẹsiwaju o lọdọ ni ibi tosi náà ni ṣùgbọn wàá kàn sọ wá sẹ́ǹkù lé ni o wà á lọ́dẹ̀ lọ́dẹ̀ lọ́dẹ̀ lọ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ agbábọ̀lù bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jọba chelsea ṣe
3: ní tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórí àṣà wàsówàsó.
4: wọn jẹyìn gba àti àgbẹyìn ọjọ jẹyìn gba wọn rà yẹn tán ni
3: ìyẹn
4: bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ táwọn sọ bẹ̀rẹ̀ láì wọ́n á kábí fọwọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ ni pé nígbà tí báyìí mi sọ lẹ́ẹ̀kan pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn fún àfikàn wọn pé bóyá nǹkan kan fowó tọrọ àbí nǹkan rárá ò lẹ́rọ̀ tèmi kò rí bẹ́ẹ̀ nítorí ní ìlú tí ò sófin ni ò ṣẹ́ṣẹ̀ ṣẹ́ṣẹ̀ o ṣe o mo jẹ
3: o ẹkọ
4: ni ko sanwó ni o òun náà o gbọ́ òun mọ̀ ṣe tó ń fò lówó ńlẹ̀ a ṣe a rẹ̀ mọ́ adú wọn mo jẹ àánú àsọ ọ̀nà rẹ̀ àti sanwó ló jẹ́ pé bá ní kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní bá lọ ṣùgbọ́n tó wá mú kí n relegate wọn ṣe wọn tó
3: rọrùn
4: relegation kò ṣe tó da rárá kó lọ kó bọ̀ tọ́jọ́ point kọ́lẹ̀ tó sanwó tọrọ tí mo sì pé tí mi kò ní balance mọ́ torí mélòó gan ni o tó fẹ́ kó ń ṣe ìṣàkóso lórí gbé gbogbo tó ń wọlé sínú ọkọ̀ àti tó ń jáde táwọn pléyà ń gbà àti tí wọ́n fi ń ṣe mẹ́díkà fún wọn káwọn lẹ́kọ̀ọ́kan yìí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń ṣe àmójútó nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì mo fẹ́ sọ kí ní kan tẹ́lẹ̀ tí gbogbo ọ̀fura sí nígbà tá a sọ pé bóyá kan sọ owó tọrọ ṣáà kí ló gbo ní àgbáyé nsìnyí ikọ̀ kan tó lówó jù ní newcastle kò gbìyànjú láti ra pílẹ̀ àràkúra ó ń tẹ̀lé ìlànà yẹn láti máa bá lọ bẹ́ẹ̀ tọ́kí bó ṣe náwó tó ń ṣe náwó sí ni wọ́n ara mẹ́sì wọ́n ara ronaldo wọ́n ara gbogbo tó da jù láyè sínú nǹkan wọn ṣùgbọ́n wọn ò náà bẹ́ẹ̀ nítorí ìṣẹ́ kó tún wà náà ni pé òun náà tún bẹ̀rù torí pé owó tóun náà ní nígbà tó ń ṣe wá díẹ̀ owó yẹn ò mọ̀ wọ́n á challenge pé báwo ṣe wá tó láti fara sùn lábalábẹ́ pé òun wà náà kùnà tó wá bí bó ṣe jáde
5: wọ́n ti ní jọ ìròyìn kó jáde sí láti tí mò ń gbọ́ pé to igbimo to ori soro bodo afesegba ni orilede Portugal mo re ko won fi aje eldado o fun ni pe iwe pe ko lo simi
3: ti se ko ba si ya ko mo be
5: o ni ko lo simi ti e lo pe o ku ni pepa ta wo ko wa to tin gbaradi mo ro ri yen ti gba
4: o ni pe o ku ni budu gbaradi latari pe akoni mo gba ti e o lo o si ko mi gba le lo
3: pe o lo pe o ti pa ta ti mi so lo pe 30 minutes to wa ti gba bo to wa gbe wole
4: akoni mo gba yen o lo ara bi ti hun mo to ni
3: pe
4: eyin pe bo do ja ti ni oni ke ma si gbaradi ninu lori papa bo sin lo lowo wa tun ko juho lu ara adewo si wa la meji pe wa ma gba on fe sose meji le alera meji okun oni gba e ma yo sira won o wa kuna adewo la yan meji wa ninu wa bi pe o le sura fe mi
5: ba
4: fi bele
5: ba dinu en tale oro ball o da bi awon ise ise mi ni ma so ko ise joba o ni ka gun le ran ti e o ka ko le desi ko ni iwo ni aye ngbo oye kan so yi be ko na simi de I ka gbe le mi na
4: oro wa do wa ri be lori ni ti Portugal oro wa do ri Portugal so pe o ya so pe oro re ball o n di adekun ba oro aje won ni Portugal tori pe o lo gbe lu yen roju tori oro ball to gbe lori be o je ki Portugal gboro jun ti wa lero lo o je pe wa ro play yen o po ju be lo lori bi aye o wa so ba de to pe o fara mo eni ji a baba fun tori pe ko n je bi ariko se fun to n bo leyin o lo fara mo
3: to re ba play mi ori lede won ni Portugal yen so won to fe wa si dem 75 lo tori Ronaldo wa 75% lo Ronaldo Ronaldo ko ba wa do se emi ko ti fe wa tori Ronaldo wa se mi ni
5: bidu bo Nigeria bi ko ma to se to ba abi
4: o se wani yan e se ko gari agbaje Joshua adoni Joshua be lo bene ara re fujo nja lo wo ya start wo lede o da era le ko pe amu ero ba ni so le to pe agba erongba ti na e je ka da to mi de ka doke lohun to ri pe a tun lo si abala ipolowo oja.

0: ti parade lori odo n tesoju ati fese bonu fm 92.9 ba se n tesoju lori awon ifeso to ti bere bayi ba pa julo man united pelu iko tottenham o ti bere laarin iseju bi merin si marun bayi bo se n gba lo bayi ba kan na ni lori ti mpfl ile nigeria bi o si wa ni be si wa le kan na ni o 27 na si ni o meju sodo ni ikuru fi nlu Kwara United to je alejo nle ti e bakan na aha Rangers B ati Niger Tornado so ni shoran 0-0 na no shin gba labala be o ti sai pada nbe bi ti won mo
1: eh ni e je so fun pe iko Barcelona na ti bere pe se won se 1 minute na no wa bai ba o ni awon agba bo ile ba o le se to ki awon ololufe won na ko wo bi iko Barcelona bo se fe lu Getafe pelu Chelsea Lami Yamal una ni o wa ni owo waju bo se ye ko wa auto ni 1-4-3-3 then merin meta Jokun Joan Garcia ni olowo emu Joan Conde Garcia Martin ati Font awon ni to wa leyin patapata lowo arin ko ba ona se to nbe Gavi Rodri Omo Spanish midfield lele lowo waju yen ko awon to ma se kini yen fun Getafe Lami Yama, Gabriel Jesus ati Antonio Gordon Benny awon to wa ni owo waju yen ni fun iko Barcelona o ti di iseju meji bayi 2 minutes ohun ni je so fun yin pe ni italo na iya to ti wa nbe o latari pe iko Inter Milan o ti se kini o ti so di meta mo alatako eyen Parma lowo ayo meta si odo ni o lo bayi first half na no si wa 30 something minutes be lo se wa be
0: Lady
1: Germany, what did he? 6 minutes, I believe Zigo, why should he be by him? Made G so do, Ulula, that
2: I said, you may go,
1: lies, you may far.
0: Not to must pay, I'm by the Nordic Cobo,
1: I'm going to go.
2: Five goals.
1: I believe

so nigba ti a ba ri awon awon wa o se duro ka se wa ta de mo ba ba ti ri si ri si ri si wa ni ba ti ti ka mo fi ra fa a jo sa de mo ba ba a ka lo si yo bi si o mu ko ra fa fa fa ma sa de mo sa jo ba ko ba ba I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.

0: kúrò.
1: Òun nìyẹn.
0: Bí wọ́n ṣe fẹ́ bá ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́.

fight to be professionally arrested. You understand?

Ojú tí ọ̀kẹ́, ojú tí ọ̀lẹ̀tẹ̀, ojú tí ọ̀lẹ̀gàn, ojú asọ́pẹ́.

Lágbègbè wa, ètò tó ń ṣàmójútó àgbègbè wa, ẹ má mí sí ẹ̀.

Λοιπόν,

bad master. Headmaster Binga Fatini on GM Bond FM.

0: kokoro nlo la iyanju emiri ni to iyo ti kore ni tele biju sugba iwo beru a sugba iwo beru o sa mi ti ran awon ju
1: adiro
0: me je ma adiro le ja ko ma sa yo ni baja.

lowest price, no compromise.

Nigeria. Ibi ti idamu le gba wole ti ekun le gba wole to le mu ki a bi amo ma sare koja lori oku omo e to le mu ki aya ko ma te eje oko koja ni igboro koni sele ni orilede wa mo gbadura ogun afowo fa to ma mu ki eleya meya ma so pe ah abati ma se vele yi abati ma tele le oro a fi bu ni orilede wa ogun aisi olotito ni ori pepe to ja orilede wa won ti ipinle ba baje kini olorun do se ah awon ti a pe ni eniyan olorun ti won ti di alapata eni ta fa saba pe yo mu ade odo olugbala o ti di alagbapa alapata inu oja o beta ju en ti a pe ni olugbala loni afoju wa ntele afoju iran lowo lati odo gaogo ti se igbala fun omo alai ni baba ti dariji awon elese

kono kono ni Sunday school ijo kono ti hallelujah gege bi ewe lana ijo kono ti di waya ijo kono ti se afadura jagun ni ana ka to gbe won de bo se n ba ipo ton di minister ti won di governor inu church kono ti se dupe pastor kono se praise the lord for our excellency ah iran se esu tabi man of god yi ke to je ni gba ida mewa lori enikeni ti a nka ni ori website ni ori internet ni ori social media pe won ko owo kini kan $1 billion kini kan $1 billion ni abroad ko si pastor money lu fatin ko e fi awon oselu le e je ka so oro lori oluso agutan lori oselu gbogbo afa imam pastor to fi adura to won dagba ki la se laye won ere komo aku ijo ta ni ba da oro bi ko se ijo to tan olori to di olori buruku bi ko se alufa to da bobo asiwaju to dari ilu si komo to yawere won ko ni o eya kini de yawere o wele ni de jo la igbolu gbogbo eni ti wo le fi ise odi tu igbeyawo baba ati ye ka e wa ni ko dagba ko gba kan wo ilu kan wa abi eni ti won so fun pe ma wori traveling yawo ma lo ko lo ko wo le ton ta le baba 500,000 700,000 ti je pe se ni awon traveling agency gba ti wo ri de fowo so ya pe to te ti o ba lo lo yibo ka lolohun o si e wa ni ko dagba ko ma di fun wa na eni ko wa ri opportunity laarin awon politician ko ma ran ti pe se bibu oli bayi na gba mo meme ni jo sita fi ta le wa e wa ni ko ma fi kan ase bi eni pe ko si olorun o ti o ba si nkan kan to de ise kan o ni se ta ni ba je ya ah opolopo eniyan ta pe leni re o ba ti ma bimo boya ka ni won bimo opolopo trailer to kan dede gbina ni express ti opolopo n jona line ni di boya ba ma ti gbina tori ise o ni dede se olorun esan ki gbagbe calculation computer olodumare ti n dajo ki n cash virus olorun to ranti ilu amalaki leyin opolopo odun to se idajo ti o gbagbe to ni kan ma kaanu enikan yo gbagbe iran asebi oh olorun to se idajo ilu amalaki ko ni gbagbe wo ni to gun omo tutun lodo ah omo omo ajiya fun layo o se pe o ti to oro olorun bi e pe lori tani ba je yaja ko ma bi mo boya e gbe ba tori erun e pele baba wo li iru ise wo lo le be kini ese bibeli ti a ti ko ti a ba lo ori omo tutun awure ni eh ibo ni samu e wa tani ba je yaja boya e gbe ba tori e duro ha ele o kan to bi o ni ewe ati egbo ti n wo aisan iba lo ti n wo orisirisi arun ni awon eyan ti n ja ewe egbo ti won mu enle iya ilewe omo ewe le n ta igbo loju ti di ori omo ori eyan atapako ese o de bi ma tọlọrun aisan ba fe ja olorun a tu awon emi aimo sile awonu eniyan eniyan ma wo ipe bi eni pe ko mu je eyan la ma se.

hindi. Yung si Don Pilarino, inibigay mo, at ang ati mo, at ang lalo mo, ang dawang bibi, ang sandang operyo, sa dahangan na, ay man-Islam. Hindi Islam niwala. Sinigat siya ang iyong Diyo. Si Ibu mo, hindi lumuwala. Pala gundang kaya matabak para sa pinagibuti sa

aja ulin, yang itu magdala ulin. Ito rin, sino natin kita ang huwada? Wato ang kilang, wato ang kalawa, pagdito o daan, wala. Ito rin, kaya nito na malalo ni baje, kasi baje lang na. Kasi baje lang na. E nito si pe, kiwa kiyong kanda. Pagdito o daan, kaje lang na. Uyane daw ako sumifesi, awa nito na yugilaje, awa nito ang pibidang kaje, awa nang bang kaje, kaya nito.

0: Será? O importante é que o bicho atua de continuar a imposte. Fez com a Adigui Breto, o barro na Yishisle, na Tijandata. O Dino Bara Abacapsu. Ele tem que encher o Pretty Care Bicho. O Dino Bara Abacapsu. Mas se dá uma lida, o Dino Cura. Esse é nada. Fica aí o Dino Bara Abacapsu. Fala aí, o Pai
1: 5 4 5 4 3 1 2 7 1 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 iti ra oju lo bara e ku ti mo photo a o ni nkan meje oju lo bara mi opo pataki lo gbogbo yin a tun so fun wa ile ise ye oye pada ke ba ti de agege ni pesima run about ebere 5 ani pupe street back of fidelity bank nilu agege long to emi na ni dele ogbolade I say gbagbo daran atokun eto lo won ni eye kan ki fa pa kan fun emi ati alaga ile ise authentic creation ti won se gbogi ogbolo awon na wa legbe mi ti mo bayi eje e ba ki ese atokun mo ki gbogbo awon eyan to je ni ese ojo lo da ada capsule atokun

0: go fun Olorun to tun ka wa yen lori eto lese kese fun titi oni Oluwa to balaba odeleke lemi ti gbogbo yin ti mo si MC giga Oluwa lohun Olorun o ri ebe ko bi Olorun baba ori lese kese be na ni mi eko na ni baba mi lori Olorun ti wa ni kale pelu mi nbi baba wa Woli Ola tabi lati mo si baba Woli lese kese baba Woli aye fe gbon ti Olorun ni fun lati ni sa
1: gbogbo eyin omo Olorun to gbo mi lowo lowo
0: yes sir
1: wo gbadura fun iwo to gbagbo ninu adura wi pe ona re ma la
0: ami loruko jesu
1: gbogbo gbara to ni ona re ti o je ki ona o fun o
0: loruko jesu
1: olo dano so agbara na
0: ami loruko jesu
1: iwo iranse to gbo mi to nse ami
0: yes sir
1: gbogbo omo to ti ara re jade
0: loruko
1: jesu aye oni tawon lo fa
0: ami loruko jesu
1: gbogbo omo to ti ara re jade
0: loruko jesu
1: wa balade
0: ami loruko jesu
1: bo se se ami yen
0: yes sir
1: gbogbo mi yi ani gbe owo le ori ogo mele
0: loruko jesu
1: idarun gbe owo na da
0: ami
1: jesu mario
0: ami
1: jesu oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesu baba Woli eh ibere tin fe bere lowo yin le ni o lagbara sa o to bi se eyan mefa to pe mi lori oro ibere mo eh odo baba Woli na lati mo atunse si ile tele nkan dun fun won tele tele nkan wa oke fun won tele tele nkan dara fun won tele tele amo lojiji o ko dede daru gbogbo igbiyanju tiraka won babo ko ja si baba kini to ma nfa kan to ti moke to ti lo de tele koko de wale ko mo wa si atun sha ti do gbe won
1: giga loluwa
0: baba Woli sa
1: seri bere te bere yi ibere abami ni bene
0: ibere abami
1: seri opolopo eniyan to ngbo mi
0: yes sir
1: iwo iran se ko bo mi
0: yes sir
1: ati awon omo bere to ngbo mi o tele si won le
0: bere
1: ye
0: Benny, you ni popo da awon ton sele si pogo
1: but Benny
0: sucrete
1: iwo ere se ko ni to mo Benny igba kan wa to je pe o gba ise ni gbogbo igba ni o ri se gba sugbon mi sin o se gba mo
0: Jesus Christ
1: igba kan wa ni owo lowo gidi Benny pe ko si ati oke wa gbowo lowo e
0: Jesus
1: sugbon mi sin wo mari se gba
0: debi
1: to rowo gba o gba mi bayi
0: be ni sir
1: ori ironu lo wa o mi olonu pe se iwo na pe o le ma ni owo lowo ma
0: Jesus Christ
1: se iwo na ni oja re ota mo o se iya olonu pe ki lo de ti aye re wa wa ni oju kan
0: Jesus
1: so asiri fun o
0: a fe gbo sir
1: se ari opolopo yan to goke opolopo eniyan bi se tele sugbon lojiji ti gbogbo e se wa to ni kankan mo je so asiri fun o to sele si o ni pe awon kan ti oju re
0: awon kan lo toju bo ise o
1: bani kan ti oju bo igbeyawo e
0: Jesus Christ
1: awon lo ti oju bo aye awon omo re
0: olorun lese kese gba
1: bani awon yen ni oje ka awon omo re orise
0: Jesus
1: awon ti oju bo e lara yen awon ni oje ko ori
0: ami Jesus Christ
1: aje so kankan fun yin
0: so leta
1: awon wo lo ti oju bo ise eniyan
0: baba e tu asiri yen sir
1: awon wo lo ti oju bo aye eniyan awon ni awon to ri ogun eni ti won fe ki ko yen oyo
0: won ti ri pe ogo yi bright
1: bene
0: won fe ko
1: Jesus asiri fun e
0: a fe gbo sir
1: ti e ba ri eni to re
0: yes sir
1: bo se ko le yen
0: eh
1: ti gbogbo eniyan lo pe o ko le o bi awon kan se dupo ko le
0: yes sir
1: ni awon kan na ko ra jopo o se ni pari le
0: Jesus Christ
1: bene mo ano mi kan rarin si o eri asan ni bo se plan e wedding ti awon kan ki oku orire awon kan na plan bi wedding o ni se se
0: Jesus Christ.

0: ti ri se laye o gbodo ma ni ifura
1: ko fura
0: ri iwo ti ona re ba la iwo ti kan ba lo dede fun o gbodo ma fura
1: ko
0: de fun ba ni o gbodo ma fura ki se gbogbo eniyan ko ninu re dun si
1: so christi
0: iwo ran sai o ri ro pe awon kan wa tan pe bi aye
1: Ayeri Jason.
0: I want to what up and you're not to marry. What to what up and look with dinner,
1: Jason Christy.
0: I wonder what need your honor. Benny, for me, I love your cookie. Be sad, I shall not get it. Not in one. Be shy, I should
1: have this suit in Nazareth.
0: But my woman, I shall say, not in one. Bosh
1: alone.
0: There's a free woman, Benny.
1: Yes, sir.
0: That's a woman, Corissa. Jackie, you're a shoe.
1: Joe, Baba, Jackie, you're a shoe.
0: No, then that roof wall.
1: Alone.
0: That is the world. Jackie, what's in the world? What in the world? Tell you why you any?
1: Yes, sir.
0: What in Mary? What in the world? Tell you why you any? What is a boy?
1: At the
0: layer, she? What a pendulum, Cato shall a soy. What a podula
1: son.
0: What a pen.
1: And me alone, lonely.
0: I know,
1: I know, alone, bed.
0: And I walk in, shall be. Be money with
1: pet.
0: Oh, Bob alone,
1: Tabin, sir.
0: Dara
1: ni
0: oni ju pari gba ti eniyan sun oni ota wa o fu e po sinu alikama re
1: bati e lo
0: iwo baba to gbo mi
1: yes sir
0: iwo ni iwo mo beri
1: yes sir
0: se bi aye re se ri so te
1: mo ye ara re wo
0: se bi aye awon mo re se ri so te olorun
1: ira re le
0: se bi wa se ma ba lo na re
1: olorun de
0: se bi wa se ma ru aye awon mo re na
1: olorun lese kese sanu
0: awon mo re o mo bi kankan iwo lo ti pani re o iwo lo mo bi to le wu awon mo re lo fun adua iwo lo le lo mo be awon mo ti ma so fun pe mo mi ko ye mi o fe mari wo gbe won gbe o a ma so pe daddy o mo ri se o ti graduate e wa wa joko tetere
1: ko tetere ori kankan
0: olose olohun ku rinu e iro ti ani yan ti la isoro yen koja
1: yes sir
0: ti kan lo dede fo ti ise re lo dede ti o lo dede mo
1: yes sir
0: ti ona re na mo
1: yes
0: sir o ni mo bi olohun
1: olohun
0: oni lo jesu
1: jesus
0: lati da si oro aye
1: da si o
0: oni lo lati ma asiri ki o go yi te wa ati ona abayo
1: abayo
0: se gba mi
1: agboye sir
0: bawo ni dolo se gbe wo ni kale se gba mi
1: agboye sir
0: bi ba lu pe oluwa ki yo ko lai se pe o fi wa awon
1: wo ni re
0: a je so kankan fun yi
1: fe gbo sir bawo ni
0: a pe lo po ni olohun lo yo mi ninu oku
1: Ibaye,
0: mo si je evangelist. Mo ma gba, mo le kankan. Ohun ti mo le ye o ni visa.
1: Lati lo ilu Ebo.
0: Lati lo si ilu Oyo. Mo le. Igba mefa ni won ju mi ni America
1: embassy. 6 times.
0: Bani, igba mefa na di mi ni embassy. Emi ro pe boye mi ni mi o. Document mi
1: dada. Be fi ko si.
0: Bani, a fi gba to bawo ni Olorun pade. Mo ni rawo ni ki se be. O so ohun to sele fun mi. O so na payo fun mi. Igba te tele.
1: Yes sir.
0: Ito ni yen.
1: Yes sir.
0: Bi ayo mi se mi tumo ni
1: Jesus Christ.
0: Ni ai mo ye awon to lo ti lo bi fun. Tọ́lá sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rìn báyìí nìkan ṣe rìn táwọn náà rí ìyanu
1: ìgbọ́gbọ́
0: mi ní àkókò yìí ohun tó nílò ni ọlọ́run tó nílò ni wòlíì ọlọ́run gidi
1: láti tọ́ ọ sọ
0: kìí ṣe wòlíì jẹun jẹun
1: kìí ṣe wòlíì èkìtì máa bèrè owó
0: báyìí kìí ṣe wòlíì tó ń lọ sọ lẹ́kùnlẹ̀ jà ó
1: no
0: àwọn wòlíì tọ́lá pé a sọ pé báyìí lolúwa wí so that igbe aye to ti da tele ti o da mo ya
1: pada da
0: sugbon to bu ni pe
1: yes sir
0: awon to ti oju bu aye e awon to gbe owo le se re
1: mo yesun
0: won ma ra niye je ko dide
1: won je ko mo to ye ko se
0: bo je ogbe lori oro awon mo
1: yesun christ
0: sugbon gbe igbese
1: yes sir yes sir
0: se gba mi
1: agbe yes sir
0: mi aro nta ye gba ri ran si o nipa se agbara e mi mo
1: gbara e
0: mi le

son lugba o ni pe aisan ni pa mimo ni pa ni o felicita pe tu ele ni mo fe so ni pa ni kan aisan ni ti si meta ti mo mo pa dada ni le se ara de ni aba nigeria limited ni ko ti ni ti mo dan so ni ala ji ni rudin ti gba ayo ma si baba ara de ni aba de ni aba nigeria limited ti le se ni wa ni iseri idimi ipotun iseri idimi lagos iseri idimi lagos wo to dan bo na mo to lati yana paja so fo ni mo to kun bo si potun ko mo pe potun ko abo le ni apa iseri ni to ni pc to ala pa iseri abi o to nbo lati ibi ti to gba potun wo le so fo mo to ko jawo le ni idimi o ma ti gbele chat pe ni bo je waju ile to ni pc wa ti bele to ko bi si school government school ni the number wa 08083893897 Number that is to get on WhatsApp